0: nga ano car masunod niya, although may ano kung takita
1: check mo ro LTO para yes, paabot ng LTO kung ma-issuan man ni mo Shoko
0: ang Shoko's order.
1: Shoko's order ang permata sa ibara nga mga sa kabuabog yung pang-issue at Shoko's order imo nga rin yes. Pag-issue at Shoko's order
0: yaban na yaban ka tropang dyan eh abong mga insidente makarasakar sa daw niya ni for sure may igapagwa gid niya mga Shoko's order o aton niya LTO aklan ka
1: sige na. Paabot mo lang sa aton nga LTO ay friend mata ka mo diba.
0: Hello, good afternoon, Engineer Marlon Veles.
1: Good morning, nag-monit. Agro mga taga-LTO na.
0: Yes, so, good morning.
1: Good morning, sige. Sa ato makaroon nga pagbanin, thank you, kinakatropang Claire. Bullseye! Dahil masaklap makaroon. Aton nga ra is awareness man sa iba. No? Nga kung nagabiyahi kita, o kung makahalit kita sa iba nga mga sagakyan, patawayan kita. Relax yan. Although, abo kita karang mga... Igmanghod naton nga mainit ko na matruugo pag abot sa trap. Sangkiri nga sagi-sagi, may ilinaway din o kung ano mga senaryo, obrahan ito. Remember, tanan nga mga karsadahon sa National Highway, bakbak ron it CCTV. Kundi sa kalibo. Ha? So hindi ka mong kaubra it ka istorya. Nga basi ko magpupariho rin yung mga istorya to sa babae nga tong negosyante nga ginasugid, nga ginhulda, pag-inkidna. May mga CCTV nga imaurong mga ebidensya nga gamiton ang mga katropa. Now, gusto mo lang kunta nga right o nga, kat natabo da, maayos, mabutang sa insakto. Ha? Nabasa naton sa post nga right siklista, nga kung nagpangayog ang itpasinsya, ginatupag na roana kara nga pagkasagawig itbisikita, at natabuon nga mga kung ano pa eh. O galing, ro problema, naging arugante parong tricycle driver. Imaw paro nagpakita it harassment sa raya karang unga mga katropa. Kasi ro ana nga pagsinggit nga to, reminders nga ikaw nakasagawi. Git bisikleta. E ano tara ginobra, ginpalapitan imo tricycle driver, tinugop tagagi. Oh, dapat mga maurang klase nga mga tricycle driver or mga driver wa tagi na isyuhan ra it mga lisensya. Ha? So, ara challenge nato sa LTO man nga dapat ma imbestigahan, mapatawag. Pero sambit ka ra nga tricycle driver mga katropa. Ma-issue. It's Shoko's order. Trending man na kita. Rana ka ra nga dinosa. Oy, rawas nato alas 8:05 na sa atong magkaroon nga pagpropadayon sa atong karang pag-iliba. Well, iba nga mga mainit nga mga topic ko balikan tani mga katropa ra sa atong magkaroon nga pag-pangalagad ag inagar aton nga Santon an XFM libo-libong pa premyo nga weekly draw. May sabilog nga winners kita 3,000 pesos every Friday ron mga katropa. So, kung nagakapi-kapi ka mo ro na, dapat Santon Gold Coffee Mix lang rin yung imnon nga kape. Haman. Kasi may mga benepisyo para gawas naton nga mabuo eh. Kung Santon Gold Coffee Mix raton ka nga imnon. Ha? Ag magawas sa mga benefits nga nagapabaskog it aton ka nga resistensya ag aton ka nga enerhiya sa gawas. Ginalimpyuhan rong kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi paro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon ag manggaranon gid dira sa antioxidants duyon ro Santon Gold Coffee Mix. Sambilog pa sa pinakamanami mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix may glutathione imaura ag collagen. Oh, nagapabata sa aton nga mga itsura. Kung ikaw 50 years old, medyo 16 years old yat ana.
2: Ayon ba.
1: Kakakwa no, kaabo nga mga bigi. Nga mabuo naton sa Santon Gold Coffee Mix. Lima ka sa siyang ha, it's Santon Gold Coffee Mix. Limang bilog karon ibutan nyo sa sobre. Ibutan rin yung kapangagan, address, perma, proof of purchase. Ano, Santon Gold Coffee Mix, ibutan nyo na. Inyong address, agpirmahan. Oh, may chance out akamu karon magdaog 3,000 na ka. Weekly draw. May grand draw kita karon sa December pa. So, mabo-abo patang Friday, mga bato ni 3,000 pesos mga kapo. Bullseye! So, kapi-kapi nga ni kita sa aton ka nga maigmanghod sa mga suki naton. Kaya sa aton ka nga Baro at Kalibo, Provincia Daklan, samtang nagapropamatit mga mainit-init nga mga balita. Nel, stories, good morning, Gidahan. Nagamonitor mga rokanto. Paring Arnold Sastre, pare, good morning. Una sa ibahay. nagatutok makaroon nga gahon ba naka-highlights kada sa paring araw. Good morning! Bonski, Mendoza Channel, good morning ha, nakatutok man, nakamonitor. Good morning! Si Marlene De Los Santos, good morning, watching makaroon sa Tabok, Libertad Antique. Good morning! Good morning ha, mga katropa naton nga naga, propamati ag kakabukas yang ita radio agiya simpre sa atong karangan live. Good morning! Kay Russell Beltran Sapico, good morning gid ako nung katropa. Good morning! Sige, balikan tara, iba pagid nga mga mainit nga mga topiko sa atong karangang pagpangalagad mga katropa, istoryahan ta. Pagkatapos yang gid, itaton nga mga reminders ha, standby ka muna.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: Lynn and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sanford Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sanford Plus Gold.
1: Sanford Plus Gold, mabibili sa inyong mga soaking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: 7 Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: 7 Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
3: X. FM.
7: XFM.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isa isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: sa anumang uri ng sakit.
1: XFM. XFM.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Synthon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.

balik kita mga katropa. Ato ning oras alas 8:26 na sa agahon. Bullseye! Morning ani kay paring Wilbert Sumkada, paring Lambit. Good morning na sa Marson Hotel na nagamonitor mga karon. Hotel manager at Marson. Good morning. Ay Ninya Bilarmino, good morning man, no? Nagpa-shoutout, nagapropamati kami sa XFM Cali. Thank you. Good morning. Good morning. Now sa aton makaron nga pag padayon na itawanan natut na daganda. Kasi hagos tanan ng munisipyo sa probinsya it Aklan, ag pati man daton nga League of Municipalities Aklan chapter. May ginpaguwa ng resolusyon, no? Aro mga alkalde naton yas probinsya it Aklan nga nagakontra sa raya nga ra nga pag tukod it tulay. Una sa may isla Karait Burat. Aton karanga LMP Aklan nagpaguwa man kahapon ita daya karanga resolusyon. Resolution number 3 series of 2026. Ag sanda karanga meeting ita League of Municipalities of the Philippines Aklan chapter or LMP Aklan ay mianda karanga virtual Zoom meeting ko nagtaliwan karanga April 30. Ag sa resolusyon nagakontra, no? Randa ka nga posisyon ginpagawa ng da pinagi sa resolusyon. Raton nga LMP Aklan chapter nga nagakontra sa rin ginapropose nga construction it tulay connecting Boracay Island to mainland Malay. Mga katropa, no? Sa resolusyon ginapa reconsider tayo nandaro project na sa DPWH, no? Now ano ro status makaroon it project, ha? Makaroon nga dagon bukon niyang it mahambag naton nga proposal eh rupag butang ra it tulay paadto sa Boracay. May klaro nga proseso di karan nga dapat sundon. Pero makaroon, wa pa it actual nga construction sa tulay nga ra mga katrupa. Now, na-award na rong project sa San Miguel Holding Corporation ko March 2026 sa kantidad nga 7.8 billion pesos nga project. So kung sa aton pa, gina-finalize na rong kontrata. It gobyerno ag proponent

0: ha, sa makaroon. Pero never pa nga nag-start tong construction mga katropa. Ano nung matabo sa proyekto nga ra? Rotulay is 2.5 kilometers. Nga magakonek Boracay, Katiklan. O mainland Malay, mainland Aklan. Agkayakip di kara sa plano, rong paga agyan nga rait sagakyan, pedestrian lanes, bike lanes, utilities, kuryente, tubig, waste transport una doon sa plano. Now, hindi basta-basta makontract despite nga na-award na. Kasi may mga issue nga ginatutukan mga katropa ro proposal nga ra. Ha? May mga pagbagabag nga nagakaganabo. Especially halin sa aton karang local government. Mga environmental groups ag aton karang mga stakeholders. Kasi may mga concern nga dapat pa masabat mga katropa ipikto sa environment. Aton nga ginabalanse parong ecological balance nga ginatawag. Ro pangabuhian itay karang mga bangkiro. Agraton karang mga tourism workers mga katropa. No? Tawag ni ko may andaon karang environmental clearance or ECC. Public consultation sa bilog paron wa pagid ganit public consultation. No? So, ro project is approved ag na-award na. So, ro kontrata ginaplastar agro mga permit. Pero wa pa it construction mga katropa. No? So, sa bilog ra nga ginabantayan itanan. So, hagos kita iya sa probinsya Itaklan aton nga mga local government units sa against sa nasambit karanga tulay. No? Uwa na ila nga magbutang itulay kasi may mga isyu nga dapat tutukan. Ha? Kasi rin ang pangkara national government versus local government. Ha? No? National government is DPWH. Sandaro nagapanguna nga ahinsa at gobyerno, ro DPWH. Diba? Ag ro pangutan na ham at gusto it DPWH nga haron yagi ura-urada nga ginatanaw. Although sandang explanation may mabaho nga benepisyo nga nakikita sanda mga katropa bisan may trade-offs nga nagakaganap. Now, iya sa aton sa side itaton karang mga local government units naton sa probinsya Daklan. Ro mga residente, ro mga environmental groups. Ha? Una sa Islat Boracay, Boracay Foundation, mga grupo nga ra itam environmental groups una sa Malay. Oh. Ro stand makaron is kontra. Ha? Although may mga mix nga ginatanaw kita, pero mostly, ro kagabanan kita kontra sa raya karang pagbutang ito. Kasi may mga nagapanguna nga mga concern nga risgo para sa mga apektado nga mga tao. Pero posible nga damage sa aton nga coral reefs ang coastal ecosystem mga katropa. Pangabuhian. Mabuwasan ng mga kita at mga boat operators aga mga port workers na posibleng nga over-tourism. No? Basi magbalik sa dati ng problema sa Boracay. Overcrowded mga katropa. Kasi Boracay before, overcrowded dun. Bago ng closure ko, 2018. Ha? So, iya sa aton, local autonomy. Pero feeling it iba, bukon it bastante ro ray karang consultation or never pagani nga nagpatigyan it consultation. No? That's why ro mindset makaron it tanan iya sa probinsya ag sa mga nagakontra kara is protect Boracay first before development. No? Dapat maproteksyonan ro isla karit Boracay. So, bangantayan da. Ro stand it Malacañang naghambay ro Malacañang dapat may konsultasyon anay bago padayonon rong raya karanga proyekto mga katropa. So, mga banwa nga nag-file it anda nga resolusyon. Although majority it LMP, pag inamba mong LMP, dayarong liga it mga alkalde, League of Municipalities sa probinsya Daklan, no? Nagapagawasan dayta resolusyon. Again, saraya karanga pagtuko dito lay. O pagana kontento ra iba, may mga resolusyon sa kada banwa, ya sa kalibo. Sa Banga, Madalag, Ibahay. Nagpagawa man itanda karanga resolusyon nga nagakontra sa ray karanga pagtuko dito lay. Ka mga katropa. Oy, good morning ani kay Mike De La Torre ha. Ga propamati una kay Tatay Ray Hilario, agay Nanay Ejel Hilario sa Bakaw Sur, kalibo. Good morning. Nagatutok makaroon nga agahon sa atong karang pagpangalagad. Pero aranay, daligang git. Taon tanit na ganda agligwa. Ro pagpahayag ni SB member Matt Aaron Guzman. No? May 5,000 pesos nga ayuda. Ba? Basta ayuda nga rin para rung mag-alagwa. No? 5,000 nga ayuda. Nga nabaton it 247 nga mga TUDA members. Nga may napangawa pa na kabaton it daya karang fuel subsidy maghalin sa DSWD no nga naunangon nga payout ta so may 5,000 ano ro plus tad daya karang 5,000 ray ba na baton yon ray ba wa na kabaton ruwa na kabaton may ayuda ba nga mabaton pero mga pangutan na karay ipabati na to ro pagpahayag ni SB Guzman, aton karang sagun ng bind member it, Banuang Kalibo. Pamatian ta. Good morning, ani kay Marvin Makabinta, nga nagamonitor mga rong aton. Para makaroon si SB, Matt Guzman, pamatian ta mga katro.
1: SB Matt, kamusta makaroon? Naray ka nga payout, kumamba na to niya sa wakasa. Ano rama kompleto na rutanan niya mga TODA members nga nakalista sa pagbato ni Taray ka nga ayuda bangod sa crisis no nga tuga man ni Taray ka nga kinagamo sa Middle East crisis sa langi so
2: pero the validation yun matatapos yun gin matagin makaroon is payout do aton nga numbers today is 247 daya bikat datong last time nga to no last payout I think 2 weeks ago nga parang wasanda na daya dumang nag-complain nga wasanda halista or wasanda na naka-claim. So that's why katwani diba no nga nag-obra kita itway nga habang na akong nga ma-obra kita at appeal and then nag-obra kita at letter sa aton nga regional director no SWD kay Sir Silito Estember kay Sir Tolitz tapos daya nga ra katropang Claire hay yung back up and right aton nga first district congressman congressman Jess Marquez nga kung si inya ni hay duan ang effort gitagid ka ra katropang Claire gabi dahil yun do follow up sa region and then do pagfollow up na sa national para yung gid matauan it kumbaga effect do aton nga appeal no ag imo man mismo may letter man imo sa aton nga regional director para yang gid sa aton nga ra nga mga igmanghod nga wa nakabaton nga mga driver.
1: Mm-mm. So ano na kumbaga raya ro 200 plus nga to the members nga ra SB ro nagkompleto na sa mga listahan niya dapat nakabaton last time it ayuda.
2: I think do listahan itself it ano haya hindi ko man mahambal ka tropang Claire kung dayon gid hay kompleto ni pero daya bing nga list hay daya do that after it or during no nga it payout last 2 weeks ago nga parang uwa sanda ka baton so that's why nag-agto ra sanda sa DSWD nag-agto man ito sa opisina aga do mga names nanda kara daya do habuo no nga kung si inya ni haya daya do aton nga ging attach sa aton nga appeal kasi do iba abi wa man kami kasayod kung nakabaton sa daw uwa basta kutob ma lang kung sino do nagpaabot kara nga nagagto sa office sa SWD igto sa office sa sangguniang bayan nga kumbaga haywa sanda.
1: So ano ra SB tag ano man Japon 5,000 pesos ra nga ayuda.
2: Oh yes, daya do kat 5,000 imong ayuda nga for ano gid distress nga mga drivers naton and operator driver sa Banwa Kalibo.
1: All right. So daya nga rahay from ano man yapon da tag sa presidential nga to nga ayuda SB Halen na kumbaga syempre si Kong Papa Jess sabay nga support agad sa inyo nga ra nga request nga matawan matayuda mawa nakabaton nga ra.
2: Mm, tama. Mm-hmm. Dayon man gihapon dun yung mga katropang Claire. Pero may aton paabi nga dayon no is I think inaot again, di ba? Pero may aton matabi nga request pag nga may resolution man kita before nga at sa DILG with LTFRB, I think sa pilang adlaw ongoing man dayon din mo.
1: Alright. So, panibago matarayin dun niya budget or ayuda man na SB Rhyme from DILG?
2: Do yun do ano kakon, do yun do info kakon, but then for ano pa yung man doon, nag-validation pang sanda, nagpangayo at least, no, and then, kumbaga, I think on process siguro katong mm-hmm.
1: Pero ano pero rin?
2: Pero dahil abing nga rahay nga 5,000, dahil kat po dati nga to, naging ano, DSWD, and through with help it, aton nga congressman, nga kung sinya niyong facilitate din na, and then, kadaya human nga katoday, nga 247, daya matay, kat ging appeal na ton, nga mga uwa, nga also man gihapon, ging effort man gihapon ni taton nga congressman ni District 1.
1: Alright.
2: Papa Jess.
1: So, pero ano pa taron SB, kumbagay, daya pa yung mga ging appeal. So, ano ra, initial pa lang kasi, kainan no, hindi na ton matumod kung daya, saan daw rumagakompleto sa mga todo members nga wala nakabaton niya ra SB.
2: Actually, kung gina-term na ito na appeal is nagpangayon kita another consideration. Mm-hmm. So, I think, daya yan eh, katropang clear, bukon pa kita sigurado uh-oh. Kung masugtan o hindi, di ba? Pero mm-hmm. at least iyagon. So, I think this is the last. Kasi parang okay. Ano na,
1: kumbaga na,
2: yung appeal yun natin, yung pagbigyan yun kita.
1: Alright. Mm-mm. So sa dayang sa DILG matangara SB, ano ro sugundanan to the members man gihapon or kutubit may franchise?
2: Hindi abi specific kasi ito mata sa sanggol ni ang bayan ging direct do letter and then wa man ako na inform personally no from the office of the sanggol ni ang bayan. Only man lang may letter mata kakon yung ging ano mismo do may kakon mata nga ging direct na letter. Mm-mm. Nakita man lang nakon. Pero as far as I know, hay nagpasagun it mga names. So, by the guidelines, hindi ko pa masabat katropang Claire.
1: Since ano nagbuo ka na SB,
2: Pasagun niya ang bayan.
1: Ano man, master list.
2: Oo.
1: Mm-mm, sige. So, SB, sa mga nagtinaliwa noong Domingo, kamusta? May mga appeal man gihapon niya. Huwag gihapon man sa nakabaton. Aray mga, rin yan ito, may mga may franchise pero bukot miyembro ito, da SB. May mga kapalapit gihapon kinyo una.
2: Kusa mga nagtaliwan nga Domingo, abli ka to pang clear. Dahil yun, 247.
1: Okay.
2: Kasi doon doon mga nag-agto, no? Nga kutob sa abot. Ag diamond, abli, ging inform man doon mga
1: yes.
2: Federation, ito da, and then do to the presidents, sa anda nga mga members. Aga, syempre, hindi man na pinaton matigsang bilog, no? Kasi yan din yun, ako nga ba, kung hindi man sa anda magpaabot, nga, huwa sa anda nakabaton, ay mabudlay man maglista. Kasi, nagka-problema kita from the start, it, sa listahan, abi. So, that's why, yan yung nga, may mga, nung nahambag ikaw nga nantoda, nga wasan nakabaton, it's because, waha pa sa dulistahan nga buo from the Sangguni ang Bayan.
1: Alright. At least makaroon dayang sa DILG from Sangguni ang Bayan yung Tagidalindo Master List SB.
2: Yes. Mm-hmm. So, doon ako nga pagka-side ka ito pang clear.
1: Alright. So, makaroon, dayang from DILG nga budget and ano na, DOTR, the SB gidman, no? Or LTFRB?
2: LTFRB. Oo.
1: Hey, kumbaga ano na, SB, for subject for validation yun man.
2: Oo, I think. Doon yung ginman siguro katropang Claire, validation.
1: Alright, oo. Siguro SB, syempre may listahan yun man, gintaon man it, sangguni ang bayan, pero ano, may mga, kasi ba matabuo man, may mga appeal yung manyara, mga ginahambang awat na kabaton, di ka raw, tas may party, pondom at DILG, may mga posibilidad sa gihapon yung makaroon SB?
2: Well, kung may problema, that's the time nga nag-intervene kita dahil yan yung bako sa sangguni ang bayan amon nga trabaho eh sangguni ang sanggunian ng problema. So right now, wa mata ko nang daging tap again, no, bali ganda mata, diretso mata. Wa man ka kon naghambal abi, only ma lang may idea ma lang ako, it's because I know from the DILG mismo.
1: Mm-mm. So imo bila ay mga naon nang hambang ato SB no kata bangod sa mga sa privacy act na tong sa sanggunang bayan gibad ako tagi na bodo master list kata sa DSWD nga pero may mga nagka problema sa privacy act nga pwede man gali gyapon gali pangayoon ay sa todas na danaga diretso sa federation, so gaban makaron kompleto master list nga may mga franchise kasi halin yun sa sanggunang bayan do master list SB.
2: Hopefully. Mm-hmm. Kabay pa para waon gidit problema.
1: Yani,
2: And then kumbaga waon kita sa equation sa circle. Pero din yani, again, kung may magreklamo and then may problema, ay
1: bukas man again.
2: Bukas man gihapon kita. Mm-hmm. Para kung may ano. Pero hopefully wa na gid para waon kita ay problema.
1: Ano ra SB sa pagpanguna gidit DILG and LTFRB or sa inyo pagin yang pagpanikasog man sa sangguni ang bayan niya matawat dugang ayuda ro aton yung mga tricycle and operators tricycle drivers SB.
2: Actually during sa time aming nag-obra kita it resolution requesting for that is na address gid man for president and then the DILG and the OTR. So, kumbaga, kato abi the directives. And then, do the SWD mata, then may assistance mata sanda. And then, daya ay nagagawa maka may assistance man. So, I think it's still the, ano, anad president matagaya hapon nga directives sa mga agencies para sa aton nga mga ayuda or assistance for the crisis intervention.
1: Mm-mm. SB, siguro may mga gusto kang ipabunya dugang mensahe or may mga gusto kang pasalamatan kasi at least makaroon hamba naton niya kahit papaano at least nakabato na ro kagabanan or tanan yung gid naton yung mga operators and tricycle drivers sa banot kalibot ray karang ayuda kahit papaano makapiyan-piyan no sa kabugat niya ra nga tuga it crisis sa langis sa SB sa ato niya banot kalibo.
2: Siyempre do akon gid nga una nga pasalamatan na katropang Claire do aton gid nga first district nga congressman no si Congressman Papa Jess Marquez. Of course aton nga regional director kay Sir Silito Estember, kay Sir Tolitz no for considering our appeal. Aga siyempre man sa mga aton nga mga igmanghod no sa DSWD aton nga local and then regional nga kumbaga gasaoy saoy gid ga overtime mag validate it mga names kung sino do possible nga makabaton or hindi kasi gani syempre may inaabi nga mga nakabaton nito sa previously makabaton sa si ibang banwa so gina-validate it mayroon para hindi mag-double ang do effort it aton nga DSWD ay gina congratulate gid na kon.
1: Mm-mm. Alright, with that, mabug niya salamat si Kalibusang Guriang Bayan member Matt Aaron Guzman. Rayaman si Katropang Claire T. Detax FM, 96.5 Kalibo ang Katropang.
0: I thank you gina kay SB Matt Guzman, no? Sa aton karang Committee on Transportation. Kasi ang nagidaray, ro, kwan nga ram, ro mga to. No, may mga naipanupod nga mga ayuda, mabu-abu man ro mga nagrasyahan. Mabaw-baw matabiray, 5,000 pesos. Parang sa aton nga mga tuda, yas banwat kalibo. Now, yas aton sa probinsya Taklan, daya nga rang nagtaliwan nga bugan, may mga napanupuran karay. It daya nga cash relief assistance at Department of Social Welfare and Development, DSWD. Pero, base sa mga report makaron, bukong tanan nga mga tuda members, nakabinipisyo. Oh, abo nga wa nakabaton mga katropa. So, daya sa bilog nga ginaasikaso makaron na base tawan tanan, no? Riba may mga clarification, may kantanan sa listahan itay karang mga beneficiaries. Although wa pa it klaro nga public announcement kung may una nga second batch. Especially sa mga uwa na kabaton nga ra sa kalibo. Pero may indikasyon. Even before si Congressman Marquez Caron nakambag man. May mga indikasyon. Nga may una nga mga validation sa mga listahan sa mga uwa na kabaton. No, ongoing paro coordination ni aton nga mga TUDA leaders sa aton nga DSWD diya sa felda mga katrupa. So sa mga uwa na kabaton, mag-coordinate ka mo sa inyong mga TUDA president, follow up ninyo sa pinakamalapit ninyong opisina na DSWD diya sa aton sa Western Visayas kumiuna, or even sa municipal government para masairan kung may mga additional payout pa or appeal process nga ginatawag. No? Iya sa aton sa probinsya o sa Banwa it Kalibo. Sa aton karang mga igmang. Tugat-tugat naman kita karang. Bullseye! Na, kasi malabo na mga katrupa nga mabalik sa dati rung presyo it mga produktong petrolyo. Ha? Magansang o temora sa 80. O hindi o temora magnaba. Mataas yung mga 85 ro gasolina, mamano diesel. Oh. Ay gara, kada Domingo man nga ra, posible man may pagtaas ro presyo it mga produktong petrol. Mga katrupa, no? Wa man nagtaas ro sweldo it mga trabahador. Hasta makaron ginaaway gyapon na sa Congress ro minimum wage increase it mga empleyado sa probinsya ag sa NCR. Yun ang mga bubantayan naton mga katropa. No, sa ato makaroon nga pagpropadayon, sa bilog sa mga bubantayan naton makaroon nyo man, ro impeachment nga ni Vice President Sara Duterte. Sa Congress, may una na nga numbers mga katropa nga nagagawa. May numero. Butang bagon, may chance nga may pursige, ro raya karang impeachment process against kay Vice President Sara Duterte. Ro impeachment proceedings, bukod niyang itsimple nga mekanismo ra mga katrupa, itaton ka nga konstitusyon. Raya hay sangka political weapon, armas, loyalty test sa mga politiko, ag sangka public spectacle nga ginatawag. Now, klaro sa raya ka nga lagi. 1/3 votes it kamara. No? Kung mabuo mo ro 1/3, saka rong kaso sa Senado. Pero sa actual nga hugag makaron, bukon it mambag na ton nga simpleng proseso gang ro impeachment. Sayo ditanan, nga raya hay sangka hampang it politika. Pinulitika. Di kara ginasukat mga katropa rung gahom ro impluwensya ag imo kara nga panindugan bilang mga politiko. Kapin kong congressman ka una. Diba? So mabugat ro ana kara nga kabaylo. Kung may impeach ka, matik tanggal ka sa pwesto. Political death nga ginatawag man or basi mag-backfire. Ha? Or political resurrection nga ginatawag. Kasi wa it neutral outcome. Only winners, survivors, ag casualties. Maura ka simple ag kabugat rong impeachment iya sa Pilipinas. Diba? So pilang bugan nyo nung nagtaliwan? Yung pokro panibagong rang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. So, klaro, ro iba, nag-aagang-agang pa sa inampang itpolitika. Ro iba, nag-duha-duha. Kung sandara ay mag-apirma, no? Bukon it dahil kugang ro numero, kundi dahil may risgo nga ginatawag. Kasi bukon at simple, nga huyapan din itboto. Raya mga katrupa is political survival nga ginatawag naton iya sa Pilipinas. Pero makaron, klaro na ruhugag una sa Congress. Nagahugag rong liderato agro-administrasyon nga ro dating medyo nag-arang-arang may direksyon na nga ginapananaw sanda. Oh, kasi bukon at rupangutana bukon it kunbaga basta ang tirong numero. Rupangutana tama karon nano kabaskog. Ruray ka ng impeachment mga kat. Di ba? So bukon nang bukon nit mahamba naton nga may compliance yang da or dominance. Bukon yang it 1/3 plus or 1/3 to 200 plus ng mga boto. No? May numero nga riba nagaumpisa man di kara sa kalaban. Nga riba gani kuno nagagatras na. Pero question kara kung pang makabot sa Senado, may laban baga sa Senado. Ro impeachment nga na ni Vice President Sara Duterte. Ang sa piha ko tanan nga ra may mga pangutana sa gihapon. Nga hindi ta maduga sa isip itaton kara nga maigmang ho. Nga wa pa masabat man mga katrupa ni Vice President Sara Duterte. O sa ino 6 billion nga to, 6.67 billion si naghalik. Ha? Ro salin. Nagasinanto bagarong salin na sa hugag itanang mga kaugalingon nga kwarta sa makaroon. Kung insakto ro anak karang naging declare sa anak karang nga salin. Well, daya bukon it simple yang mga detalye mga katropa, raya hay isyo it pagsalig it publiko. Pero nagakanabo makaron. Ha? Kasi rusalin, imaw raro naga pakita it imo karanga matuod-tuod nga pagkatawod bilang sangka public official. So kung bukod klaro, may una kita nga mga pagduda mga katropa. Now, una sa Congress, klaro rong realidad. Kung hindi ka magsuporta, mag-aatubang ka sa mga consequences. No? Sa social media, nagasangag. Sa Facebook. Bukod niya't sangag, ha? Kaparte yun ra, it political dynamics nga ginatawag. Agkaabo na nga mga congressman or even senador, ro na ka-experyensya, mga katropa. It maura ka nga political dynamics nga nagakan. Ha? Ag na-experiencehan nyo nun before sa impeachment case. Nagpirma, bisan sa kasagsagan it eleksyon. So binatikos, ginatake, may mga bombastic nga nagkaganabo. Pero nagdaog sa gihapon pag-abot sa eleksyon. Aman. Dahil sa distrito. Di ba? Mas direct nga naabot rung grassroots it dayang mga congressman sa andang mga distrito. Unlike sa mga senador, nga mga senador, ro nagabuto bilog nga Pilipinas nga mga pumuyo. No? Now, makaron, magayo parong 2028 presidential election. May mga espasyo para makabawi mga katropa. Dahil sa katapos-tapusan, bukon at sangag rong magpangibabaw eh. Kundi ro serbisyo ag proyekto sa anda nga mga distrito itay kara nga mga ha? That's why nga ro pangutana nga bukon at sa konpirma or signature una kundi sano. No? Makaron amat-amat na nga nagakaubos ro undecided mga katropa. Nagahina rong katawhay. Nagabaskog rong momentum sa rekarang impeachment complaint. Ha? Wa it party votes, individual votes kararo hinampang. Oh, ag sa di karang punto, bukod nyo at pangutana kung may numbers ang dauna. Kundi kung sino, rong may bastante sa sugod it kapara. Pero raya klaro mga katropa, may numero nga base ma-impeach sa Congress si Vice President Sara. So, abangan ta, rumasunod nga mga kabanata di kara. Ha? Kun siin astaro laban nga ra. Oh, agkon mag-abot sa Senado anurong kahihinatnan ita impeachment. Kasi, Pero mga senador naton, sandararong magasintinsya. Ha? Well, bukod niyang mat sa Senado, kundi rosintinsya man ita court of public opinion. Nga ginatawag mga kapatid. Okay? So bagantayan da na rohin ang pangara sa impeachment. No? Makaroon nga week, basi kung may pag-atubang na sa plenaryo, ag magabutuhan, pagbuto, matik niyan, pag sumubra one-third yang diritso sa Senado. Sa Senado, imaw rumagaserbing nga korta mga katropa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Good morning, anay na kay Mati Tornia. Good morning. Nag-monitor na sa Ibahay, sa Tornia Pamilya. Thank you gina sa pag-highlight sa itong karang programa. Tornia Pamilya na sa Ibahay doon. Siyempre, pag-read ko not happy birthday kay Geoffrey Cervantes. Oy, happy birthday, ha? Good morning, unak inyo. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Hey, paring Warren na Mangilog, pare, good morning. Ang satanan nga mga naka-bullseye sa Barangay Laging Banwa, Ibahay. Good morning, gidaw na. Nakatutok kada pirmeron sa Laging Banwa, Ibahay. Oy, alas 9, punto na raton nga oras. Bantay ka mo sa NBA updates naton, ha? Sini magbuhay, resulta. Talaga pa dahil karang second round. Semifinal playoffs 2026 ita NBA. Eastern at Western Conference sa mga katropa. Kinakugabos na kinat oras, chimpo sa aton makaroon nga pagpangalagad. Standby na sa masunod nga programa. Servisyong katropa. Kakbay karon si katropang Clarity Ad. Iya sa aton nga technical side, kakbay na aton katropang Cipril Kit Palmon. Kabulig ba na aton sa aton nga XFM News Center, katropang Mariani Tolentino? Sakay ita patrol makaron katropang Ariar Colas at katropang Christian Villanueva. Kabulig ta sa pagratsaray daton nga balitaan katropang Claire Tian. Sangangan ko amon karang general manager katropang Edwin Garing. At siyempre ko amon karang chief executive officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Ali Nascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Samsung Plus Cold.
8: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
7: Samsung Plus Cold.
9: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
2: XFM
12: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
17: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
20: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
23: Santone.
15: at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
19: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
27: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
29: Ha?
28: Oh, ma? Ikaw na?
29: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
28: Clear Skin Herbal Soap?
29: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
28: Hala, tingala ko naghuben ka.
29: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
28: Ma, baklan mo mang kusina ha?
29: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
28: Oh, galit. Diriyo.
29: Ay, dali na.
30: Santon Plus Herbal Oil.
31: Opo, si Isel Komplikado. Ibalam ang tiki. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
30: Santon Plus Herbal Oil.
32: Maaasahan
30: sa sakit ng katawan.
32: Santon Plus Herbal Oil.
25: XFM.
33: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas, XFM Calibo Philippine Standard Time, 13 minutos makataliwan. So oras ito alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra niya gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gaon, Provincia Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome na karon sa tunya pagarang kada pagpangalagaan programang Serbisyong Katropa. Makaron kita nga adlaw ito Webes. Petsa 7 sa buwan ita Mayo. Dagong 2026. And of course, sa gihapon, mga katropa, makaibahan ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy, happy Thursday! Kamusta, mauganon? Minko, nabunyagan? Nabunyagan, narumanga mamaga? Mga katropa, kahit papaano nabasa? Aron mga nag-uuga na di karon na bangod sa grabe ka init it panyempo kada sang muhapon. So naging mabaskog no kay nang umpisat aga-aga sa mga alas 6 mga gapa 7 aro uga na. So manami good news ron imaw or good thing especially sa may mga pananom na mga katro paro yung dumanami ko nga may mga pag-ugan-ugan especially kung agahon or mga hapon na nun nga rahay mabunyagan kahit papaano rumanga maga mabasa rumanga dapat mabasa ay mabudlay man kung permi nga maga no mga katropa ay mingko nagagigiltak ro syempre gapo well, mga katropa magamig kumbaga refreshing agahon ka to na makaroon niya adlaw ito Webes pero for sure hindi na karag singkang na naman pero asilak it adlaw so dapat tayo ano git kita hauman sa gihapon no kung ano man niya panyempo ro aton karon niya maeksperyensyahan makaron niya agahon it Webes or makaron niya bilog adlaw Webes well mga katropa sa kita talas gis agahon makipag-angot ka kun magpadat yung mamin sa mga pagtamyo greetings yung numero 0998-591-5186 so mga katropa makipag-angot ka kun via texting sa numero 0998-591-5186 well ito niya pagtamyo ito niya pag-abi-abi ito niya pag-welcome sa mga katropa na ito ngayon naka-monitor tutok na sa nakalamang transistor radio FM buzz naka-tune in na sa 96.5 XFM Kaliba good morning everyone. And of course, good morning mananay sa tanyang mga drivers with lovers, sa mga tricycle drivers naton, PUJ drivers out there. Siman ka mga terminal sa Bilogang Provincia Itaclan, good morning. Dahan-dahan na sa mga ano di karon mga mamang choper. Init kita pero panyempo kaping ko mga truadlaw as at hapunano na. Hindi kita dapat natong pagpasundan man na ro init at panyempo it ato niya init man it over. Kung makita na ila ma-involve sa rekara mga road rage ha, mga katropa, ay delikado ang makara ma-involve sa mga road rage. Aktibo, ginapaman rin ato niya, LTO, no, magpinagawa right show cause order. May ikunta akong show cause order yung kung isampulan ka mo, matawaan ka mo, leksyon. Nami man yan eh. May nami man tao at leksyon rin mga involve nila sa mga road rage nga mga maisugin. So ayaw na itong pagpairalon, hindi na itong pagpairalon do, init it ugo mga katropa, makaroon niya, mainit ro pa niyan po. Especially sa mga mamang choper natin out there, nga sang adlaw, nagaborobiyahe nga niya, may mga times nga, mainit gid it ugo. No? So kalma man gyapon, dapat kita mga katropa, ipabilin gid natin ro calmness. Ay, ro indo importante karon. Well, good morning mananay sa atin yung mga mahugod, mga vendors, mga negosyante, nagkaroon sa may Kalibo Public Market. Of course, atin yung mga manugbakang man ha, si may kabunga merkado publiko, talipapabakan tindahan sa makaroon yung pag-orasyan. Good morning mga katropa. Tutobit magabot, itato niya pagpangalagan, pag-ililiba sa may Isla It Boracay. Mainland Malay sa 1st and 2nd District, itato niya Provincia Itaclan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa man nato niya overseas, Filipino workers. So kung OFW, uy ha, si may kamong apartid kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang man rin mga katropa, ato niya Radio Mobile App. basta't may data ka mo, may internet ka mo di karon, may pang-download, pwede gid ka mo maka-download XFM Radio Mobile application. Kay man, feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Exciting Thursday, everyone! Well, good morning, Grana! Isa magkatropa nato na katutok online! Katay, karapang chubby rapis inan! Good morning, solid katropa! Mauganon niya gahon, dahan kita na basagid katropang clear ang mga nga kwan!
1: Exciting!
0: Alin, Roy? Ah, mga nga rambong! Namigid magpasabaw-sabaw sa sabawan ni DJ Chan. Ag kumaon ni Lechon Manok sa DJ Chan's Lechon Manok and Liampo. Exciting, gidana. So, thank you so much sa pagtuto katropang Chubby Rapis Inan samtang nagahigop-higop di karot sabaw sa sa sabawan ni DJ Chan. Ag nagapiknik-piknik ita. Magtuo nga panit it Lechon Manok and Liampo. So, good morning, gidana mga katropa. Ring gid ay mauganon niya gahon manami magpasabaw manami magpainit-init royin gid angani kung magamig nagapainit kita kung mainit nagapupagamig so makaron niya magamig nga agahon manami magpupamukot agmag hampang
1: exciting
0: hampang it bagatyagon no mali hindi pwede ron yung magampak bagatyagon. Hey, basi may ma-hurt kita. Wow.
1: Exciting!
0: Mag-ano ka nga? Maghampang it! Botcon. Haman botcon ka, tropang Claire? Tao man yan. Ay, manami rin yung masimason ay massage. Mga batiis. O, oh, di ba ka? Kapin sa mga ginagubat nato ni karon yung katropa mo kung agaho nagmagamig abaw. Malangat-changat na naman rin. Karoon yung ginaburubat-chag. Naga-nuot-nuot na naman rosakit. Naga-nanunuot rosakit. Sa ada karoon yung mga pusog-pusugan. Batiis-bot ko. Nga ni, manami banyo sanit. Mainit-init niya mga banyos. Di ba ka? Kapin ko sa doon plus herbal oil doon ay perfect. Pangpainit sa magamig niya. Agahon sa nagpaganakit niya. Kagawas-yawas.
1: Exciting!
0: So, kung nga ikaw makaroon eh, nagahimas-himas yung botcon, makaroon yung magamig niya agahon, ay manami kita ron pang painit sa makaroon yung magamig niya panyampo. Mainit, mainit o kung ano, mainit niya, dagaita, rahe ka ng mga banyos. Mainit-initan mo mga batiis botcon. Hi, good morning, mananay, Mama Meds, Mama Medina Beltrantia, sa sanggore ang palalawigan ni Taklan, sa mga katrapa natin out there, good morning! Trapang Arles, Soko Galion, nakatutok man, may red gita nga pag-monitor. Trapang Arnold Altivo from Corona del City, magandang umaga po pala sa iyong mahal, Claire, maganda ka pa po sa Thursday morning. Araw-araw beauty, which can let the clock stand still. Grabe ba? Ano ko, no?
1: Exciting!
0: Mahal, Claire, I love you. I love you.

0: nagadilig na sa mamaga-maga. Pero si Aham, wagid nakadilig sa bulaklak.
1: Exciting!
0: Uy, ayaw, tanin yung pagpabayi nga, nagauga, nagagigiltak lang sa kamagahon, rin yung karoon yung mga bugak, ha? Bas ama ninyo ron maskin paalin. Wisik-wisiki man ninyo ron maskin paano ay agud niya makasamit manit basa. Ro inyo nga bugak. E basi mga magiltak kon ita kaugahon. Mag-ugaw at adi karon sa kainit at panyempo. Rin yung mga pananom nga ron, yung mga bugak, rin yung mga pananom nga matinugan on. Abi, pag baanuhay man ninyo ron, no? Bunyag-bunyagi, di ba, katrapang jury? Ikaw nakabunyag ka, katrapang jury, bugak? Nakapabasa ka mat bugak, katrapang jury? Nakawisik-wisik ka man, kahit papaano? Nakapawisik-wisik ka man, di ka ron sa bugak? Basi bugak ron sing kapitbagay, ha?
1: Exciting!
0: Okay lang man ron, ah. Makaroon ka siguro ka... Kagrabe magpalangga sing kapitbagay nga pati buhak sing kapitbagay ay bunyagan mo. Sana all nagabunyag it bukod it buhak it iba. Ay mga katropa, importante na bunyagan rumang pananom naton ah. Siya makaroon niya grabit init niya panyempo eh. Dapat shoot agid niya mabunyagan rumang pananom naton. Nagagigiltak ro mga kagugtaan, nagagigiltak ro mga bunga, nagakagamatay ro mga bugak bango sa grabi kay init niya panyempo ngani. Deserve waslik waslikan mabunyagan, di ba mga katropa? Katropang Charlie Villanueva, good morning sa Charlie's Bags Manufacturing na nagkaroon sa Lazo. Good morning, katropang Charlie. Katropang Leo Skirandoy Martinez, good morning, katropang Leo Damay. Nami, katropang aga ni Leo Dangaray. Very nakakabulaklak. Ay, nakabunyag ka matbugak ka ina or kabii, katropang Leo.
1: Exciting!
0: Nabunyagan man rin mga bugak o na. Bunyagi yun, ay bugak ka na. Nga, tanong. Kasi magkagamatay. Ay, kainit-init ropan niyan po. Pero nagugan man kaina, nabunyagan man siguro ng katropang Leo. Daro mga pananom mo na ni Taylio Poldo ag ni Mama Edna. Sa mga katropa natin na sa Barangay Ali po, Dusluman, Shockland, good morning everyone. Happy, happy monitoring mga katropa. Katropang Tristan Yat Gulay, may rin niya gahon. Nagka-monitor man, sa atin ka rin niya pagpangalaga. Well, sa ato nyo mga katropa sa Barangay New Busuan Mercedes Village, Bilog ng Lao Flores, Pulmones, Ligayo Family, Alfaro Family, good morning! Happy, happy monitoring. Katropang Joseph and Sister Yas Valencia, good morning! Nagatutukman. Katropang JR Tyco, good morning! Katropang Arnold Altivo, present po ako ngayon, mahal clear sa iyong program. Dahil rest day ko po ngayon sa work, samahan po kita hanggang matapos ang iyong program, mahal Claire. Thank you so much. Maraming salamat, katropang Arnold Altivo, ang ating solid, avid listener from Coronadal City. Coronadal with love. Thank you so much, katropang Arnold. Well, mga katropa, ano ato niya mga pag-uistoryahan sa ato niya pag-ililiba, pag-pangalagad? Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw ita Webes. Kahapon, mga katropa, ruaton karang pangugong Bongbong Marcos Jr. Ging pangunahan, raya karang pag-anunsyo, paglunsar, ita programa nga sa bawat bayan na makikinabang na sa Las Piñas. So magwas sa mga barato nga bugas nga ging tanyag, may ano man mga ginanunsyo man nga bulig education assistance sa mga scholars, mga katropa sa bilog nga nasyon. So raya kara mga katropa nga dahil ka nga programa, no, bawat bayan makikinabang, hay under the Social Civic Projects Fund o kung SCPF mga katropa. Kung siin, haba ko nga, ginakakipanood mga programa like Baratong Bugas, Education Assistance, sa aton karon niya mga estudyante. So, sa mga estudyante, per barangay, Sa bilog nga nasyon, we have

Pila ko no to, pila ta, 42,000 barangays. So, per barangay, may lima nga scholars. So, ro sa bawat barangay abe, igata o it at gobyerno ro 200,000 pesos. Ro 100,000 ay para sa mga scholars, which is limang bilog sanda, 20,000 each. So, 100,000. Ro nabili niya 100,000 para sigon sa barangay projects. Kapareho it mga street lights, CCTV cameras, patrol vehicle, community equipment para sa mga barangay assemblies, generators para sa mga may ospital, may mga infirmary, hospital di karon or centers, evacuation centers, ang iba pang importanteng pasilidad. And sa umano, 100,000 ay para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars. Para makatapos sa limang graduating college students, kaiba yung karamaong at OFW, yung apektado at kaguluhan, kinagamo sa Middle East. So, mga katropa kahapon ay ging pangunahan ron ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Right, karang pag tao it tanyag it barato nga presyo it bugas una karon sa Las Piñas City ag of course sa mga scholars nga ra limang bilog per barangay sa bilog nga nasyon. So ano ro raya karang social civic project funds. So kada barangay sa uman ay maka-avail dayang program from grassroots initiative by the president, mga katropa. Bilugan, kabilugan nationwide, 42,000 barangay so makapanipugos. No? So, adi karahay, educational assistance do sa bilog sa raya karang under sa programa, it's Social Civic Projects Fund o kon walang bawat bayan makikinabang program. No? So, araya mga katropa ay dapat man yan itutukan ra sin gamiton it barangay 100,000 dapat may accomplishment report kung sa inyo ginman gingamit ha basigang. So raya ay makabaton ro mga barangay per barangay 200,000 100,000 para sa mga project sa barangay 100,000 for the scholars it presidente mga pag-aabuton niya mga graduating students from Makabaton kara. And under Masaraya kara nga Social Civic Project Fund, may unaman niya sa uman, araya kara nga barato nga presyo at bugas. 10 kilo per person, mga katropa. Ro, makabaka 10 kilo nga bugas. So every 2 months, sigun kara, magapanaog ro gobyerno it raya ka rang barato nga bugas kada barangay or kada probinsya. Agud maka-avail man, no, mga katropa. So, raya ay sa padayon niya pagtinguha it, gobyerno nga matawan it, barato nga access sa presyo it bugas, ro kada pumuguyo. So, standby tuto ka mo kani duna. Ay, may anak ka rang pagpahayag it pangugo, mga katropa. So, agrabit ang niro, hiyawan, singgitanay it mga tawo pagamban it pangugo nga bahala undo barangay sa 100,000 ay bukon tarot singhan niya bahala gid man hanga wow ta ita basihan kung sininyo igagastos sa 100,000. So dapat sa may puhos man sa gihapon maagto ro 100,000 pesos nga nabilin sa 200,000 pesos so ro 100,000 para sa mga scholars and the rest 100,000 is sa projects it barangay. 33 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Ay, good morning, gidaanay man ha. Sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malina, Waklan. Bilog nga Ibardo, Lasa, Beltran, Isuga family, good morning. Kay Lula Mami, kay Lula Linda, Lula Mary, good morning everyone. Nakamonitor kita sa Darn everyday. Sa Dangkalan, Malinaw, Habal-Habal Boy, si Uncle Boy at kay Nanay Alice, good morning. Ag sa Biga, Malinaw, Bilog nga Beltran, Ikayan family always nga nagamonitor samtang nagasabod-sabod, nagapakaon sa nakaroon niya mga alaga. So good morning mga katropa. And sa Sitio Obob, Linabuan Sur, Banga, good morning.
Beltran Villanueva family kay ang call center na sa Galingan. Nagasigabong gida always every day. Ro ana karon niya monitor sakop bilog si Chuob o baga. Tanan niya nagapagaling una karon sa may Alina Bansur. So good morning gid ana ha mga katropa. Mga katropa kahapon gali abaw. Ubusan na nakabaton man ato niya mga tricycle drivers mga wabang ato nga nakabaton ito una mga katropa ita sa unang payout para sa fuel subsidy para sa mga apektadong operators and tricycle drivers iya sa Banuat Kalibo mga di ba nga may mga una sa listahan pero wala nakabaton ro iba so kahapon nakabaton na ro kapinsa 200 plus o kung 247 I think di karon niya mga tricycle drivers nga wala nakabaton sa naunang payout so nakabaton na sa nakahapon it 5,000 pesos no so ruindo manami man kay paano nakapian piyan sa ato niya mga tricycle drivers nga mga wa man nakabaton so doon dubagantayan kung may mga masunod pang ayuda nga igatao it gobyerno para sa mga apektadong tricycle drivers natin and operators sa mga tanan una sa transport group ayuda from the government sa nagapadayon niya crisis nga ginapangatubang natin makaroon sa langis tuga man o't kinagamo karon sa Middle East so doon doon atin karon niya bagantayan kay katropang Darren Trance o kon Trance. Good morning, ma'am. Pag-greet do, Teofilo Kawaling family sa Sityo Ilaya, Kalimbahan, mga katuaklan from Bulacan. Uy, good morning, gid-ana ha sa mga katropa natin. Una karon sa Kalimbahan, mga katuaklan sa bilog nga Teofilo Kawaling family. A katropang Darren from Bulacan, magandang umaga. Good morning, mga katropa. 36 minutos, mga taliman sa oras, last 9 sa agahon. Mga katropa, sa tunyong pagpanumbalik pa na pamatian natin. Ro naging payag itpangugo sa ray karang ikaangtanan sa raing programa nga socio-civic socio-civic project fund for barangay ukon raya karanga bawat bayan makikinabang gipatigan kahapon sa Las Piñas City. Mga katropa, magkapanumbalik kita after yung mga pinakamang reminders, kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM. XFM.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Get
6: ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Oras makatapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 42 minutos. Magkadaliwan sa oras, alas 9 siya agahon. Sa atin yung pagpanumbalik programang Servisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Hoy, sa mga late tuners natin out there, good morning! Good morning mga katropa. And of course, magwasin nyo ka rin yung mga radyo ha. Abi mag-monitor man sa mga Facebook live streaming agud niya mag-ililiba kita not only sa inyo karon yung mga radyo but also magkililita kita sa aton niya Facebook live streaming sa mga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. So good morning everyone. E mga katropa, rin na yung porsyon ni Atod Katan at Santong Plus Coffee Mix. Ayan, sa mga ginaduyog-duyog, pwede ka rin amang gusto nga maging produktibo sa sang-adlaw. Abi mag-inom timpla na ka mo, Santong Plus Coffee Mix. Mga katropa, rin Santong Plus Coffee Mix. Ay, purong natural nga klase it kape, uwa, it's side effects. Katropa, para sa Santong Plus Coffee Mix ay may mangosteen, moringa, ag soya powder. Ginasuportahan ng resistensya, ginapabasog rin natural nga enerhiya, itiyawas, nga uwa, it caffeine. Uy, sa mga nag-ausi, di karot kape, apang what caffeine. Ayun, kamo si Santong Plus Coffee Mix. Ginasuportahan ng panunaw, enjoy the warmth of coffee with the caffeine, without caffeine, mga katropa. Mga katropa, para sa Santong Plus Coffee Mix. May nami manimoras sa may mga buko-buko sa kagawasan. Tugaman nita sa mga kababayan andi karon nga may mga buko-buko sa kagawasan. Tugaman nita hormonal imbalances sa mga kakin andi karon man. Nga may mga ginabatsyag ay kung nanuman sa iyo karon yung mga prostate o kaya na may mga prostatitis. Inom ka mo Santong Plus Coffee Mix. May nami man mga katawa para Santong Plus Coffee Mix ay kaping kong nabudlayan ka maghigo ay nakakabulig man doon Santong Plus Coffee Mix. Agod na makaangkon ka mo regular vowel movement confirming feeling bloated rin yung atiyan. Inom ka mo Santong Plus Coffee Mix. Ag sa mga maguyat ana di karon ay inom ka mo it Santong Plus Coffee Mix. Agod nga sang adlaw produktibo ag energetic in anak ka mo mga katropa. So start your day with the right cup of coffee. Magtimpla, inom Santong Plus Coffee Mix. Produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Salamat ninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. So may mga katropa, Santong Plus Coffee Mix. May kape ka goon, may buong ka pa. Manami man mga katropa, ang after ninyo mag-inom kape, syempre after nyo man magpamahaw, kaiba nyo yung kape, 30 minutes after your meal, inuman dayon ka mo Santong Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Santong Plus Gold Herbal Capsule, ay may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Manami gid niya pang pabaskog sa ato niya immune system. So agad niya siyang adlaw man kita nga protektado ag mabaskog kapino ato niya immune system. Inom ka mo Santong Plus Gold Herbal Capsule 30 minutes after your meal. Ginapabaskog ato niya enerhiya sa gawas ag resistensya. Ginalimpyuhan do kagawasan. Ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar. Ag nagabulig suporta sa tagi pusoon. Manggaranon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagsama dit selula sa kagawasan. Mga katropa, Santong Plus Gold Herbal Capsule. Ay manami gidra sa may mga diabetes o kon high blood. Agad niya makalikaw sa pagagit hypertension, heat stroke, ag heart attack. Inom ka mo Santong Plus Gold Herbal Capsule 30 minutes after your meal 3 times a day with warm water. Sa mga gusto lamang ninyong maminsin o mabasog ninyong immune system, ay once a day ang kamo inom it Santong Plus Gold Herbal Capsule with warm water man sa gihapon 30 minutes after your meal. Magkano para sa Santong Plus Gold Herbal Capsule? 100% herbal extract available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Sa uman for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Santong Plus Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, gidigidin nyo pagpilakon ro blister o kon banigit Santong Plus Herbal Capsule. Hay pwede gidigidin nyo nga matipon ro Santong Plus Gold Herbal Capsule. Anak ka rin nga blister sa nagapadayon natin niya Santong na next sa FAM, libo-libong papremyo. So, sang ka banig o kung sang ka blister ita, Santong Plus Gold Herbal Capsule. ay pwede nyo magamit as your raffle entry. So magwa si Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede man ninyo gid niya magamit through Sangka Blister o Sangka Binig It Premium D3 Soft Gel Capsule. Sangka Binig Man It Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Ag, limang sachet It Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga tropa, rayo rato niya mga participating Yes to Health products. Nga pwede gid kinyo nga magtao i-chance nga magdaog 3,000 pesos weekly. So hinagaro aton karon nga weekly draw adlaw it Biyernes. So sino ay hano magadaog magauli 3,000 pesos hinaga karon mga katropa. And of course more than 100,000 pesos man nagawat kinyo para sa aton nga grand draw. Mga tropa, rin nyo karon nga mga raffle entry ay sugod sa Sangka Sobre. So atin mong pangangan address, proof of purchase, contact number, ag pirmahan. Ihugod niyo mga entry sa mga drop boxes. Yakaroon sa mga istasyon sa XFM Calibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, sa Calibo. Mga katropa, every Friday, rato niya weekly draw. Ag may magadaog 3,000 pesos. Mga katropa, tipunot arin yung mga participating Yes to Health products. Ag magdaog cash prize kada Domingo. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes. Aton karon niya Santon and XFM, libo-libo ang pa-premyo. 49 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, makampamatian na nai nato, no portion niyang, itraya ka lang, naging mensahe, it pangugo, saraya ka lang, sa nang pagpanguna, no, sa paglunsar, maana na kita. Una yata sa ako niya, May 8. Nag-advance na hingan dodoy ro ako niya date. It's May 8. So, ray naging kapartit, anang naging mensahe. Saray ka lang paglunsar, it bawat bayan na makikinabang program o nakaroon sa Las Piñas City. Mga katropa, pamatian, taray ka lang portion niyang it mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mainit na sa labas, mas mainit pa sa lubong dito. Kasi sa... Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po ako'y natutuwa. Magsiupo po tayo. Lagi ako natutuwa dito makabisita sa Las Piñas. Naalala ko nung kampanya, nung dumadaan kami rito. Nako, siguro, siguro dito na sa Las Piñas yung pinakamalalakas ang boses ng mga Pilipino nandito sa nakita ninyo. magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong napakainit na salubong. Kami po ay nandito at maraming salamat sa ating mga local officials, Mayor April. Tama po yung sinasabi niya. Matagal na po kaming magkaibigan. Siguro magdadalawampung taon na ako. Nakakalata yung mga edad natin pagka nababanggit ko yung mga ilang taon na magkasama. At kaya naman, nakakatuwa na makapunta, makabisita ulit sa inyo. Lalong-lalo na dahil po ang sadya ko rito ay tignan ang pag-implementa nitong aming mga bagong programa na parang pagsama-sama at pag-uugnay at pagtulungan ng national government at saka ng local government. Dalawa po itong programa na aming pinag-uusapan. Unang-una ay yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund po. Yan po ay talagang pondo na itinatabi para sa local government. Eh yun lamang, nung naging gobernador po ako ng 9 na taon doon sa amin sa Ilocos Norte, sa buong 9 na taon na yun, ni isang kusing hindi namin nakita ang LGSF. At yung aking mga kapwa na local government official, tinatanong ko sa kanila, kayo ba may nakuha? Sabi nila, wala naman, hindi namin alam kung paano gagawin. Walang maliwanag na paraan upang magkapag-avail, makakuha nitong pondong ito. Kaya sabi ko naman, napakasayang. At isa pa, ang isang natutunan ko po bilang gobernador ay na kailangan ang lahat ng gagawin ng national government, kailangan kasama ang local government. Dahil ganito po, unang-una, kapag national government lang ang gumagalaw, Napakabagal po at ang daming kailangan gawin, ang daming dadaanan, ang daming kailangan na kung ano-anong dokumento, magpupuntahan pa ng mga tao para doon sa malalaki opisina, sa regional office, bago makuha yung kanilang tulong. Ilang araw yun, 2 araw bago makuha yung kompletong papeles, bago makuha kung ano man yung kanilang hinihingi. Kaya sabi ko, handang-handa naman, imbis na kami sa national government, gagawin pa namin yung region namin, hanggang region lang kami. Kadalasan, hanggang region lang ang mga opisina, mga ahensya namin. Kaya sabi ko, ba't di natin ibigay na sa ating mga local government? Dahil hindi na tayo maghahanap ng tauhan na tutulong sa atin. Nandyan na sila. Araw-araw sila sa araw-araw nagtatrabaho ang local government official. Andyan na, nasa lokal, alam nila kung ano ang problema, alam nila lahat ng solusyon na maaaring gawin para dun sa mga problema ang hinaharap ng local government. At sabi ko, tama yan para maging yung tinatawag namin na whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng ahensya, at lahat national at saka local ay nagtutulungan. Magandang kooperasyon, magandang ugnayan, at magiging magandang koordinasyon upang talaga naman madaling paabutin sa taong bayan kung ano man ang tulong na yan. Kaya yan po ay binabana po namin ang LGSF sa ating mga probinsya, sa ating mga lungsod, sa ating mga bayan. At kayo na sila na ang mamamahala, kayo na ang mamamahala nito. Dahil para mabilis ngayon, kung ginawa naming national ito, baka inaabot tayo ng ilang buwan pa. Kundi ano, ngayon, nandito na ito, nakapagsimula na tayo. And that's why, kaya patuloy namin ginagawa ito upang matiyak namin na lahat ng mga nangangailangan, lahat ng humihingi ng tulong ay mabibigyan ng tulong, naaalalayan ng pamahalaan. Kaya ang unang-una, siyempre, ay ang konting tulong ay bilang pagbigay ng bigas. Itong 10 kilo na sako ng bigas ay binibigay po namin sa mga alam naming nangangailangan. At yung pong listahan ng mga nangangailangan, kinukuha din po namin sa local government. Dahil imbis na ang national government, magpapaikot pa kami ng tao, magsisurvey-survey pa kung sino yung dapat talagang tulungan. Nandyan naman ang mga listahan, alam na ng mga local government, lalo na sa barangay level. Lahat ng barangay, alam ninyo bahay-bahay kung ano ba talaga ang sitwasyon. Kaya napapabilis at napapaaga ang pagdating ng serbisyo sa taong bayan. Kaya po, ito ay yung unang bahagi. May LGSF, isang bahagi lang po doon sa LGSF na pondo, itong pagbigay ng bigas. At huwag niyo pong alalahanin, itong bigaya ng bigas na ito, hindi po minsanan ito. Itong pagbigay namin ng 10 kilo ng sako ng bigas, gagawin po namin 6 beses bawat taon. Kaya kahit papano, every 2 months, bawat 2 buwan, meron tayong ibababa ulit na ganitong 10 kilo. Upang naman, mahirap naman yung minsanan lang. Alam naman po natin na lalo na ng mga panahon kagaya ngayon, sigurado ko na nabalitaan ninyo na may malaking gera sa Gitang Silangan at ang naging resulta nito ay nagtataasan ang presyo ng langis. At alam naman po natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sumasabay po ang lahat ng bilihin. Hindi po namin ginawa ito dahil dun sa gera. Talagang gagawin na po namin ito na taon lang, na ngayon pa, na napakabigat ng hamon na hinaharap ng taong bayan, ng hinaharap ng buong Pilipinas, ay nandito na yung programa para sa pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, ng kailangan ng alalay. Yan po ang naging programa po namin sa LGSF. Meron din po
2: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now, only at winsr.ph.
0: Tropa, yan ay kita karon sa aton karon niya NBA playoffs update 2026 kung siin kakatapos siya mang itampang sa tungait New York Knicks kontra Philadelphia 76ers sa game 2 itry karang NBA playoffs 2026 kung siin daog sa scoring 108 sa kontra sa 102 raya karangan New York Knicks kontra sa Philadelphia 76ers sa game 2 it NBA playoffs. So mga tropa, standby tutok man sa dugang mga updates sa nagabarayon niya NBA playoffs 2026 iyamang ron sa XFM Calibo.
2: NBA update was brought to you by Winsr. Get your free bets today only at winsr.ph.

0: Mash, mga katropa, sa Action from Calibo, Philippine Standard Time, impunto, alas G sa agahon. So, mga katropa na pa di Andrew, karang NBA update, mga katropa, ukon NBA playoffs 2026 update. So, sa mga dugang karon niya updates ay, standby ang kamo sa mga programa at XFM Calibo. Oy, good morning, kita anay ha, nag-monitor. Kay katropang Aljon Dirili Novada, good morning sa Ruelan Junior Barbershop. Katropang Leopoldo Martinez Jr., good morning dahil Leopoldo ha, may regi na nga pag-monitor. And of course, good morning man anay sa mga katropa natoy na nga masako-sako na ruwanda karoon nga mga linyada. Nagapuro pa ha, umita na karoon yung pang-uwi labas. Iba nagapamahaw pa lang about branch shoot ara katropa. Exciting! Sa naman yung mga ginakasakuan sa makaroon yung pang-urason, good morning everyone. Kahit my dear, hindi ako marunong sa sugal, pero at this time, gusto kong tumaya, handa akong makipagkarera sa kahit na anong karera, basta alam ko yung finish line ay ikaw lang talaga. Exciting! Abi pakusik, karapang jury. Dami mo talagang alam ha. Ikaw talaga karapang jury ha. Katropang jury, sugal ka ba? Kasi masisira ang buhay ko sa iyo. Exciting. Charot. Good morning, kita Ana, sa mga katropa natin sa Tabao Bang. Happy, happy monitoring everyone. Well, mga katropa, thank you so much. Sa mga naging kaibahan nato, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw ito, wabes. Uy ha, mag-ilibaw man kita karahin agad, Lord, Biyernes. Grabe, Biyernes na naman. Sana all last day makaroon itrabaho ito yung mga katropa from government, ito yung mga government employees. Ay, syempre, hinagawasan at sugod. Or iba, work from home. So mga katropa, mag-ilibaw, magkakilito man kita inagad, Lord, Biyernes, same time, same station. Alas 9, has date alas G sa agahon. Bantay man ninyo, masunod ka ng drama, Boxing Gloves, hagad ka ng Ronnie Rexafam, Network Philippines. Naging kapartner kabulig technical side, katropang Zipril Kit Palmoy na sa ngagan ni tatin yung station manager, katropang John Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall sa profession, ni tatin niya Ever Generous, Malwan Mabuot, niya Chief Executive Officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aiwan kinyo tanan, itmayarad niya gahon, keep safe everyone. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Calibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang San

0: dah. Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diri yo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, XFM.

0: makasubong? Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.

na itsura sang kama ni Justin? Damo buslot! To agi sang sunog? To iya sa sigarilyo? Hala! Gusto ba lang aris ako na-una ko? Ay, anay ka bala? Kasugiran ko si Nis Chay Lusing.

0: gabay. Ado? Puot, Chay? Kadamos ang buslot. Ngadaw agis ang sunog ang kama ni Justin.
1: Buslot? Ngadaw agis ang sunog? Gabad?
0: Naglibog mong kaning ulo ko, Chay. Dali mo na sa kwarto niya. Nakita ako, ina, sa nagpanilo ako sa kwarto niya, ka ina.
1: Sige, sige. Dali. Dali.

0: Nak, ara chay ho. Amoy nang ginsiling ko. Nasunog na buho din sa kama niya.
1: Bay, amo ba tuon? Daw sa agis ang sigarilyo gagit suso sa kama. Kagala, kadamo? Ano ba lang buot silingon sini? Nagapanigarilyo bala si Justin din sa kwarto niya?
0: Basi, Chay?
1: Uy, pamangkutod ko siya karon kung mag-abot siya halit sa eskwilahan.

0: Ano ang ginhimo mo sa kama, bubay? Kaya ka na mo sa buslo. Daw sa ginsunog sa sigarilyo.
1: Ah, ato? Ano abe, kaya ka na mo sa tanga sa kwarto ko, lola? Yan ay ginsindihan ko ang sigarilyo ni lolo. Kagamoy ng ginsunog ko sa kama.
0: Ah, pag-aaga ginsinutan mo? Kung tani, ginpatay mo na lang pagis ang ibo ismagol. Ginhampak mo na lang kung tani.
1: Hindi ko kaigo. Kaya kadasig sila magpalagyo, lola. Gani amo na eh. Amo na ginbuhat ko. Kundi patay sila tanan.
0: Apagaaga may taga sa kama mo? Siguro nagakaon ka dira. Ano pa? Ginaamag ka sa mga insekto.
1: Amo siguro, la?
0: Mira?
2: Ah, Chay?
0: Abi, tinluoy karon palihog ang kwarto ni Justin. Para nga magkaladula ang mga tanga nga ginasiling niya.
2: Ate, huo, Chay, ah.
0: Justin, apo, hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo, ha? Kibasi kung masunog kita.
1: Oh, lola.

0: Manuel. May isugid ako sa imo.
1: Ano inalusing?
0: Nagtawag kay ina sa ako ng principal sang eskwelahan ni Justin. Gusto niya ko nung magsugila dun sa ako.
1: Naaman. Anong sala ni Justin?
0: Ambot. Wala man siya nagsiling. Kung nga nga ginapakadto niya ako dito.
1: Ate, kadto eh lang. Kasi kung may problema si Justin.
0: Ate, sige. Makikita ako sa principal, boss.

0: Salamat gid sa imo pagkari, Mrs. Gusto ko nga makaibalo ka. Nga may problema ang imo apo nga si Justin.
1: May. Ano, ma'am? Problema? May ikabuot ba silang apo ko?
0: Amo gani, nga ginpatawag ko ikaw. Kabuot mo tutulukon sang imo apo. Apang nagahimo siya sang butang nga iya sang adik.
1: May. Adik? Pay, ma'am, hindi adik ang akon apo.
0: Kung tulukon mo siya, do hindi siya adik. Apang ginahimo niya, hindi gina mo. Nagadala siya diri sa eskulahan sang lighter kag sigarilyo. Ginasindutan niya ang mga sid-sid sang uniforme sa mga classmates niya ng mga babae.
1: Boy! Ma'am?
0: Matudi na, Mrs. Sang primero, hindi pa siya mag-ako na siya nagahimo. Apang ginpanilagan ko siya. Kag nadakpan ko gid siya sa akto.
1: Boy! Oh, Diyos ko!
0: Delikadong apo mo, Mrs. Pasibala kung maging arsonista siya sa pila kaadlaw?
1: Oh, Diyos ko! Hindi ako sinima kapati, ma'am. Kikabuot gani sang akon, apo.
0: Ang panugyan ko lang, amo ini. Ipatanaw niyo siya sa doktor. Kay madamo na nagreklamo sa iya diri sa eskwilahan.
1: Ate. Oo, ma'am. Buhaton ko, ina. Buhaton ko.

0: May, si Mira ba nang nagsinggit yato? Kantuan ko siya sa may kusina. Mira! Kaya nagsinggit ka!
1: Joy! Joy, nusing!
0: Anong ba? Anong natabo?
1: Joy, ang kuring ni Justin, ginlansang sa cross, patay na siya!
0: May, ano?
1: Oo, Joy! Makaluluoy ang kahimtangan ni Snow! Dali mo lang, ipakita ko sa imo, Joy!
0: Dali!
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga laking tigasin.
4: Sun Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Sun Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Sun Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpapalit. Dula sang pain, isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: X.
7: X. F. M.
10: X. F. M.

0: Tulog sala niya sa imo.
1: Wala sa sang pulos?
0: Ha? Ano ga wala sa pulos?
1: Wala niya ginpatay ang ilaga. Gani ginpatay ko na lang siya.
0: Eh, ano? Apa nga aga ginlagsag mo gitsi sa cross? Kung tani, ginlampusan mo na lang siya. Agon nga mapatay siya. Hindi na kinahanglan nga ilansag mo pa siya sa cross.
1: Amoy nang gusto ko nga buhaton siya, Lula. Para nga madudla siya.
0: Sa ano pa madudla ang kurig? Kay patay na siya?
1: Ambot siya?
0: Ay, Justin, apo ko. Wala nagakatabo sa imo, man. Kaya nga nag-aamo ka sina. Nga-aamo ng ginbuhat mo.
1: Ano man gali ang buhaton ko, Lula?
0: Ay, Justin, apo. Hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo sa kuring, ha? Nakabate ka? Hindi malahusto, ina. Kapinta sa imo sa mga sapat. Hindi ka man amo sinasaguna? Nanamiad ka pagadi sa mga sapat. Apang subong, ginapintasan mo na sila?
1: Oh, hindi na ako magliwat, Lola. Hindi na ako magpamintas sa ila.

0: kanta ko siya eh. May mga amigong adik si Justin mo.
1: Bay, ano?
0: Oo, Chay. May nagtudlo sa iyang amangin adik. Kasi limo, hindi man siya amo sinasang una.
1: Oo, Bera. Apang sinuman abi ang magtudlo siya sina?
0: Magpamangkot ka sa mga classmate niya, Chay eh.
1: Bay, husto. Amo'y nagbuhatod ko, Bera. Mangusisa ako sa mga classmate niya. Apang ang buhaton ko, sikreto lang.

0: Rebecca?
1: Manuel, ini na ako makahibano. Kung nanugbuha ito natin sa kay Justin.
0: Aha? Eh nga man, naano siya?
1: Nagkanto ako kaina sa eskulahan. Kaya mamagkot kong tani ako sa iya nga maestro kung may classmates siya nga mga adik.
0: O de, anong siling niya?
1: Manuel, si Justin. Wala na galing na ga-eskwila, tatlo na kabulan.
0: Ano?
1: Oo, Manuel. Amoy nagsiling sa maestro niya. Tatlo kabulan na nga wala na ga-sulod sa klase si Justin.
0: Apang nagalakat man siya kadadlaw, ah. Kag nagapasaan sang iya, napsak may unod niya gamit kag libro. Eh, sa din magali siya nagakadto kung wala siya nagasulod sa klase niya.
1: Amo gani nga daw sa hindi ako magpati. Apang amuin ang ginsiling sang maestro niya. Kag gina-consider na siya nga hindi estudyante sang amo nga eskwelahan.
0: Buwan ni mga nga bata. Adi, igali siya kun amo? Apang sa ano matabuin na? Sa ano? Makita ganiya sa akon karon. Makita ganiya.
1: Manuel, usisaan lang siya, ha? Apang palihog. Hindi siya pagpanapati sa imo mga kamot. Hindi pagsakit ka nga

0: Tugad ka sa matuod, Justina. Sa din ka nagkakanto. Eh, wala ka manggali nagasulod sa klase mo. Wala ka na nag-eskwila. Ano ginabuhat mo?
1: Wala na ko sangga na mag-eskwila, lo.
0: Sa din ka nagkakanto kung wala ka nag-eskwila?
1: Wala lang. Nagapulopongko lang.
0: Kasi sa din ka nagapongko?
1: Sa bangko, eh.
0: Nagmuang ka na bala? Kaya wala ka na nag-eskwila?
1: Hindi na gano'y ko mag-eskwila, lo. Hindi sila maluya ka magsimpon ako sa ila.
0: Ano? Sino? Sino hindi maluya ka magsimpon ka sa ila?
1: Ang mga classmate ko. Abin nyo, classmate ko na sila. Hindi, no? Hindi ko na sila yung mga classmate siya. Mga demonyo na sila.
0: Ano nga mga demonyo?
1: Oo, amo na nga hindi ko mag-eskwila. Dito lang ako makanto sa kakauyan, kag magpulopongko dito.
2: Lumaw, Diyos ko! Manuel! Ano ba lang natamo sa aton, Apo? Ano?
0: Ipalantaw ko siya sa doktor. Naglagtok na ining aton, Apo.
2: May, Manuel?
0: Oo. Kinanglan na niya ang doktor.
2: Ang iyang mga ginikanan, kinahanglan nga makahibalo sila.
0: Hindi!
2: May, ano nga hindi? Nga hindi?
0: Eh, ato sila sa malayo. Kagmasi kung hindi na sila magkakonsentrate sa ila obra kung makaibalo sila sa natabo kay Justin.
2: Apang mga ginikanan sila, Manuel. Dapat lang ang makaibalo sila.
0: Matuod, ina. Dapat, gidman. Apang hindi lang naton pagulpihon. Amat-amaton lang naton ang pagsugid sa ila.

0: Chay, anong siling sang doktor?
1: Ay, iparihab gid siya, Bera.
0: Ano?
2: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Anthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Anthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: The Secret of Health.
8: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
9: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad pero may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
8: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthan Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
7: The Secret of Health.
8: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man niya ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Xanthan Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga danya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
11: Yes!
8: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
12: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
7: The secret of health.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
13: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
12: Santon Plus Gold.
14: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
15: Balanced diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: X FM.
19: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
20: Pare. Pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawat na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
20: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM.
23: Katropa mo!
22: Exciting!
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropalas, 10:50 sa gahon na.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Maya raya ja udro adlaw. Badwa karat ka libo.
1: Sentro. Sentro.
0: Maya raya ja udro adlaw. Provincia Itaclan.
1: Sentro. Sentro.
0: Good morning, Western Visayas.
1: Sentro. Sentro.
0: Welcome mga tropa sa aton karagapagwaragwag. No, Sentro.
1: Sentro.
0: Adlaw kita magkarat daya karaga Webes. Pizza 7. No, subugan kara ita Mayo. Dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Nakadasigon rang yorong mga inadlaw. No? Madya ko kan ugang rumbugan karat Abril. Ano na karoon yung mga igmangon na may mga ginagasakuan na sa makaroon ka nagapang orason nagamat-amat na karagabaga prepara na itaan na karoon niya ilabas na rin magkara nagatugo na nagabaliskad-baliskad na at anda karoon niya suga
1: Sentro, Sentro
0: magagom-gagom raton magkarangat Sentro gani sa may mga katropa na ton una karoon niya ginagasakuan ginapanawan sa guwa karamiton mag panaw-panaw makaroon. No, wahagos makarama katropa itdaya karaga pag inugan. No, unlike ka ida, grabe kita naging borong ugan. No, sa pila ka mga lugar na no, yes, aton karaga probinsya it Aklan. Antes rong tanan. Sa kagan ita programa ni katropang Ninyo Rojin Tudosyo. Siyempre, ako ni Reynyo karoon niya temporary. No, ka-anchor man ng katropang RR Kulisa.
1: Sentro, Sentro.
0: And of course, mga katropa, mangingkibahan man naton sa bilog karaga programa Sentro with katropang Cipril Kit Palmon. Naraton ron niya head technician. And of course, sa kaiman itaton karaga patrol, katropang Christian Villanueva.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa ato na rin karaga pag-abi-abi man. Maita, mayarayan karaga otro anaw. Sa manigusyante na ito nuna karoon. Nagbaligya. Dahil anda karoon niya produkto. Sa merkado.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa mga OFW. Karaga monitor man. Pinagi magkara sa ato karoon niya Facebook Live.
1: Sentro, Sentro.
0: Mayarayan karaga otro anaw. Sa mga mangunguma na mangingisda. Well, good morning, kid.
1: Sentro.
0: Pwedeng-pwede, kid, come on, no? Na magpadamat inyo karoon yung mga mensahe, mga katropa. Na samtang kita magkaroon na gatara kahit aton karang matupang doon mga dagakuan karang mabalita. Mainit-init karang mabalita. Aton roon nga pagabasa. Hindi magkakalipat. No, ga, i-share. Pero aton karang programa karoon na Sentro.
1: Sentro, Sentro.
0: Hoy, good morning. Una karon sa San Francisco, California. Naga pamati si katropang TJ Noynoy Itanlok Solidad.
1: Sentro, Sentro.
0: Kay Dang Villanueva, nagamat-amat man makaraga nagagahat road it ilabas. Good morning, kid. Katropang Dang una karon sa Agbarawan, Baga. Kay Joyri Jorfo. Yes, good morning, man. Naga pinamati man makarakato na. Oh, ilabas yon una ha. Katropang Joy rito. Karamiton mag higop-higop pakarat sa bawo. Karamiton kita na. Kapumangina ga kita na mga katropa. Sos.
2: Wow.
0: Solido kita.
2: Wow.
0: May mo karoon niya, Juan. Isang kilo karoon niya baka.
2: Wow.
0: Tapos butangan mo't dahil karaga panako. Sa bawan, bawo.
2: Wow.
0: Solved na solved kita na. Kauwa, hay, baka sakali ron, ay.
2: Wow.
0: kod na isip karaga ilabas. Kababo na nga mga pananom sa guwa man siguro. May mga pitsay ka muna karoon nga pananom. O may mga daghog ka po, gamayan nyo dayan karang pilis. Hindi nga nga lalawa na, ibulok man, di ba ka? Sure ball gito. Sagad-sagad gito. No, sa rulaya karang ilabas. Ay, good morning man. Kaya dahil karang utro anaw. Sa aton karang 17 kakabanwahunan, mga mukid karang mga porsyon. Ya sa aton karaga probinsya Taklan, mga hilapid ka mga syudad at probinsya, ya karon sa Western Visayas, syudad it Iloilo, Capiz, Negros Occidental, probinsya it Antique, isla it Gibaras, Mayong Udto.
1: Sentro, sentro.
0: Well, ano ra aton karaga mga balita nga aton magkaraga pag-istoryahan, pag-tutukan, pag-istoryahan, tawanit daga ligwa sa kabilugan magkarat aton karaga pagwaragwag.
1: Sentro, sentro.
0: Sa bilog sa aton magkaraga pagkatalakayon mga katropa, wrong update.
1: Sentro, sentro.
0: Sarang in viral video sa natabo karaga road rage. A particular iya karon sa may barangay poblasyon. No, kalibo. Kasi may isang ka-isudyante ni Kara. No, nga ginbayot anad daya Kara nga driver i-tricycle.
1: Sentro, sentro.
0: Ay, nag-ililita sandara. Nag-iistorya sandara sa Tagatapan. Ha? Ita Kalibo Traffic and Transport Management Division o kon TTMD mga katropa. No? Aga harangani. Ha? Disidido. Nga magpasaka latat kaso raya karanga 23 anyos.
1: Sentro, sentro.
0: Ay ginahingabot yung kontat dayaman karanga 23 anyos kara nga mag pangayok malbaga no ita pasensya raya karanga natabo karanga road rage kara hindi ipaagi naton sa init it dayay karanga ug kung kita mga katropa no ay dugangan pa init matudro tiempo kabahay makararaya karanga gasolina. Oh, dugangan pa mana, itaraya karanga natabo. Oh, masa nagdobli-dobli rin mo karanga problema.
1: Sentro, sentro.
0: Oh. Standby tutok, no? Sambato ra makara, no? Sa ton man karanga pag-istoryan. Sa piyakabahin, update man mga katropa, oh. Ah, kung madumduma na ton, ko April 20, no? May natabo kara sa sangka negosyante nga ginaligarging kidnap nga may dagat ana karaga 800,000 pesos nga kwarta nga ginasugid sumakay sigon imot daya karaga tricycle pabalik itdaya karaga Makato.
1: Sentro, sentro.
0: No? Aga pagataliwan ro masobra sang Domingo narika bera imawa sa may parte ot ana it altabas agro ana karang agin pagwa gin hold up.
1: Sentro, sentro.
0: Aro investigation magarat aton karang Altabas Municipal Police Station, no? Particular kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. aton una karon nga OIC ha mga katropa kay man ro ginasugid nya rat daya karang negosyante nga ginaligar gin kidnap kunita uwa nagatugma ro statement kara sa nabuol nga CCTV itatong karaga Altabas PNP.
1: Sentro, sentro.
0: Ang mga makaraya at nakararong hinampang galing mga katropa nagaawat lat anara ay dari katrabaho rat investigasyon itatong karaga kapulisan pero hindi maabot sa punto nga pinaumang kat imot sugit.
1: Sentro, sentro.
0: Ay pwede kat imo karaga kasuhan ay pero sikara ginaayos rin yung karaga kaso. No? Sa so may part it daya karanga Pangasinan. Ay syempre may among karanga medyo ginasinukot anak ko no sandara.
1: Sentro, sentro.
0: At sa makarawat matana na bayri kare, edo to ano ro natabo. No? Oh, ay pwede ka kasukan pa gid eh. It aton karanga Altabas PNP sa daya karanga naga sinugid ka timo kan daya karanga pinaumang ako no ging hold up ka timo. Sa piag nga party ba na mga katropa nag-abot sa tatlo ka mga na-record nga nagkagamatay bangod sa leptospirosis. No? Iyara sa aton ka nga probinsya at Aklan. Umpisa ko Enero 4 agko Abril 18. Well, right na pag-uwait aton nga provincial health office, no? Nga may tatlo rong namatay bangod sa rong raya kara nga leptospirosis. Mabunay magkutaw-kutaw ka timo, abi man na matuod. Sa balita kita kara nga international, may 38 subahan ka mga Filipino crew rong presenteng nakasakay sa MV Honjos nga apiktado it hanta virus.
1: Sentro.
0: Agsudo kara sa report, may 61 ka crew rong barko. 38 kara rong mga Pilipino. Well, base sa aton kara nga World Health Organization, sang kakaso ita hanta virus ro laboratory confirmed, no? Samtang may 5 pang suspected case. Ag may 3 na, no? Ka mga individual kara rong namatay.
1: Sentro.
0: Para sa kasayuran it aton karaga pila ka mga igbanghon. Kung ano raya karaga natawag na hanta virus. Human to human dara mga katropa eh, no? Nga 1950 to 1953 paro tiyempo nga ratdaya karanga Korean War, no, di kara mismo ra nagumpisa, no, abo nga mga military nagkagasakit kara eh, nagkagagnat pag dinugo may mga problema na sa bato aga kuli nasayuran sang ka virus nga nagumpisat ana sa runaya karang gamgam. Particular una anay nagumpisada sa Hantan River. Ang di kara binuo ro ginatawag nga hanta virus.
1: Sentro.
0: Ang bakara medyo nagiging aktibo na ra. Ha? Ay may na-record na karag tatlo na kararo na kagamatay. Ha? Sa daya karang hanta virus. Ngara, no? Mga katropa. Well, dayatanan, datod magkaraga pag-istoryahan, no? Magkaroon karanga agapon.
1: Sentro.
0: Antes kita mag-umpisada kara, oh. Yan kita sa daya karanga produkto. Ita aton karanga Yes to Health Incorporated. No, samtang nagapinabati, no? Aton na karoon yung mga igmanghon, hindi magkalipat. Pwedeng-pwede imdon sa Tradlaw, sa Agahon, sa Hapon, ikaw nagamerienda. Santon Gold Coffee Mix, ha mga katropa? Ito yung klasik kape raw. Rukapi nga bukong niya, mangit marami rong lasa kundi. Makabulig pa sa imo karang kagawasan. Nagapabasko gra, ha? Arat-arat pa na mito. Or ita resistensya, wakarat side effects. Puro natural yung dry mouth, no? May santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural ka nga sangka nga makabulik kontra sa nagkakainyain ka nga bagatian. May glow tatayon ang collagen para sa mangin makinis mga nami ka nga panihit na. Raya ka nga santon gold coffee mix. Produkto it Yes to Health Incorporated ang mabakairan, no, sa aton ka nga pharmacies, drugstores, nationwide. Kay Joseph Pence, Historias, Valencia. Yes, good morning man. Watching from Sibaliw, Banga, Aklan. Shout out lang, no, saan nagkaroon yung mga unga una karon sa hugas. Oh, good morning, eh. Mayer ayon nyo, Tradlaw.
1: Sentro.
0: Ah, katropa nga, Joseph Pence. Well, hindi na kita magpabuhay, no, mga katropa. Balikan tanay na yan karanga mga nagkagatabo nga ra, no? Yes, aton karanga probinsya at Aklan. Kay Chabi Rapis Inan, yes, may rin karanga Outro Adlaw, solid katropa. Shout out gid, no? Sa sabawan ni DJ Charbok, namintun kita na no, karon do mga tirimpla ni Chabi. Kay DJ Chance Lechon Manok ag Liempo. Una, karon sa may tambuan, malinaw ba? Nagpinamati, mansan daw na karon, no? Kay Bonski Mendoza Channel, yes, good morning man. Nagatutok, no, nagapinamati man makaron, no, sa aton karga paga ililiba, no, mga makaron, no, aton nya mga vlogger sa aton karang probinsya Aklan man. Tropang Bonske, ha? Ilabas na. Okay. magkatropa, tawanta na itaya karaga tupango draya karaga road rage nga ranga natabo, ha? Nga nagresulta sa 23 anyos nga ranga estudyante nga imaurahay binay about ana binayot ana mga katropa at daya karanga nakasagi karanga tricycle driver
1: Sentro Sentro,
0: ha? Ag nabuan git ana paban ita CCTV, well, before ay karanga Steve ginsala isay na, eh, no? Ita raya karanga estudyante rong natabo garakada. O, ay nag-match sa habo karanga CCTV.
1: Sentro, Sentro.
0: Nakita magkara sa runraya karanga CCTV nga naka-stop light. Puga, wrong traffic light. Sa tubangan ra mismo, ita Jollibee drive-thru. Ay magapit na kadikarara sa may Marbert, no? Unaron sa may Mabini Street na ton. Ay golpe di karasigon, nga nabungguan, no? Sa likod itsang ka blue or violet nga ranga tricycle, no, mga katropa nga may numero nga R4131326, aga ginasugid itdaya karanga estudyante nga suro di karakana wa pa man nakakita ka ko ni siyempre ginsagi imaw, eh. Major reaction bagat dahil karang estudyante mga katropa. May kakibot, no? Nga halo nga pagkapundo mo habungguan kat imot dahil karang tricycle. Di kara golpit asigod ibaw nga pinanaugan sa tricycle, no? Itraya karang driver baw binayot ara mga katropa.
1: Sentro Sentro,
0: no? So, nag-post pa, eh, no? Sana matakaranga Facebook. That's why karanga naabot sa taga-Tapanmat aton karanga Kalibo Traffic and Transport Management Division o kung TTMD. Raya karanga natabo nga ra, mga katropa.
1: Sentro Sentro.
0: Bilog pa kara ay ginasugid, no? Basi maabot para, no? Sa taga-Tapanit aton karanga LTO daya nga ra nga natabo nga ra, mga katropa.
1: Sentro Sentro,
0: no? Ako aton karaga binag-binagon, no? Ayan bukon tat aware run tricycle driver gahagos bilog una karanga kanto sa aton karanga banwa karat Kalibo puno tarat daya karaga CCTV partikular sa aton karaga mga stoplight. Ay nga di, kung magkasaga kat imo una, no? Agpaiba-iba ra imo karang statement, nakikita ka sa TV. Ay, bulls ay game.
1: Sentro Sentro.
0: So pag atubang nanda si Gon kahapon, ay nag-OGT ray karang estudyante, medyo masako man ray. Pag atubang nanda kahapon, no, sa TTMD, no, mga katropa, imbis magpangayo baga ayahan it pasaylo, no? Rong draya karanga driver para nga ni nga batunon mat daya karanga isjante. Pero ginaligar what ana mga katropa?
1: Sentro Sentro.
0: No? That's why karaga disidido lat ana magpasakat daya karanga kaso. Rong isjante kontra sa rong daya karanga tricycle driver nga namayogot ana, no? Oh, ay okay lang mana kunta kung pagsinggit kumana ka na kato, nagsinggit man mana imaw, ay naabot abi mana sa puntog karaga na mayugot ang mana imaw, no? Oh. So, raya karaga nagkakagatabo nga ra mga katropa. Raya karaga pagparakit it driver sa mga sa raya karaga naga bike. Seryoso karaga makabig na ton issue. Nga bukod yung baga simpleng away sa raya nga karsadahon. Nasa publiko ka.
1: Sentro Sentro.
0: Raya ay may mga paggabag sa mga traffic rules, no? Agsambilog para imo karaga paggabag, nawa at imo try nga magpanakip ta.
1: Sentro Sentro.
0: ha? Kumbaga, hindi magpangibabaw man kung amatrong porque kagagkoon ki mo, dagagkor ay mo karang nga ginadaga, may baskog ka na nga mambay ni mo nga lamang ka. Kumbaga, ro maga pangibabaw, raya karaga pagrespeto, pagtaot unawa ang pagsunod sa traffic or trapiko.
1: Sentro.
0: May right man ro mga bisikleta nga actually. Sa karsadahon iya sa aton karang Banwat Kalibo. Di ba? May mga right. Actually may anda ta karang dagandra. No? Nagagamit ita dagan. May karsada man para sa mga sakyan. May karsada man no, para sa daykarang motorsiklo. Pero raya karang natabuan, medyo makitid-kitid ra nga karsada. Gubot si nga nun kara, ha? Pwede git, kaagi una kararuntanan, no? Sa mga daya karang nagkagatabong insidente, medyo na, di karang makita ni Buro, kadugaan bagat disiplina o kung pasensya, no? Wala itong ginatanan para mga driver. Kumbaga, ginakabigyan natin kara, no? Sasangka sa raya karaga bugas. Nga ginabakay di mo, hindi mawaga, may yun na karaga pasi. So, maabo nga mga driver, rong madali nga mag-init, roanda karaga uga. Kapin sa may mga problema, alin sa mga panimagay, halimbawa, problema sa grabe karaga trapiko. No? Pero hindi dapat nga manging katwiran rong kaakig para magparakit kat imo.
1: Sentro.
0: Ha? Imbis ro imo karang solusyon, madya mas ginapalala pa na na eh. Rong sitwasyon ang nagaresulta pa. No? Itkaawat sa imo karang trabaho. No? Mga katropa, ay ro mga bisikli, mga nagabike bata ni kunta nato. No, what agos rasandaman ita protection eh kumpara sa mga sakyan baga. Nga sangkiri mo gat ana karang hugag. Pwede na karang madisgrasya sandar. Bukod nyat daya nga problema or natabo nga ra nga ng sitwasyon sa kalibor aton karang ginistoryaan. Abo ka mga nagabisikleta, rong ginapili nga magbisikleta. Bukod yamang ita, abe, mambay na ton, di ba nga niyang nanda, no? Kundi raya isang bilog man sanda karanga pagtipin.
1: Sentro.
0: Pag-iwas man sa mga polusyon o kung mapabilin, rong kagawasan man. Ay sa tiyempo makara, nagatinaas man rong presyo at daya karaga gasolina o kung pamasay. Isang bilog sa ginatawaan na ito at importansya raya karaga magambay kita. Kay man, practical. Raya ro alternatibo nga mayan ayad. No, mga katropa. So, tawaan na ito, try. No? Ro mga naga-drive, no? Ita tricycle. Kung nakaagi ka mo, itaya ka rin mga pagpaninggit, no? Pero di natin ibutang sa punto ka. Magpanakit ka.
1: Sentro.
0: Ay parehas ka rin kitang-kita sa CCTV, no? Raya ka rin natabo nga rin mga katropa. Ay mabudlay ta ka rin. Kung di agi maayos ka rin, ha? Posible pa na mapasaka pagid. O kung hindi ba magkaintindihan, ay maabot sa punto. Basi kung magkibot ka't imo, may show cause order ka't imo.
1: Sentro.
0: Mga katropa. Kay Joyri Jorfo, mahigop ta itsabaw, itabindunggo, ag magsipa-sipa dayon. kay Jowa or kay Mrs. By the way, sir, okay. Thank you so much, no, katropa nga Joy Ring. Grabe kita. Katropa Joy Ring, ara, ho? Una, mga karara, ha? So may banwat bang? Parang pinamati, ara, pirmi, una, karagato na. Babot, ara, ibo nga, chicks, ha? Ba, chick boy kita si Joy Ring, ara, ho? Sana all at ana, guwapong-guwapo kita si Joy Ring, ara.
2: Wow!
0: Okay, mga katropa, no? Bukod niya't dayar mga insidente nga nagkakatabong nga banyaban yun matabi. May mga driver tricycle nga ra. Nga kababot, ana, nga ginareklamo sa otoridad. No? May una nga nagapangbastos. May nagapanakit. No? Dapat nga di kara, siguro nalilipatan ang daro, nakaagi siguro sa damat na yag karaga si Minaray, o galing nalilipatan ang daro.
1: Sentro! Sentro!
0: Amin na nga mga driver kara, masutsot niya po, masing agang-agang gun. May mga driver man niya ra, kita ko nanda nga nagpatabok man sa pedestrian lane, sige nga po niya hanot.
1: Sentro! Sentro!
0: Ako baka disgrasya kung drayon, ha? Ay, mauli sa pasinsya lang ron. Huwag itamana ako, no? Pasinsya lang mana. No? Pero kung isudyuhan it maya, draw traffic. Makaiwas-iwas sa rong raya karang nagkakagatap. No? Hindi naton iparihas rong kato ag makara. Kabaw-baho ro pinagkaibat tiyempo it kato ag makaron. No? Nga madali lat ana malocate ro mga driver nga ra nga nagaubra ang nagasamad sa kapwa ng Dakar nga driver. That's why ro may naaya na aapektuhan mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Mga, oh, naapektuhan. Oh. Kato minjo magakaparo mga CCTV. Ah. Wa pa hagos manit daya kara nagareklamo nagabasi lang sa mga verbal o pagto sa mga record lang rayon no ako ay makara ginabasihan makara sro number 1 nga ginasugid ebidensya raya kara nga CCTV
1: sentro sentro
0: ay nakita ana sa raya kara nga CCTV ha picturean pa bawa kompleto kita pa man plate number raya kara nga body number it daya kara nga tricycle nagarkila no. Taga makato tako no raya karaga driver nga ra nagarkila kay man medyo rutak iya kar taga iya man sa may banwa karat kalib. Oh, ay mat base ma dispositionan para ayo karaga tricycle nga ra bakat. Oh, ay dapat ro pagintindi lang gid no sa traffic kuro kinanggan. Ako da hindi maabot sa punto nga raya ro magakagatabok no. Mga katropa. Ay parehas ba lang man gid una karon nya nagagagitanan. Tapos raya pa kararong naga kagatap. Okay, no? So ginasugid this dito gang gid, no? Nga mapasaka ita dayo karaga kaso. Rong isudyante nga ra kontra sa daya karanga tricycle driver, ha? Mga katropa. Oras na to balas 11:28, no? Magkaroon ka rin agahon mga katropa. Sa aton ka rin kapag parayon, good morning anay, kay Leopoldo Martinez Jr. Bawa, nag-ilabas-ilabas, man makaray mawo. Bawa. Ano rin mo na karoon ilabas, bebebe? Ipakita man, basi kung sinabawan man doon siguro. Iwas lang katropang Leopoldo sa kwan, ha? Sa Cebu. Bawa, Cebu. Okay, istoryahan tapagid mga katropa. Raya man karaga investigasyon. Investigasyon itaton karaga Altabas sa PNP sa ginasugid nga raga natabo nga pagpang hold up sa raya karaga babae. Makataliwa nga makita raya karaga babae sa may area at Altabas nga nagasugid nga na hold up taliwas sa ginpaguwa karaga statement ni taton karaga Altabas ha nga imaw ginkidnap
1: sentro sentro
0: may natabo karaga pag backtracking no? It mga CCTV. Well, ginabasihan na net kapulisandro so gid niya rat dayag karang negosyan. No. Pero syempre, investigahan kung man o kamatuo dayag karang natabo. No? May backtracking it na mga CCTV. It altabas kutob sa mga ginsakyan it dayag karaokon. Ginaumpisahan nga lugar it dayag karang negosyante.
1: Sentro. Sentro.
0: No? Nagagawa nga kabaliskaran rong natabo sa mga natipon nga ebidensya o kon CCTV footage sa mga nangin pahayag nga nagsakay raya karangan negosyanteng babae sa tricycle halin sa Katiklan paadtot Makato o Abril 20.
1: Sentro. Sentro.
0: Well, sa aton nga mga katropa, no? Sa aton nga mga katropa, makara. Ro iba, medyo nagagang-aga nga magpati. Sa runaya, karanga, natabo. May amo, no? Raya karanga babae nga mga katropa. Ginasugid, nga gintawaan si Gonsanderat daya karanga kapital. No? Itanda karanga amo o galing sigon ay amat bayat akaroon na tabo karakanda. Ha? Roal Tabas Municipal Police Station. Suno di karakanda uwa tama na nagatugmarong statement itaya karanga negosyante nga ra sa kabilugan CCTV nga nabaw. Pero ginasukid yan pakita kung nung kanda raya karanga CCTV. No? Sa CCTV nga to, daya madusok-sok nga gambong itaya karanga negosyante. No? Pero, ginapamalibara na nga ibaw kuno dato nga nakita sa CCTV.
1: Sentro. Sentro.
0: Partikular nga ginatumod kararo payag nga sa tricycle imaw nagsakay. Matapos maghatod itana karanga mga unga sa Katiklan GT Port. Agod nga magsakay it barko pauli sa Nuraya karanga Oriental Mindoro. Aga basis na buo karaga pila ka mga CCTV o wata imaw nagsakay sa tricycle.
1: Sentro. Sentro.
0: Kaman rana karaga una karaga sugid sa tricycle ging arkilak-arkilahan kara kunorong laya karaga tricycle. Pero nagaduda rong iba matmanat sa tricycle ka mana umagi katiklan tumakato. No? Ay kung maina manmana nagagi kara bus o kon van. Oh, hay nabugaan ta daya karanga CCTV. Nakita ra na karanga pagsakay. Agsa series bus ta kunay mauraya karanga sumakay. Pantot alta bus. Agraya mga katropa, ro mismong konduktor ro nagkumpirma kara.
1: Sentro. Sentro.
0: Ag may sambilo pag nagkumpirma sang ka vendor sa bus stop una karon sa Banwa karat Altabas. Nga nakita na kara, raya kara negosyante nga nagpanaog sa area antes uba niya nagsakay sa sangka regular bus padtot daya kara nga Iloilo.
1: Sentro. Sentro.
0: No? May pila ka mga angulo kara nga makabig presente nga natutukan makarat aton kara nga kapulisan eh. No? Samta nagapati rong Altabas nga mabaho rong tsansa nga matapos yun randa karang investigasyon sa mas madali karang panyem. No? Kasi ro klaro ta nga ginpaguwa it daya karang negosyante nga hold up o kon pagpangkid na. Agwa ta na recover ka na raya karang kwarta nga dagana nga ginasungin raya hay pangkapital nga igapatuman ang daya sa probinsya karat Aklan.
1: Sentro. Sentro.
0: Ha? Kaya sa nabuo na ton karang information, may mga utang at sigot.

0: That's why karagala ro mga residente naging kabuligan man imaw, daghon na sa kapulisan nag investigahan hasta nga nakita na kararaan na karang apartment. Oh, ay randa karagamo ay medyo disidot ako nung pasakaan araya karaga magpartner gara ita nagakaigo karaga kaso.
1: Sentro. Sentro.
0: Ag possible ba siro problema pa kara? Padugangan. Kay man ging tawal tabagat daya karaga kawatrong kapulisan itdaya karaga altapas.
1: Sentro. Sentro.
0: Makabing na to trabaho ng daga mag-imbestiga. No? Pero hindi katibo dapat karaga maghambar nga nagapinaumang kalat imot daya karaga sugid.
1: Sentro. Sentro.
0: Kay ba si magabalik imo? Ha? Daya karaga gina panghambar ni mo nga uwa it kama tuuran.
1: Sentro. Sentro.
0: No? Mga katropa, ay makararaya ro nagagawa. Aga sigon. Medyo magapit-gapit lang masayuran o kon matapos rupaga imbestiga karat daya karanga otoridad sarunaya karanga negosyante nga ra ha mga katropa. Alas 11:26 no raton karanga oras aton karanga pag parayon no mga katropa. Magasikyar man kita tapila pag inyo mga mainit-init karanga mga balita no. Standby to talk, no? Pag-istorya antara, no? After gamang itapila ka ma-reminders, kindly standby.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Old, ma spina la cas.
1: Se la mesa po, sando van, de 23 po, ma sta che nan catavan, tu ma mes nan santon plus gold. On te te nan nao la nebo, wala na, tu mo ka ninyo, tu ma mes nan santon plus gold. Maganda po, maganda.
2: Santon plus gold. Ako si Alicia, Ibardolasa, Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di karasa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Halos mga tropa, alas 11:41 sa Udrala.
1: Centro, Centro.
0: Nagkakarabalik na mga tropa, no, sa aton magkaragapaga, Ililiba, Centro.
1: Centro, Centro.
0: Sa hihapon, ako ninyo karoon niya, temporary yung mangin anchorman, katropang Ararculas. Good morning, Kanay Layson de la Cruz. Nagapinamati man makarakato na kay Macaldo Hermelin. Yes, good morning. Una karoon sa Ginbaliwan, New Washington. No, nagapinamati man sa daw na karoon, mga katropa. Anyway, no, sa aton kinagapag para yun, oh, si Karon Tanay, yung police report ni Katropang Christian Villanueva, magaliman no, sa anagkarang area of responsibility. Katropang Christian, sa report, standby.
1: XFM, police report, police report.
0: Sa report, Katropang Christian, may dahil kinaga Udro Adlaw.
2: Yes, Katropang RR, may dahil nga Udro Adlaw, aga medyo mainit-init, ro aton karang pangyempo. Matapos man nga karahay maglinugan man kay nakaragahon. Umbaga binasa na maghan yung mata katropang RR. Ito ko kita rasang kilaya nga to.
0: Oo, oh, kumbaga ay ro alikabok, no? Ay nagbalik na naman, no? Nagagupad yung
2: mata na. Yes, no, katropang RR. So, aton sa aton karang mga tipon, karang mga report, no, ginausay sa makaroon ni Rek, aton karang kapulisan, Rek, karang tricycle, na naka-hit and run no sa dekarangasang kamotorista sa kabaon kara no it aton kara nga Jaime Cardinal Sin Avenue kung Miyerkules nga natabo ra no it ta dekarang nga aga-aga so matapos nga ni masayuran re karang tricycle driver ay eto nga naging hit and run ay mura katropang ara re karang biktima nagmasagi ra ya no karang motorsiklo. So, nagapabilin niya confined no, sa atong karang hospital. Diya karang 55 anyos nga biktima ng residente at atong karang barangay New Buswang. Matapos nga ni makaangkon it minas sa nakarang itsura. Naman naman sa nakarang iba't ibang parting kagawasan. Na, nagawaabi ng sa maghalin sa direksyon at atong karang ni Washington. Diya karang motorista. Nagmag-overtake diya karang tricycle. At datunong kadahilanan nga masagi. Mga karang katropa nga RR. So, inapok si Gonre kara helmet ite kara rider aga matapos mo nga sumimplang no sa kara car on. So nagausay pagin mo sa duga pagin mga CCTV footage rato ni kapulisan ag nakadepende man sa pamilya di kara biktima kung magapasaka no it kaso ay kung ako sumamakaraya nga rang klase nga mga abilidad no hay kung sige hon ko plat ang pasakaan ni kaso no mamakray klase mga tricycle driver nga ra para nga ni mamadlay medyo na ano dito ah no kato pangarar mga tricycle driver nga kumbaga naanad sanda nga pwede man manaron nga may suryahan ah madaga man mana naton dun sa pakuuyuuy man yes. Pero siguro it's time na siguro makon nga sa atong nga may manghod nga tawan man natut leksyon datong kada mga tricycle driver nga mga kagas-kagas mga mga makamote yung ginatawag natong katropang RR para nga ni nga maka kumpaaw man sanda nga sanda karahay abay yung nagakot ay lima na nagasukul o kumbaga ay may andag lima na ikagasto sa kaso ay siyempre mga makaray nga nakatropang RR ay kunot ay medyo kumbaga ay halos adlaw-adlaw may mga tricycle driver at kita karang mga involved no sa mga aksidente agya sa bilog pa nga ni karon hay sanda pa rin may isog kung sanda ka rin makasagi kimo or makasunggab kimo ay makuang hay dapat hay daya ka sa atong mingmanghod kung may mga medyo kuan baga masaging hungod or kung baga hay medyo kagas-kagas ba sa atong pagtanaw ay tawaan na itong leksyon no katropa nga RR. Anyway, sa atong pagintira, nung mga dugang mga report, sa madman, re, karang likod karang portion, no, ito karang kotse, matapos pagid, haraha, mabanggaan, no, ito sang katricycle, mga alasize karang, no, ita gabi, no, o sa may part, ito karang barangay, Old Buswang, no, sa atong informasyon nga nabuo, nakapark, sigua, ito karang sangka restaurant, diya karang sangka kotse tag imorahay banggaan no e diya karang tricycle nga maghalin sa atong karang barangay poblasyon Kalibo no so no sa diya karang 47 anyos nga tricycle driver nga kusing ni Koran hay maghalin no sa atong banwat banga pauli sa igo sa atong barangay Andagaw tag matabo ra ya kada nga insidente. So nasayuran man nga sa idaw ugit makilong ilim noon ra ya kara no nga tricycle driver aga matapos ang aksidente bawhay gina-try pa kunta sigon nga ito ka na tricycle driver nga magpagagyo. Ah, bako na dahil kita nung mabulok sa ato ka na mga tricycle driver makaroon eh. Nung kung may oras nga maka pagagyo, mapagagyo. Pagali, ay insigit na nga na restora, no? Ag waman it na ninahan no? Sa nakarang kagawasan. Araya karang yayaki or daya karang driver karang katropang RR. Kasi daya karang aksidente, nakaangkon ba nun, daya karang kasamaran, agas-gas, daya karang kotse, particular sa anak karang tuong nga portion, no? Ito anak karang bumper, aga hindi pa matumod kung pilero hijack ra. No? Aga sa makaroon, sa kusudiyat at ang kakalibong sa police station, daya karang driver, para sa dugang kung ano ro nagkakaigo, nga disposition kara, no? Katropang RR. Anyway, sa atong pag-inadugan, pag-inadugan mga report, ah, sa ang motorist naman na aksidente sa nasakupan ni Tantong Karanga Highway at Campo Verde sa Barangay Irrigador, kabiiman, no? Adlaw ka ng Miyerkules, ag, sa atong informasyon, ay re ka ng driver, nakaangkon it nina sa kagawasan, aksidente at Tantong Karanga Barangay na Isod sa Banwa Karat, Ibahay. So, ging respondihan na, at Tantong Karanga katapot MDR, RMO, at tawuan man ita first aid ka no riya karanga nasabitan karanga biktima sa tropang RR ag sa part man ni tatong karanga batan mga sa ilo man kita sa batan ninahan man riya karas ng kayaki patapos man ba aksidente
0: o sa disgrasya
2: maabot ang disgrasya no kaya natabo kara kahapon or kabi sabtang sa kay Maura sa nakarang motorsiklo alas 2:15 karat hapon kahapon karat adlaw ng Miyerkules. Ay karang biktima no sang ka 28 anyos ang residente tatong karang Banwa Karat Alta Vasa ag sa aton nga buong impormasyon magaling sa MDR mo batan ay nabutan na dari karang biktima nga sa gilid eh karsadahon matapos nga sumimplang tumimbabo ron sa motorsiklo nga ginadriveman na so nakangko na biktima no ide ka gasgas sa mao masaan ang iba't ibang parteng kagawasan ag may ano man kara nung nina sa nakarangwaga nga portion at nakarangwaga mata. So, posible man nga sa idagom at makilong inim noon na nakarangwaga biktima at sa bilugra sa ginatanaw nga kadilanan ito ay karang aksidente. So, yung tawad first aid, aging daga no? Sa atong karangwaga pit nga hospital katropang RR. So, dahil ha, ay karangwaga daywa ka mga motorista no? Nung na aksidente, daywa man ka mga tricycle. Or kaya ka na o, sa bilog ro tricycle nga nakabangga sa bilog man do tricycle nga nakahapit ang pareho man kunta no nga daya ka nga sa bilog mapagagyo pero dato tong naka side sweep or nakahapit sa daya ka nga motorista ay natigengid na nga nagpagagyo pero sige da sige hapon do backtracking ha itatong kara ka pulisan katropang RR so doing sige hapon ro aton kara nga gina-remind no, sa atong karang maigmang hod nga magdahangin kita no, sa atong karang pagmaneho sa atong karang mga motor agro pag inom-inom kita na ron katropang RR medyo sa bilog ra no, nga mga rason aman it nga kita kay nagaka-aksidente no, sa atong karang mga paganawon dahil nga ni nga sidawong kita no, it makihilong nga ilim nun katropang RR. Anyway, doon na itong karang natipo karang mga report no sa atong karang pagsikyar, ito lang itong mga police station sa atong karang probinsya Taklan Report. Magaling sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva. XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ako masagabat no sa police report ni Katropang Christian Villanueva. Grabe, kababor mga aksidente. Ang mga katropa. Alas 11:51 noraton karaga oras kay Delaviga Claudia Merriman karaga Udro Adlaw kay Merly Kabugnason yes Merriman karaga Udro Adlaw nakaroon sa San Miguel Manila Malacaña no nagapinamati isang daw na magkaroon ha mga katropa kay Ney Leison de la Cruz so Merriman karaga Udro Adlaw okay Macaldo Hermelen yes Mayroon ka naga utro adla. Okay, sa aton ka naga pagparayon, well, sa daton raton na karoon yung mga katropang. nagabantay-bantay no sa sitwasyon kara ita raya karanga bagyo nga nagapasugod no sa aton karanga Philippine Area of Responsibility
1: Centro.
0: Well, the update mga katropa, ginagauman nga magasugod sa Philippine Area of Responsibility, particular sa Bicol Region agrong Eastern Visayas, nga maka-experience sa itdaya karanga pag-ilinugan. Agraya roging kumpirma man itaton karanga Dios ti pag-asa, rumpag bilog ita tropical storm o kon may international name nga si Hagupit. Nga sa makaroon, sa kagawaran makara, ita Guam. Na makaroon karang adlaw, itwebes, Mayo 7 or May 7. Aga Rosentro kara, base sa mga oras kina, alas 4 tagaon, magayo raya nga 1,995 kilometro sa silangan it northeastern Mindanao. Nga sa guwa magkarat Philippine Area of Responsibility. Well, daga kararong kabaskugon itangin niya nagabot sa 65 kilometer per hour. No, magapit sa tunga, ag pagbugso karanga hasta it 80 kilometer per hour samtang nagahugag raya, no? Pakanluran sa kanasigon karanga 20 kilometer per hour. Sa forecast na it na pag-asa, magapadayon rong paghugag kara pa west northwestward ag posibleng magsugod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado itdaya karanga gabi o kon Domingo ita kaganhon mga katropa ag di kara pag once ka makasugod sa PAR no hay posible o kung pagkatawgon na imaw nga si Bagyong Kaloy. Aga ginagauman man karang magabaskog paraya nga makabig na ton sangka high-end tropical storm sa sugod. Ita mga 48 ka mga inuras. Pero, medyo magahina man na imaw mga katrope. Bangod sa kondisyon makarat kagawaran, no? Sa aton karanga Philippine Sea. So, marabo makaron, rong posibilidad karanga direkta makapikturaya, no? Sa aton nga tiyempo ang kagawaran makara sa nasyon. Sa sugod ni tatlo ka mga inadlaw, no? Pero padayon raya, o kung girapayuan gidrong tanan, o kung mga lokal nga gobyerno, nga bantayan raya karon nga weather advisories sa runaya kara nga bagyo. Grabe summer pero may una kara nga nagasugod kara nga bagyo. Medyo hago sunod-sunod no raya kara nga bagyo nga ramakat. Well dapat no nga ratong gilang kara nga pagimuon bantay-bantay sa dagagan itdaya kara nga panyempo no mga katropa. Pero hindi naton mapunggan rong bagyo. Ay kung raton ka nga Dios ti pag-asa, nagabantay ang, well, ro kita, no? Nagabantay man. Pero, hindi man natin nga masarangal nga, abi man na, sagmon. Sabay na natin ka nga himoon, ro preparasyon, kay man, kababuon man ro mga bagyo nga nagtaliwan iya, ay ginapreparahan man gin, at aton no na karoon niya mga igmanghod. Sa pihak nga bahi, no? Ang mga katropa, angot sa daya karang hanta virus no sa kisayod yang gid ato no nagkaron yung mga igmanghod medyo nagagaptabi makarara ang may kumgin kumpirma gud man kara nga tatlo rong nagakagamatay bali nagahalinda sa mga ihi mana gaway o kun higko it mga rodents so naun kara rong mga anat tianggap. Ako mga katropa, so presenteng uwa pa makarara no, itabugong o kung bakuna kontra no, sa so nasambitan kara ng virus. No, kay man sa kwan, may una na no, nga crew ita sangka barko ba si Rasagin Pagawa ita aton kara ng World Health Organization no, nga may 61 ka mga crew, rumbar ko ag may 38 ka mga Pilipino kara, rong may kaso, no, ita hanta virus. Mga katropa, may tatlo na ka mga individual, rong nagkagamat. Ay kamay matapda, ray karaga virus nga mga katropa.
1: Centro,
0: kasi,
1: centro.
0: Uwa, rong bacteria mayo na eh, no? Pero rong virus, makabig na ton bakuna, kumbaga, protection, no? Sa virus or dahil nga ni karang rabies makabig na to, no, virus na ron aya karang rabies mga mga katropa, kumbaga ro ginaturo kat nanda kara ro pang protection baga, pero kung bawo na tong buong medyo wa pat anat buong sa ron aya karang virus karon mga katropa. Alas 11:57 ora aton karaga oras.
1: Centro.
0: Ira ko gabos nagkita no sa aton karaga pagwaragwaga Centro. Sa mga katropa na to niya nagpamati, abo-abo nga sagamat.
1: Centro, Centro.
0: Kapin sa mga nagtutok sa aton karon niya Facebook Live, tag sa tagsa ka mga radyo, abo-abo nga sagamat.
1: Centro, Centro.
0: Ang intimahan na to, partner technical side, katropang Cipril Kit Palmon. Sakay ita aton karga patrol para sa police report with katropang Christian Villanueva.
1: Centro, Centro.
0: Sa ngagan, itatong karagang station manager, Tropang John Allen Ascanio. Sa ato niya, CEO President, Dr. Remilitoy. Ako man inyo karagang naging kibahan, katropang RR Kulas nga nagaiwan, it may dahil karagang Udro Adlaw, ita XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Centro, Centro.
3: Mga katropa,

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Nepaz.
0: Ang mga headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
2: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
0: Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
2: Ari Roque kinumestiyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
0: Tropical storm hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
2: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
0: Balitang international, New Zealand, katropa, magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
2: Sa balitang showbiz, Beanie, pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
0: At sa sports, Detroit Pistons, pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian DePaz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni BP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production buwaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. Nationwide.
2: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kWh, papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa tatlong buwan installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan. XFM News
2: Nationwide. Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya maigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sa pilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata. XFM News
0: Nationwide. Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumabasa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanne Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas. XFM News
2: Nationwide. Pinatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na isyu. Tunay na isyu, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
2: Ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. XFM News
0: Nationwide. Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa. XFM News Nationwide.
2: Sumuko na sa pulisya ang 38-anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ang Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ran sa lungsod kamakailan.
1: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard isinusulong dyan sa Senado. Na tropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
1: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at petisyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc, ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay maipatupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

0: FM.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Nga mga Pilipino, nagpuyo sa tumang kalisod. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man.
5: Ipinaliwanag nito na walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang krisis ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng ilang mambabatas. Aniya, mas nararapat na unahin ng pamalaan ang mga programang magbibigay ng sapat na kakayahan at oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang pagpapatupad ng patas na sahod para sa mga manggagawa. Dismayado rin umano ang grupo sa naging direksyon ng lehislatura dahil sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga alahas ang hinold up. 1 million pesos na alaga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
7: Ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga suspect ang tinatay na sa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold the pin. Tuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para ma-aresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugnayang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
8: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawalan ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng Araw ng Barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong paumano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
6: At 952,000 pesos. Halaga po yan ang ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tunnel at welder. Yan sa Iloilo. Katropa natin sa Balita RSP.

0: level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
3: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
2: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po na maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, particular po dyan sa Caraga at Davao Region.
3: Samantalang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinaasa ang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution Number 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa series NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye.

0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin.
3: Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision.
13: I repeat, deserve the deserve.
3: Ang good vision for the person.
13: All together,
3: let's say yes to health.
13: Put that plus for good eyesight.
3: Take Vision X Plus.
14: X FM.
15: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain.
19: Si Michelle Legali, isa ka sales team, nakabansya ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero kung nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
18: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
20: Bibili
18: sa mga butika.
14: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamatis ang programa The Secrets of Hells. Manayanaya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Ululupod naman kita sa pag-istorya, pag-discovery sa mga sikreto, sa mga pagkaon o tanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ring alawas, ginakaon ta bala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha ta dira, kung hindi man binipisyo, basi ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakaimportante ha, binaton kon makaon, kon binipisyo makuha ta, gali kon kaisa nagadala perwisyo. Kagang kinang nanon sa ato sa ring alawas, may mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, oops, I'm not feeling well, pero kon kaisa ni kita kabasa. Hindi kita kahibalo nga mo gali ng butang balon sa ato sa ring alawas. Nga naghatag na sa sang alarma sa aton, hagan-hagan na lang ina, untati na ina, kon ginainuman ina, kon ginakaon. O galing kon kaisa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa good to nga maidukar kita tanan kaya makakuha kita sa mapuslanon sa mga health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa nga ginadiscuss. O pa na ito sa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa inyong pagpadala sa palamang kutano na i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Di mo na alam. Kag syempre sa ito sa inyong pagparagad, upod ta nga ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa inyong programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sini mga suki, kag mga tagpalamati. Kamay pang ara gyapon kamo sa manayanaya sini nga kahimtangan, kondisyon sa piyak sa nga karagimuot no sa aton sini nga panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sini nga lawas, kamay pang pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad. Bisan pa ano makakuha kita sa ideadri kung ano ang mga mahimo naton nga remedyo sa aton mga ginabatsag or hindi gani ambal si kilala naton Sir Josil, hindi lang sila na maremedyohan na kadamo sa ako na batyag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Ang kabay pa nga bisan pa ano liwaton ko makabulig-bulig ha, sa aton sa nga batyag sa lawas health conditions ang padayon nga pagpamati sa aton sa ni programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang ambal sang kilala ko gani Dok Leo sila niya tani kung ano kapisli kita magpasulod sang pagkaon sa aton sa nga lawas kung ano kita kaidiid bala sang pagtukib kon bala perwisyo kon binipisyo ginapasulod sa lawas ta ginakaon ta ginainom ta seling niya kon ano kita kapisli siya magpili sa palamanhon kag parang asawon ta tani mo man ta kapisli bala kon tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa nga lawas Dok Leo.
1: I suppose Sir Josil ano kay nga man sa aton man gyapon nagabalik mo. Galing lang kita wagaw na una kalabanan sa nakapin ba kon ara sa labla Sir Josel sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa niladra masalipan ng iban nga kanon ang kalanon bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mahambal nga ti ano truth or dare. Mm-hmm. Ti paggambal nga dare bisan hindi dapat kagasulubran sa pamatsyagan niya ang iyang ilimno no kon kalanon sige man gyapon Dok Leo.
1: Ti kay piliton kag abuton kag Sir Josil ang limitasyon or masiling gani naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagakaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad gani selang niya pare mare mainom ta selang niya oras kasi ang sabato. Pero mahabal mare, pare, siling niya, may ginpreparar ko to, siling niya nga balunggay, siling niya kag, ampalaya, marguso. Siling niya, mayo to. Sige mare, pare, kamo lang anay, Do hindi, kauyon kami sina.
1: Kapin ba kon may litson, patong nga nabilin, bla?
0: Ay, ba o kon may mga litson na mo nang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga ti ano oras ta makadto no oras ta mapuli. Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutanon Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanong. Kung nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton, Sir Jocil. Kaysa kalabanan sa aton, kumbaga, Sir Jocil, ang balon tanagin man ah. Kadamo sang driver nga sakay lang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting, yung detalye sang kung anong mekanismo sa ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan
1: lang. Basta gadalagan lang. Kung kaysa gani, dumduman ko ganing isa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo, or transmission ba to?
0: Motor gina.
1: Tungod din na siguro, Sir Jocil, no? Sa kakulang sa monitoring, o kung kaidid sa pagtukib sa kung anong mekanismo sa nadira, nga mabantayan naton beforehand pumatabo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsan, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-mind kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni sa ato siring ilawa sa ato siring ipag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatingwa dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, ang pag-istoryahan to subong actually, manami inilang kay iupod bala sa inyong siring mautanon sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda. Amon ni nami isampaw gid.
1: Bao kampyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yebla ga indakal gid. And then ibutang mo takluban pagkatapos bahiton dayon bala Dok Leo.
1: Pagkatapos may lagba nga katumbal pag ibla Sir Jocil.
0: Oo, sus kanamit sini. Actually ang iban sini hindi kauyon. Kaya nga man, medyo tawag na to sila daw masagupra bala kung usapo ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko nalang alang pamili mo si Sir Jocil, tos lokon niya kasi mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot, kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ini kadamo kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta bala Sir Jocil nga buhaghag. Ang iban gadi kini sa madumduman ko sang una sa nagalagolagaw kami sa ni sa mga river banks. Damo ka tinubo dira Sir Jocil. Pagkatapos bala nami bala ko nang chimpo bala magulan-ulan Sir Jocil. Ga pinagampang gid ang ila sa ni nga pag tubo sa mga bunbon bala nga parts ang suba bala Sir Jocil sa kilid sang suba.
0: O balud-baluron tawag nila sa ni nga uma.
1: Correct.
0: Oh, so ang kulitis actually namin na sa sinabawan ng isda. Actually ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa dahon sa saging putson mga duha tatlo ka duble and then butangan mo lang sa kamatis, pitkan mo lang gamay lang gid nga asin. Pagkatapos ang tubig ya bala hindi mo bala pag pag i-drain. Kung kaysa bisan din mo na pagtubigan Dok Leo, ibugkuson mo lang kag itungtong sa ibabaw sang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala Dok Leo. May mga tag 5 minutes ikaw dara. May sakto lang daw makabuka lang tubig. So kampyon na yang isudan isa nakapinggan kung kaysa ga panihol ka pa.
1: Correct Sir Jocil. Ito magluwas pang dansa natin kamatis nagasabaw malang na yasang iya Sir Jocil mo. Kung nalimbawa tuumon mo siya. Tapos ma-release ang pagiging lycopene sang kamatis nga mga complement pagiging sa binipisa Sir Jocil sang kulitis ngayon mo sininga tinuom.
0: So additional knowledge galing ang lycopene nagkakinanglan man Dok Leo nga initon mo ang kamatis.
1: Correct Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay. Now, pero tindiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita nga anong may ara da sa kulitis Dok Leo?
1: Kada mo Sir Jocil no, may mga nutrients ni kag mga bioactive compound. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time nga nagakaon kita sang kulitis, may ara sang mga vitamina, Sir Jocil. May ara sang beta-carotene. In fact, may vitamin C man ni siya, no? May vitamin K, kag may B-complex vitamins. Lakip na dira, o kung lakip na dira ang folate nga nagabulig ni Sir Jocil. Pabakod sa aton immune system, panami sa aton sining vision kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Jocil ang vitamin K kag energy metabolism, idugang pa nato ng mga minerals niya. Makabulig pabakod sa aton sining atulan, hemoglobin synthesis, mabalanse ng aton sining electrolytes, phenolics, kag flavonoids sini, nga makabulig para nga ang aton heart maprotehiran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins, nga makabulig sa aton sining liver, may antimicrobial, kag may anti-cancer potential, kagang yes rin nga fiber and protein. Ha? Remember, ha? May protein man ang colitis, ha? Nga makabulig. Hindi lamang sa aton sa rin nga tiyan, Sir Josiel, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sa rin muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins, may B-complex, may folate, Dok Leo. Ang folate yan, importante ini sa mga nag-amabdos mo sa nag-abusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements, sa ginarisita ko kaysa mga OB-GYN-y mga doctors naton, ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ni kinanglanon sa mga nagabusong. So makuha gali nato ning folate, ara man gali sa may colitis. Now, kung karon ang preparation sang colitis, ha, paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang mga binipisyo nga makuha ta. Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masami sininga pamaagi sa ato sininga pagkaon sa colitis eh. Pero if we go about if we go to the specific benefits or specific yung mga binipisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay eh. Kunway balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kon anemic nga tao, makabulig ang ano Doc Leo pagkaon imo sang colitis.
1: Makabulig Sir Josiel, no, kay ti ko may anemia ka problemado ang aton sininga lawas, kulang sa oxygen Sir Josiel eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kag kulang sini sa folate na kinanglanon sa aton sininga lawas para sa aton sininga red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sina Sir Josiel ka sign is nagapalang luspad. O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josiel, ang pabalik-balik ng pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalabungol, may labotin ng Sir Josiel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron kag folate, nga tuman ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinara ni Sir Josiel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero ang manami sa ni Sir Josiel nga balita, kaya ang colitis mismo, may ara na sang combo Sir Josiel o kung upod ng adaan nga vitamin C, ang, ang purpose ni para ma-absorb sa natan sa nga lawas ang iron.
0: So, may ano man siya ha? Tawag na ito sa niya mga kung may combo meals kita, may combo man niya sang vitamins and minerals, ang mga sources naton sini Doc Leo, just like for example sang colitis, no?
1: Actually Sir Josiel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josiel, no? May ululupod na ni sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kung aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence Doc Leo sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium, potassium and zinc. Makabulig yan ayhan ini Doc Leo sa ato sining kung sige-sige nga pagkaon na na makalikaw kita bala sa osteoporosis Doc Leo.
1: Especially Sir Josiel kung bataon pang isa katao mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Oh.
1: Kaya ko nara ng osteoporosis Sir Josiel medyo mabulubudlay ng ang sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa, no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iyasan ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium Sir Josiel ha, ang nagpabakod sa aton sa nga tulaan. Upod mandiri ang magnesium, upod mandiri ang phosphorus, upod mandiri ang vitamin K, nga kung mapasulod na ton sa ton lawas, nagabinuligay sila Sir Josiel, para magpabakod sang aton sininga tulaan upod siyempre sa calcium.
0: Kay kun isa-isahon naton kadamo sa mga vitamins, minerals, another phytochemicals nga ra sa kulitis, no? Halos kumpleto na vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa, bita, dahon ang ginakaon ta, may fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber bla magano ka, magpamuhin.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kaga sa digestion, no?
1: Kaga the same time, Sir Josil, nagabulig man ni para mag-maintain ang balance sa atan sining friendly gut bacteria.
0: Pero what do you know, Dok Leo, sa leading medical conditions sa ina-suffer sang, hindi lang guro ni sang Pilipinas, but sa bilog kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Leo, sa colitis nga makabulig. Parang, makalikaw kita bala sa hypertension kon magsigi-sigi kita ka kaon man kon depende sa availability, no, sang colitis, Dok Leo.
1: So isa gid, Sir Josil, nga makabulig sa aton hindi lang sa ka hypertension, Sir Josil, kundi sa bang kabiligan cardiovascular risk. Pati sa aton sa ninyo korason na mabinipisyuhan nini kon nagakaon kita permis ang colitis nga man tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium, may magnesium kag may flavonoids nga nagabulig para mabalanse nga aton sa ninyo blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So ginagamit ni Sir Josil, ano, ining ginatawag madahon kag berde nga o tanon kasubong sa ninyo pigweed or colitis diri sa aton bilang parte, Sir Josil, sang heart-friendly nga pagkaon.
0: So ang preparasyon para sa may mga hypertension para ya sa those gabok blang tulaan ambal nila bala may aragid man nga tao na kung sa dasma balik dayon mo may ara man yang tao katatlo na magtumbling ambal nga daway ka pabigong sa kung sini tulaan haw. So depende na kung kaysa sa tawag nato sini bone health ni mo eh.
1: Depende gid, Sir Josil, kadi mga tao bala, Sir Josil, nga matumba lang nagaka fracture sila, hindi po tumbalon sina nga dira na lang na mismo na tubo. Kundi mahimo tinuig na Sir Josil nga nagahina ang tulaan. That's why kung ginasuspetsahan mo nga may problema kasi na dira mas manami magpa-examine gid kag kun mabalaan mo nga gabok nang imutulaan sini like may osteoporosis, tuman gid nga paghalong ang kinahanglan nun sini, Sir Josil, nga kun mahimo pa lang hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And ina nagalimit sa imo sining mobility.
1: Tama, gid kalimitado, Sir Josil.
0: So importante actually. Hindi man isa pagdinalok ah. Kung anong pwede makaon sa uma kung kasi pwede ni mo ini ma mix kla mo. Sometimes it's just a matter sang pagdiskubre mo bala mahambal nga ay may colitis ko, testingan tabi sila nga halub-halubon lang abi. Pagkatapos butangan talang gamay sila nga ano abi nga asin gamay lang gid pagkatapos do kinilaw ang style niya bala. It's just a matter sang pagdiskubre kung kaysa sa pamaagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas ni mo kay bisan gamay lang kung sige-sige kagadlaw-adlaw line nain ang imo sini ginakaon nga green leafy vegetables and fruits, Dok Leo, masupot sa sulod sa ato sini nga lawas ang bitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong sang benepisyo kag perwisyo, Sir Josil. Same lang ang mekanismo. ginagmay inadlaw hasta nga nagsululupot either benepisyo or perwisyo ang atan sa ni produkto.
0: Munang gahambal ang iban bala, Dok Leo, nga sila niya, grabe sila niya daw, hindi ko kasarang sila magpulaw, alas 10 pa lang sila, tulugan ako, ginahuyukan ako. Pero sila niya, kadasig sa kon mabugtaw, katatlo lang kaura sila niya tulog ko, bugtaw man ko dayon. Pero patagaya bala, Dok Leo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Tagay na nayo.
0: Uy, ginatuyo pagabot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato sila niya lawas. Bangod sang bisyo. So sa ano naman sa panunaw naton, Dok Leo, na mention naton kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So ita si good effect Dok Leo makan sa colitis ato sini nga digestive system.
1: Ay mi ara gid Sir Josil no para sa aton sini nga bowel movement tungod siya sini nga fiber. Kag damang way maka notice ni Sir Josil ang colitis may maduludan log ni nga substance mo. Nga nagabulig man sa aton sini nga digestive system health, especially pag-abot sa aton sini nga tinai nga masooth ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sini nga preparation, makabulig Sir Josil. Ah, para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kung nagkaon ka mo, kag manotis ninyo yung nasa colitis, kung imo ni gani nga utanon, kaya kung isa ginapanggarab lang na sa umamo, may mga porsyon kung kaysa matigana, dahon lang inakuha mo. Pero may best kung kaysa nga, kung ang ugat siya gani mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iyasin nga ugat, balang stem, manotis mo da may maduludanlog ang iyasin nga duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkadula ina, pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, Tisa, ano naman, Nabi, if we speak about this oxidative stress, mo ining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sininga, ang simptoma sini, lala na galing ato sininga ginabatsyag, inflammation kag oxidative stress, most likely, dito sa sulod sa ato sininga lawas. Ano ginahimo sini Dok Leo sang pag kaon sige-sige sang anabi, sang colitis?
1: Especially, ang ginatumo, dari Sir Josil, is ang chronic inflammation. Nga waay ka sa una sing mabatsyagan. Muna ginaginasaling na ton ginagmay, kung ay ka nagabaylos, yung musuling ang lifestyle. Pag manifest ang kaisa sa symptoms, Sir Josil, medyo malala ng musuling nga kaimtangan. Tungkol sa chronic inflammation, kag-oxidative stress. Pero kung nagkakaon, gali kita sa masamisang colitis, tungkol sa yasin nga flavonoids, tungkol sa yasin nga phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sa ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sinisang regular o sang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit Sir Josil sa may mga arthritis kag bisan pa sa general oxidative stress related disorders.
0: So, these are the ano ha, mga binipisyo nga ito sinimakuha na kanto kita dari sa kung paano na ito nini-preparahon. Importante nga mahibaluan na ito ng proseso. Kaya parehos man lang ina, magluto ka tinapay, parehos lang ka mo sangkap, pareho lang amo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa. Sang imo sininga doko ni mo tinapay. Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo gisakon kay sabla. Halin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kay sa may ara linuto nga agi na una nilang bumbay sang sahos. Nga may ara linuto nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay. So may effect ina actually mo hindi lang sa tawag naton aromatic effect ha. Pero kalabanan sa ato na luto ang bumbay kag ahos for aromatic effect na lang gid na aya mo.
1: Correct Sir Josil, kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton sa pag-observar sang time antes na ton sa gamiton Sir Josil, niblang pagpa-pa mo dirit sumupos ang dayon skalaha bala Sir Josil.
0: Haboy mo dayon skalaha.
1: Haboy mo dayon skalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos kag sa sibuyas Bombay islice o kung papaon na ton ang ahos islice o kung imins na ton dira, depende sa inyo. Amuman islice man naton ang sibuyas Bombay kagpabayaan anay sa Sir Josil kumbaga kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate Sir Josil ang ila sa mga medicinal properties dira.
0: Ang problema man lang sa aton kay tiga bakal kita sa ahos pagkatapos galuto kun kay sa labi na gid kun magsinangag bala kita magkalokalom hambar damo sila yang ahos para maghamot. Hindi nga damon ang ahos para nga damo sustansyang makuha para maghamot ang sinangag ukon kalokalo.
1: Sa husto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot malang aton sinagin nalagas, kagusto ang preparation aton syempre sang garlic and onions. Why kita makahibalo? Posible, no? Kati husto man ang aton yung preparation, Sir Josil, ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton siningalawas. Magluwas sa kahumot nga aton sinima haklo, Sir Josil, nga nagadugang pagitpaganas nga aton pagkaon.
0: Ang problema, sinakon ka isa, kung nagalumos-lumos sa mantika, Dok Leo?
1: Isa sang dapat ginkuntani naton, Sir Josil, nga likawan, kaya mahulog na lang sina Sir Josil, sabor o kondamil na lagi ng aton.
0: Ako nang hambal niya. Grabe, manti mo magmantika. Siya daw malumos, manahos ka gumbay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, tiaga na gano'n nyo lang. Kung magamit ka mo, ining mga pari sa virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na to sang good fats bala. Pero ti, dire kitanis colitis, ha? Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis inyo, dira? May tanong ka mo colitis or damo ka pamunga nga colitis or panahon niya colitis na nagatubo sa inyo sining ugsaran. Nami ginitubuan niya tunga sang kamaisan, Dok Leo mo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Damo-damo ginada, kilid sang kahon bala sa talamnanan, damo katubo ng colitis. Preparation, Dok Leo, paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa ring mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto, malas ni Sir Josil, para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient. Kay Tim Makabati, na makita karoon sa isang feedback nga dugay na kaong sang colitis. Ang isa ganit sa ni Sir Josil, dumduman ko sa niya, pag-usap ko, colitis, pagwaya colitis niya po. Wala mo usap, Mayo.
0: Amo nang hambal nila, siling niya, Dok Leo, siling niya, grabe ang, grabe siling niya, konsumo sang colitis. Hamakon mo siling niyang halin lunis niya hasta biyernes niya, colitis lang kitang kapermiwa.
1: Butang balonsin na kung ano pagsulot yung pagwa, why mausap mayo? So, ang nutrients, Sir Josel, hindi naton makuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha naton ng beneficyo, ang nutrients, ara ay maritay naton. So, paano naton na ni-prepare para ma-preserve ang iyan sa ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josel, ang atuman kasi sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang nga init, sinig reklamon sa, oh, come on. Ma. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko, manilong ni sa dayon, otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya, sinis siya. Kag iban pag inyo mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, imuon na ton si Sir Josil is through steaming. So, steam lang siya na ton. Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya in 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong baki ito sa nangyagin steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil. Para nga mas mangin healthy pagid siya, ma-enhance naton ang ginatawag carotenoid sini kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas mangin absorbable o kung maproseso kung ma-absorb pagid sa naton sa ningalawas kahit ining mga beta-carotene or pro-vitamin A, vitamin K, mga fat-soluble vitamin din sila, Sir Josil. So that's why nami paresa naton sa good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag, amo na ni Sir Josil, as simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta again ha, sa naanda naton, ginalangkay ta sa babosato, sa ningamang sinaba, one, is da man or whatsoever, utan man. Ginalangkay naton ini, inabutang, pabukalan, takluban, pagkatapos si bakit. Pero para ma-maximize nato ng benefits, dapat niya ilagali ni Dok Leo ya steam and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambalita akong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag nato sinibala mga social nga mga restaurant bala, Dok Leo. Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kun kaisa gina nagakurus-kurus das pinggan ninyo. Huwag ka mo kay balusin na pariyo sabi sa mga vegetable salad. Makita niyo na daw nag-yelo-yelo nga ginapatulo sa ibabaw sa inyong vegetable salad. Huwag ka mo kay balusin na nga olive oil na.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag-actually gina-recommend ban gani sa mga eksperto. Nga pag-abot sa pagkaon naton, Sir Josil, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josil, nga healthy fat nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat-soluble nga mga vitamin, ang mapasulod o kung maproseso gan sa nga aton sa nga lawas, hindi sa mauyang.
0: Amo ninyo kung mag-inom kagali, premium D3, mga duha kapsulay na day, solve ng imo sa nga good fat source, Dok Leon, supply.
1: Ara, yes, Sir Josil, why gina yuyang ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara, Sir Josil, ang VCO, convergent to coconut oil, pero hindi pag-in ta kontento si na eh. Mm-hmm. Ginbutangan, pag-in sa isa, pag-in ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil nga rich in like acid, iban pa gyud yung mga vitamins sa Sir Josil nga hindi lamang sa aton sining ginatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose, kundi sa iban pa gyud nga parts ng aton sining lawas may benepisyo.
0: So kun magkaon gali kita sang colitis, Dok Leo, ang mga nutrients, vitamins and minerals nga makuha na naton, hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka, way ka olive oil nga ginupod abi Dok Leo, colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, so that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag diri sini ang problema sa masami na ton mabatian, Sir Josil, kung mga feedback bala sa ton. Nagkakaon man sila sa amon nga utan, amon nga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa nga lawas, Sir Josil. So kinanglan na ton, abino, pag-abot sa nutrition, kinanglan na ton ang kapisan, Sir Josil, sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa nga lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita, Sir Josel, sa aton sa nga skills para sa aton sa nga mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugalingon, para medyo ma-upgrade man ang status na aton, ano, Sir Josil, para mas maka ulo income man dugang-dugang hagdako-dako, mas labi, Sir Josil, nga tagaan aton sang tutok ng aton ikaing lawas ano makapaayo dari. Hindi nga kontento lang, Sir Josil, kung anong ginaserve sa imo sa kada oras ang pag at sang tigkalaon without even questioning perwisyo o kung benepisyo.
0: Amo niya, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amo ng cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may arada, vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat nyo sprinkle. Pagkatapos, last is himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina, Dok Leo. Nga away ta ginapasobrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kung ano man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes ay malata. So amo man na dapat sa utan nun, dapat kay balo kita kung daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam, kag kung ano ang way of preparation. Kaya may ara nga mahambal nga steam ni mo pagkatapos lagaon mo ti Dok Leo. In short, sini, kung nakapakiti ina, nga ang direction is steam, kag lagaon mo, madunot na.
1: Correct.
0: So amo man ang pagpreparar ta, dapat sang utan nun, pag hambal steam, steam na to as much as possible. Tapos mo lang mag-steam, kung why ka steamer actually, sa kaldiro, pwede mo da butangan sa tubig, pagkatapos butangan sa salmunan, ang suludlan bala nga latas ang gatas, and then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang. And then takluban, Dok Leo, ibutang mo na sa porcelain. Itungtong mo sa may sudlan sang gatas, blana. And then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, bakita na dayon, steamed na niya siya, luto
1: niya. Correct.
0: Oo, inayasaway mga steamer. Now, limit abi, Dok Leo, in terms of Daano ka damong pwede makonsumo and other reason dapat ikonsumo on a daily basis kung may ara ikaw sang colitis, Dok Leo?
1: Isa ka tasa, Sir Josil. Pwede na daily ni mo sining pag-consumo kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa?
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw?
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
1: Nagambal kita sa ni Sir Josel ng adlaw-adlaw. Pero balantaman niya yung ibang sa ni sa isa kasama na garo, isa ka adlaw ah.
0: Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta mo may alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ato sa nga pagparagad. Diskusyon na nato na yung mga alternatibo nga mga utanon pagidbala na makuhaan ninyo sa binipisyo katulad sina sa colitis. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, naintindihan taman, sorti na gid ganing si Mana kung kaysa may malangkay kang colitis, ganing si Emo, sining sinabawan kang sa linuto mo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado, bless Sir Josel, vegetable section. Tukad ako nga sa pagkanugon ko, Sir Josel, na makita ko na mga utanon niya nagkakalaya lang.
0: Nag-ayilawis doon, mambalang tagiya, sinagabligya nga ito, hindi lang na yan. Ay, kaysa linya, daan na nag-ayilo-yilo na. Insert ni Mabakal, Dok Leo.
1: Kaya isa man, Sir Josel, no? Posible sa ginatanaw na ito, nakabangdanan, sini ang kulang na ton sa appreciation, bala Sir Josel, sa mga binipisyo, mga sikreto sa likod sa ni kagun anong aton sa ni kaayuhan niya makuha.
0: So kung may colitis ka mo, naintindihan ta, ang ibang nag-digwa-digwa sinikon mag-inom sang VCO, direktabla, ining ano, blakotsara, perkotsara, amuman ang malunggay oil, ano ka mo, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo after meal. May duha ka mo ka-capsula in a day. Enough for your body, agod to nga maproseso niya ang mga oil soluble sininga man nutrients sa sulod sa ato sininga lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato sininga, dire na lang kita bisa no, sa suplemento, in the absence of colitis, sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede natin ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
1: Hindi man naton, Sir Josel, maparehas gid, no? Pero makasiling kita, Sir Josel, nga may mga similar benefit sa colitis. Kung mapasulod naton sa aton sa dingin lawas. Ang isa sa makabig naton, Sir Josel, sinakong masiling naton nga malapit-lapit sa colitis kung ay available among balunggay, Sir Josel. Pero ang colitis, mas mahumok kumpara ni mo sa balunggay, Sir Josel. Pero kung waay, abi, ang pamangkot kung waay, malunggay ang aton sa dingin ibulos. Karoon, ang iban sa mamangkot naman, ano, ano abi, kung waay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Josel, kung bisan may ara, balunggay, ang katakabla sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sini. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sini nga suggestion, isa sa inyo sini nga option ang pagtumar sini sang premium or Santhone Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay isa sa sangkap sini, Sir Josel. Sang Santhone Gold Capsule pag-abot sini sa nutrients, manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant, manggaranon man siya. Dagaya man ini sa minerals kasubong sa colitis, may calcium, iron, antioxidant, vitamin C, kag may plant protein man, Sir Josel. Pero ang bintaha sa balunggay, kahit mas damo-damo siya, o kung mas taas, yes, sining plant protein, kumpara na ton, Sir Josel, sa colitis. Nga ara na ton makuha, Sir Josel, mapasulod na naton sa ton sining lawas, kung nagatumar kita regularly sang Santhone Plus Gold Herbal Capsule.
0: So, utan ha, alternative. Hindi sila palarihos gid botamalon nga tupo-tupo, pero alternative kun wala colitis ara ang balunggay, kun takaan man kamo sang colitis na takaan kamo sang balunggay, iniya sigurado niya hindi kamo matakaan sini kay why ni aftertaste kay kapsula na niya Santhone Plus Gold Capsule kay may ara sang balunggay.
1: Correct, Sir Josel. Kagdi base sa pagtuon, Sir Josel, kuning isa ka superfood beneficial sa aton sa ngalawas like balunggay. Mas labi pagid ni Sir Josel nga nagadako pagid ang aton sininga bentaha kag health benefit kun may husto pagit gali Sir Josel nga kombinasyon ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti Santhon plus Gold Capsule naton di lambalunggay ang unod eh.
0: Oo.
1: Ara man ang mangustin, ara pagid ang spirulina Sir Josel nga hindi man magpaperde pag-abot Sir Josel sa sustansya sa aton sa ninyo lawas. May natural antibiotic pagid ini nga garlic. Kagiban pagid Sir Josel nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas nagabinuligay sila Sir Josel sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira, pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sa ninyo lawas, hindi makapaayo kung magpabilin sila dira Sir Josel.
0: Ang sakit sini kay ang colitis, frankly speaking, Dr. Leo, na kung sa umay ni, inasaksak lang yun, inasakot sa laon sa baboy mo.
1: Correct.
0: Maano sila, kuha sila sang saging, tapos gurubon, butangan sang upa, and then lagaon, lutuon, kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adira na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sang baboy.
1: Correct, Sir Josel. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madra, sa Oriental, sa Negros, sa Unab, Latin, Negros Island region na nasubang Sir Josel, ano? May lapad nga tanom, Sir Josel, sang balungay. Para lang sa mga baboy.
0: Tembal ka ni Nilas niya, grabe baboy mo, napakaon mo siya sa colitis. Sila niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sa baboy mo siya, high blood. So, how about Dr. Leo, if we speak about protection pagin sa ato sa lawas, several benefits nga madala sa ato sa lawas, sa pagkaon niya sa colitis, ining pangkontra naton sa hypertension. Sa Santhon Plus Gold Capsule, may ara kita dra ingredient ni Dok Leo nga specifically nagabulig agud tong malikawan nato ng pagka-hypertensive, no? Or magka-high blood, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josel, amo ni ang garlic.
0: Oh.
1: Ang shared benefit nila sa ni Sir Josel sa colitis, pareha sila nga naga-lower sang inflammation, Sir Josel. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused. Samantala ang garlic iya Sir Josel, nagabulig siya infection focused. So amo ni kinalain nilang kadua, pero ang goal nila parehas. Pabakuron ang aton sining immune system. Magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sining blood circulation, pabalanse sang aton sining blood pressure, kag nagabulig man panami Sir Josel sa kondisyon sa aton kaugatan para sa aton sining blood circulation.
0: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Buta mo sa kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi ginmalipatan ang hambal ni Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang ang mabusog.
1: Correct, Sir Josel. Kag muning hambalan nun, no? Sir Josel, kung bilis karon mo ng dua problema sa lawas na mo.
0: We live eat, to it.
1: We eat to live.
0: Dinalok na na yun.
1: Hindi tama sunod, Sir Josel, ang 70% lang fullness. Kung mag-amo sina, ang nagkatabo Sir Josel, overindulgence, sige, ilinat na nga ito sa nga tiyantag tinay, Sir Josel.
0: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order sina, permi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik ha. Buta malo na una nga lagtik sina, hindi na totally full, kundi mga 80 to 90% full lang na. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tagalin Sir Josel, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling nga, paglagtik, Pesar, tama na. Sige, uyog-uyog pa gin.
0: Kasi madala pa mo lang sa tuntun sa uyog-uyog, no? Now, with regards sa ito, siling premium D3 softgel capsule, tamo itong nahambal na ito, kagayina, Dok Leo. Good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients sa ito, siling lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kagisa pa gin, kung kakaon, kalimbawa, sinisang colitis, na may calcium na si Sir Josel mo. Kinanglan para ma-process ang calcium Sir Josel sa vitamin D3.
0: No.
1: So dapat may aragi Sir Josel nga upod para nga mapanginpusla naton Sir Josel ang pagpabakod gidlas ang tulaan naton sa aid man o kon bulig man sang

0: stick effect bala. Ama nagululupo da. Mambal nga, ti ka nami, gali sa epektos ang kulitis, tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpon abi. You know, may mga masustansya man gid kagpuno sa vitamina minerals nga mga utanon or ara sa ato silang paribot. Ang problema sini is processing.
1: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention, kung ma-retain mo pa dira ang mga nutrients niya. And ang preservation. Kay may ara kon kay sa parehas man sa ato sini ginaluto, luto mo subong gabi pagkagapanos na dapat ubuson mo dayon.
1: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kay sa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C, kumpleto taning colitis, Doc Leo, kung pala kaon ng kita, no? Mm-hmm. Kag kung may aral lang colitis, permiso ato sininga palibot.
1: Mm-hmm.
0: Galing, hindi may vitamin C. Ito yung problema, sini kung huwag ka colitis, huwag ka man vitamin C, at hindi may santon vitamin C pa man, Doc Leo.
1: Isa sa manami, Sir Josil, nga, kumbaga balita sa aton, na, no? Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis, may Sir Josel, pero kung masurusubrahan mo sang init, madula man niya sininga vitamin C. Dari na kita, Sir Josel, sa santhon vitamin C, kaya area puro-puro nga vitamin C, way basiyo, way uyang ni Sir Josel.
0: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
1: Correct, Sir Josel. Kagining vitamin C, wala Sir Josel, nga way nagadisturbo sa imo sininga tiyantag surok-sulok, black way nagahirab, sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Huwag nag-alboruto, nabulkan mo yun, kagbulkan ka nalawa ng tiyan mo.
1: Tapos, kundi mapunggan, parati ang asphalt eh. Ay, asphalt ba tawag siya na?
0: okay, sa gani, may lava, king ito.
1: lava, naglinya, Sir Josel. ang manami, sini Sir Josel, sa aton, sini nga, santhon na vitamin C, kahit nagabulig siya para nga mapabilin ang aton, sini nga, skin health. Ang nami nga pag-inat-inat sa aton, kaugatan, Sir Josel, kung may ginabatsyag, kita madasig ang aton sininga recovery kagang aging process, Sir Josel. Kati indikin man aton malikawan nga magtigulang, Sir Josel mo, pero kon bastante kita sinisa vitamin C adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung mapahinay naton, Sir Josel, kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Siling hindi tako kauyon sila niya, Doc Leo, kaga katropan Josel, hindi tako kauyon ko na kaano, colitis, pero kapangapit akon ko niya, kakapin nyo dang Santhon Gold Coffee Mix, kag Santhon Plus Coffee Mix. Kung kaysa sila niya, ti gatilaw-tilam ako, premium D3 Coffee Mix. Siya ti may balunggay, manda, hindi tako kauyon ko na ka, colitis sila niya. Makakuha mo ako binipisyo. Parehas gin discuss niyo ang binipisyo nga makuha to sa colitis. Gainom lang ko sang kape, Doc Leo.
1: Sa discussion na to, na discussion natin, Sir Josel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compound sa colitis, among balunggay. Nga mong ari, diri sa aton sa ringa Santhon Coffee Mix variants, Sir Josel.
0: No.
1: Ari sa ringa Santhon, actually ari Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel, may balunggay gina. Ever since, ha? Kadugay-dugay ni sila damo na nabirpisyuhan sila. Kag may natural protein, pagid ni Sir Josel, magluwas sa balunggay, may sa spirulina, pagid, kag may sa soya powder, pagid Sir Josel. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas, Sir Josel. Hindi mabugat, prosesohon ni sang aton sininga lawas. Kag samtang nag-aedad, kinang lanon, Sir Josel, para mapabili ng kabakod sang tawo, ang kapagsik sini, hindi magluya, hindi maghina, inablan Sir Josel nga, bisan pag-uyat sang baso. So, dumabuyan mo na blan, Sir Josel.
0: No.
1: Isa sang kinanglan na tundugangan sa nadira, protina. Makuha na ito sa pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero, pag-abot niya, Sir Josel, sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion na ito, na ito sa skin condition kag health, diri Sir Josel, siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara, Sir Josel, sa ito sa Santhon Gold Coffee Mix, kaginopdan pagit Sir Josel, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, tag-iban pagit niya masustansya ng mga sangkap. Kagang problems ang kadamaan subong Sir Josel. Kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josel, reverse kung sulbaron. Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids kung kita sinimapa blood chem, inatungod Sir Josel sa kalamay. Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nag-

0: crave kita kung magnubo o kung may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta, Sir Josel, kung ginainom na ton, like for example, Santhon Gold Coffee Mix, Stevia, iya ang gingamit sina. Tamis gapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josel. Kag upod man dira, Sir Josel, ang isa ka problema sa madamo ng Pilipino, subong. Ang kakulang, Sir Josel, sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante, Sir Josel, sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level, Sir Josel. May resulta o kung nagresulta, Sir Josel, sinisang pila ka mga problema sa lawas sa imbalances man, lakip man, Sir Josel, ang insulin resistance. That's why, isa man sa bintaha, sini-updown na lang naton kung nalimbawa, ginom ka sang kafe, kung hindi Santhon Gold Coffee Mix, kung hindi Santhon Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer, Josel.
1: No.
0: Ang isa sinisang bintaha man, kay bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sa adlaw, Sir Josel, napasudlan na ton sa vitamin D ng aton sa ningalawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josel sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis niya po ni. So kung mag-inom sang kafe, Sir Josel, alam mo ganun na ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na.
1: Oh.
0: Why not try sang premium D3 coffee mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, masagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis nga ginagamit sa niya is stevia.
1: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English, sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain niya kalamay sa kape. Sila niya gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa. Sina daw ikot may masaburan yun. Dugangan ko anay gamay. Tapos, higupan niya naman isa. Sila niya daw las ay pagid haw. Isog pagid sila niya ang paitaw. Dugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, Dok Leo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigup man ang nahimo niya. So, ang tendency, nga ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sang pagkamatakaw mo bala, magdugang, haladugang, adugang, asa sa ulihi, damo-damo na galing kalamay nga na-intake di mo sa kape mo.
0: Correct, Sir Josel, no? Kasamtang nagadugay, bilang nagagamit kita sa kalamay, Sir Josel, nagadugang man ang aton sa nakinanglanon ukon ang quantity sa kalamay nga mapasulod naton para makabatsag kita sa katami, Sir Josel.
1: Ang isa dari, Dok Leo, pagida, may gamunod reselling niya, adlaw-adlaw ako nagpangapi siya sa Santhon Gold Coffee Mix. Ti, may aram na sa collagen kagulata tayo, nagpanami sang kutis. Sa ti, kung manghabon ako, kinanglanggit niya Santhon Plus Herbal Soap or inigani Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo?
0: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung ano mo ihabon sa mo sa ningilawas. Pero nga, tol ng rekomendasyon dari kung gusto kaya tilawan binipiso sa natural nga mga sangkap, Sir Josel, like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, patigan ni ang balungay, araman na dira, tilawan mo ang paggamit sa nisang Santhon Plus Herbal Soap. Katidamo na ni Sir Josel na nakagamit sa nga ang mga pangalis nga nila sa lawas, Sir Josel, ang naumpawan. Ang mga katol-katol, Sir Josel, nga damo na magamit na gamit sa iban nga panghugas dira, ukon pang sabon dira, gabalik-balik lang gyapon. Mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kagting iban, Sir Josel, ang problema nila sa ni ang ila sa ni nga mga dark spots bala. Kagting ang bagnas ang kilala ko, tinga nga darigin sa guyaman. Resulta, Sir Josel, sa mga ginapanggamit, ginapanglughod bala, kawai sa lugar bala, tapos masila lakan kasang adlaw sini nga naglakra o kung nagiitom sa aton sa ringa panit may mga pinalian pa bisang punggod ng iban sina makabulig dira iya, Sir Josel, ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. At sini pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sini nga gamiton nga sabon, pero kung nalimbawa ang naandan mo nga habon daway mo man ma-achieve ang imo sini gusto matabo sa panit mo, why not try Clear Skin Herbal Soap. Kagdamo na ni Sir Josel nakagamit sang Clear Skin Herbal Soap, na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya. Kung gamiton mo sa guya, dalain mo sa nga liog, dalain mo sa nga botkon, nagapalariha, Sir Josel, ang kolor kagwaib lang nagakambang-kambang puti. Man to, di mo guya, pero medyo brownish o kung na itom-itom mo sa nga liog, doon di bagayan, Sir Josel.
1: Nabal nila, dosuta kasang kanlaon.
0: Di mayo lang tani, kung hindi mainit, Sir Josel, kay maka turtleneck ka. Mm-hmm. Medyo madismulado gawa. Why not try sa aton sa mga tawag palamati, Claire's Skin Herbal Soap, kay ti may ara ni Sir Josel sang glutathione, kojic acid, kaga VCO nga manami man sa aton panit.
1: Okay, ang isa diri ka pa mga kodok Leo siling niya, pwede ko adlaw-adlawon gamit siling niya santon plus herbal oil.
0: Pwede gid Sir Josel kapin pa hatagan naton Sir Josel sa senaryo bala. Mm. Kapin po kon sa inyo sinipalibot ta medyo masiot o kon damo bala Sir Josel, posible breedingan ng lamok.
1: Mm-hmm.
0: Kag damo panaguan ng lamok. Area mosquito repellent ang Santhon Plus herbal oil. So kon adlaw-adlaw mi lamok, adlaw-adlaw ka man naman yos para may protection ka Sir Josel. Hindi lamang sa kagat kundi sa infection nga dala sini, posible deng infection ga pulo pa batyag naman gani subong Sir Josel kapin pag padulong na kitasting ulan bla. Isa ni sa dapat manaton handaan Sir Josel kay magluwas pa sina kung nagabaylo-baylo ang chimpon dito malikawan Sir Josel labi na sa may mga edad-edad ang pagpalangalay palamuypoy palamaol sa kalawasan makabulig ang Santhon Plus herbal oil kag protection man sa panit Sir Josel ah. Kay nga man may ara sang VCO kag may ara sang moringa oil nga hiyang ang manami, ganda, ginarekomendar gani ning moringa oil, Sir Josel, kay may vitamin E, oleic acid, para sa aton sininga panit, makapahumok, makamoisturize sa aton sininga panit.
1: Sa mga nagpinamangkot ko nin, pwede ka bakal, sa mga butika ang suki, ninyo pamangkot lang kamo, basta produkto sang Yes to Health Incorporated, may tatak Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal sa Mercury Drugstore, actually, kung may mga branches dala sa inyo, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Ah? Pwede ka mo kabakal. Even, pwede ka order ka mo sa TikTok shop o hindi ka ni sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dara sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka muna magtalang, mangkot lang kamo sa Lizari Street, sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasina, ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na dang produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, located ang clinic. May clinic diri, may konsultasyon libre sa A Young Building, Yulu Street, City proper, sa Iloilo City. Atubang ina sang isa da ka hotel. Ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kanto lang mo dara, may consultant kita dara. Gutong magbakal sa mga produkto, pwede ka muna kapa-check up, libre lang sa ato sining clinic, makapa-assist ka muna mga program of supplementation, depende sa inyo sining inabatsyag. The rest sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sining kagpaintindiya, Dok Leo, sining niya, ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog, sining niya, pwede ko na maimnan, sining niya sang cease the pain. Namin niya siniguro, Dok Leo, nang ginadiscuss na ito niya, chronic inflammation. Actually, why kita si may mabatsyagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm.
1: So, amo nigurong namin niya. Pero kung may gapalaman, no, gidman sa lawas, nang daw matsyagan mo siya, hindi na matandog bala, Dok Leo, hindi mo na magwantahan, cease the pain, eh. Pain reliever niyang cease the pain.
0: Correct, Sir Josel, no? Kag basi, saman ka palamanog, inamin niya, Sir Josel, ang pabalik-balik man bala nga pagpalamanog bala.
1: Mm-hmm.
0: Like, for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran, Sir Josel, sang cease the pain. And of course, mas manami kung i-assess magandang mo sa nga lifestyle para malikawan mong posible sa mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
1: Mm. May isa na rin nga nag-message, Dok Leo, siling niya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo siling niya sang nutrients sa colitis, pero why ko kabati siling niya nga may ara, gidya specifically, para sa pagpanami sang matahaw. Panulukan niya ni Guru. Just like sang Madulot bala Doc Leo sang Visionix product Visionix Plus.
0: Actually may ara Sir Jocelyn may beta carotene ng colitis.
1: Oh.
0: Pero ang isa sang makabig o kon masiling naton Sir Jocelyn para nga lubos-lubos bala ang benepisyo protection sa aton sa ninga mata. Magluwas sa beta carotene manami ko may siya sang thin, may lutein kag may vitamin E Sir
1: Jocelyn.
0: Mm. Pwede naton ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionix Plus soft gel capsule.
1: No, ang Visionix Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siya sansin may ara dera. Ha? Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa folder sining mga inflammations and infections sa ato sining mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobran nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, tangin mo sining trabaho sa opisina, more on sa sa social media, atubang sa cellphone, atubang sa inyo sining mga gadgets. Now, silingya, Dok Leo, katropang Yosel, silingya, permi lang kamo ga-discuss, silingya, kung paano, silingya, pakupuso ng mga nagabanog. Di, why gid silingya, parang magsigi-sigi na lang silingya ang banog.
0: Why kita sinaya, Sir Yosel? Kaya problema man na karon mo. Walang problema, makarong ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema, Sir Yosel, kung di na magkupos.
1: Siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda garo si Doc Leo si imo sina?
0: Bisan ano kuno kanamit, Sir Jocelyn, ang pagkaon, kuno ay higiman sing gana, Sir Jocelyn, hindi mo gid na matandog.
1: No.
0: Pila ka mga causes sa Sir Jocelyn, stress, pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa, base sa pagtuon, sa mga kalalakinahan nga may amo na nga problema, Sir Jocelyn. Nung iban sa na-occasional man, Sir Jocelyn, galipas man lang, tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rika-adlaw. Pero kung manotice mga pabalik-balik na na siya, ayan kinanglan mo, Sir Jocelyn, mag turbo dietary food supplement for men. Nga man, pinaagi sa bulig sang maca kag clavo waska, mabuligan niya maumpawan, Sir Jocelyn, medyo magamo na ton nga paminsaron. Ang aton sini Sir Jocelyn, sirkulasyon nga medyo nagahina na, ang aton na gana, Sir Jocelyn, nga medyo nagnubo, kag ang pwersa, Sir Jocelyn, nga daw kulang na bla. Mabuligan ni na, Sir Jocelyn, nga matamat pabalik sang maca kag clavo waska. Di ano pa ang posible nga matabo sini, kung anong posible sa Sir Jocelyn nga benepisyo, kung mabalik imo pwersa, mabalik imo blood circulation, balik imo sini nga ginatawag gana kag kainit. Muna nga balblas ang kilala na ton suliton ko drasan nokin nga bisan kasaralan sa kasimana parte man ratsada mo.
1: Amaning ginatawag kon kaisa bala dolan kag gana nga hindi na madala bala sa ngati ha kapaligo na ko. Sini nga pamalahabok mo das yam tulog ta. Instead bala ngati why kid so dula gana mo turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Napagalipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag puwersa, nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na itatiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iya sining a parting words sabi ang ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang pagkaon sang utanon prutas adlaw-adlaw makabulig para mapabili ng kabakod sa aton sining lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatyag na makabulig para madasig makita sini maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliun nato ng adlaw-adlaw sining pag ugaliun nato ng pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Santhon Vitamin C, kay ara ang sangkap sini mga utan dyan, mga prutas, mga hormone vitamin, kag mga kinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ringang balanse, makalikaw sa balatian, kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sini kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyo, Certified Naturopath Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ni edisyon ha, sa ato sa ninyo pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha kamubisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and information. Para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santone kang XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katrupa, exciting!
2: NBA Update brought to you by Winsr. Get your free bets now, only at winsr.ph.
15: oras naton, alauna 50 na sa hapon. Agyaman na nakita sa aton karnya NBA update kung sa siin na nagpangibabaw sa San Antonio Spurs kontra sa Minnesota Timberwolves sa Game 2 ita best of 7 series sa Western Conference semifinals scoring 133-95. Di karagin pangunahan ni Victor Wembanyama ro Spurs sa ganyang tablaro standing sa 1-1. Samtang nakataman, kung nakataman naman ro Game 3 sa adlaw nga Sabado sa home court it Wolves. Mga katropa, bantayan, masunod pa nga updates sa nagpapadayon niya NBA Playoffs 2026 iya mang ron sa XFM 96.5 Kalibo.
16: That NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: oras, mga Ketropo Philippines, Other Time, alauna 54 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Thursday, everyone. So, adaw kita magkaroon itwabas, May 7, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami makibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, iba naman kami Katropang Mengay. Sa talas 13, medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa itong kanyang Facebook pages. Re-XFM 96.5 Kalibo. Agro-XFM Kalibo 96.5. Ang Katropa mo nga page. Pwedeng-pwedeng ka muna comment, maka-shoutout. Agsatamahan yung mga katropa out there na katutok sa antakar niya XFM Radio Mobile App, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Thursday kinyo mga katropa. Agsatamahan yung mga radio listeners una, ah. Pwedeng-pwede kita magkapaabot at inyo man sa minsan pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Thursday!
1: Yes, katropang Yanny, happy Thursday! Yun, ano, sa mga katropa na itong nakatutok na kamonito sa nakarang mga radyo at sa tagarang Facebook Live makarang hapon. Hello, gida na kinyo mga katropa. Kunta busugun ka mo, kunta nakailabas gun. Agod, may energy kita, may puwersa kita makaroon niya hapon. Kasi sana nga ni kapartner, manabit ka busog mga katropa, ro kadugoy gun.
0: Yes, hagin ang permi nga, kalaban. Agaroon kita mga katropa, ro permi natin karoon niya, ginaatubang. Yes. Diba, everyday. Mahaba na ulit-ulit atong routine.
1: Diba mga hamba ko nga ni katropang yan, swerte matag hapon ako makon is swerte kasi may trabaho, swerte ako nakakagayo ako sa bagay kasi kung ina kagid man abitod kira pangyari sa sugot it bagay kung adlaw-adlaw matana ha nakakadrain man gali imo ita pinino.
0: Yes.
1: Kasi kung ina kagating nagiisip ka it kung manano di ba ga ato ani makon sang adlaw kapag nga naga duhong sa inyong sugot it bagay may isip ka nga ano ra may ko kabuhay man ro oras pero raaton kara nga ginaubra sa sugot it bagay may ko kaboy buhay gid ana.
0: Yes.
1: Nga ra ho
0: matuwat katapusan di ba.
1: Oh,
0: no?
1: Aga isa tabi mga katropa kung nasasugod kagat imo ita bagay. Syempre ro init gagi batsag mga giro dangga ro paghanghang gid at imo karang tutud lang kasi ngani na initan ka
0: nagausik ka pang nagutom.
1: Nagausik kay ita magamig di ba ga para magamigan ra imo man nga tutunlan. Mm-hmm. Na aga ano ba katropang yani no na stress ka man ko amat kasi ngani haya haraw matarang routine na bugtaw hara sige.
0: Yes.
1: Bangon sa agahon mga pe aga masusilhig tapos
0: masugod yung trabaho.
1: Oo, masugod yung trabaho. Taanon, makon ka na pangyani ro, uwa, makon itrabaho.
0: Mm-mm.
1: Kasi, agahon pagang, nag-ruin yun ro, nag-bugtaw ka, nag-pandimpla ka
0: at kape. At iba, nga gina-ubra, no?
1: Pero swerte ko, uwa, kag-ing todit na ubra. Nag-literal, anang agabangon, kag-ing sa agahon.
0: Tapos makaon.
1: Oo, ready, taro pagkaon, naakig ba rin mong ginikanan kung hindi ka magkaon.
0: Pero feeling ko, mabuboard ka man. Kasi di ba na-board ka nga ning may na-ubra kang iba?
1: Yes.
0: How much more pa kaya kung daturuin mo? Siguro sa mga first day like first 1 week, okay pa.
1: Pero isa ra kada pang ini na feel ko, tag-estudyante ako aga, raya kada kasagsagan it COVID.
0: Yes.
1: Kasi no choice kita tanan.
0: Oh, oh.
1: Di ba sakto, pabig ka to summer, mainit, di ba ga?
0: Yes.
1: Aga, nakakulong at anak kita mga katropa sa sugod it ba, kung magawa ka man, naka-face mask ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero itag inagid ana sa raya karang COVID, di ba nausor mga gaplantito,
0: yes,
1: kung nanong mga digosyo.
0: Hindi ka na nauso tayo kanya, delivery.
1: Haroon.
0: Diba? Haroon mga riders naton, online shop.
1: Yes. Kaya isa gid amakon kato sapat no min ko makaduhong ako sa sudit bagay na feel ko tamin siya COVID amakon niya.
0: Yes.
1: Pero hindi man ko ta mabalik ha syempre ro feelings ba lang makatrabaho.
0: Oh.
1: Kasi nga ni haya wa kagagwa guwat bagay.
0: Oh.
1: Ina kagat imo di ba ga tapos sabi ko pangani kung mainit para inyo karang pwesto or lugar sa inyo di ba nagalitik ug alin ni mataman nara
0: si inyo mata
1: sina ko kara anong ubra ko ni tayong adlaw kaya.
0: Yes.
1: Ambag ko nga ni makatropa wa mataita magain kung nagapahuway ka kumamat pero hindi man aton gidmat atog literal nga
0: pahuwa
1: kay tingit ginatrabaho di ba ga
0: pero ka boring pero imo kanya kabuhi
1: oh,
0: no
1: kasi gabugtaw ka sa agahon naron man lang man aga isa pagid iro nakaka-save it atong oras do pag silinil po na.
0: Mm-mm.
1: Pero tama no, may nakita ba karon pangyani nga post nga try ang kuno naton nga hindi mag cellphone ipilang oras. Abong yes. Kuno naton karon nga ubra.
0: Sa totoo lang, diba? Abong man. Kapin pa kong naka sa inyo nga bagay.
1: Oh, oh.
0: Kasi kung imong isipon mga katropa, sa daywang oras ni mong dinuong, mm-hmm. Diba? Halimbawa, may tinatanaw ka, may ka-chat ka, oh, sa alin sa imong cellphone, pwede ka ting kahugas bigyan.
1: Yes.
0: Nakapangsilhig, oh, nakababad to ito, ginabahan.
1: Oo, oh, oh, nakapanglimpyo ko yun ikon sa sugod ng bagay. Kaya tama, gidmat, ano, tararatun ka na naisip natin sa paginikana natin yung ginahambagan kita nga. Magano ka man na ha, na yung, ay tamon, ano man na nga sinilnelpon doon, magbulig ka na iya. Aga kita nga rin, nagigets na natin ro, kubudlay ita nga buhay, kaya pangyay tagbahon kita nga rin ha.
0: Yes.
1: Nagiyot, kita nga.
0: Di ka na intindihan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba, at least mga katropa, may mga lesson learned kita. Ulihi man, pero may maubra pa kita.
1: Yes.
0: Halimbawa, magpamilya ka. At decide mo, you know what to do. Kasi mm-hmm. experience mo na eh. Gaya, makarana intindihan mo yung parents nga, ah, kaya galing makatosanda.
1: Yes.
0: Kasi makaroon, iyakon sa adulthood, so decide mo niya, ah, okay.
1: Diba?
0: Kaya agkamat niya, diba, sasangag, nanawai ka unman.
1: Oo. Oh, oh. Aga, syempre, pag sinelpon, abe, tama, gidmat ako, hindi ka, imtya, hindi ka tingin na mabuhi, kuhuwa ka man mm-hmm. ita. Cellphone, diba?
0: Yes.
1: Mag-augtas ka man na, ina ka man na, mag, diba, isip ko nga niya, say, wa, sorry, gidaha, sa example, sa ML, haro nanay.
0: Nagahampang, diba? Oh, games.
1: Oh, may inamat, anak, rapang yan, bago maghampang, ay nagabuli gan ay syempre para hindi panis gani
0: pagod siya
1: nanay or tatay. Oh,
0: yes.
1: Oo, pero kung uwa ka ingit na ubrag sige kay ura na nga NML pindot pindot sa imo kara nga cellphone medyo
0: iba na yan.
1: Naaki ka pa kung mapundo eh,
0: di ba,
1: naaki ka pa kung ma-disturbo. Pero isipa mga katropa ro oras nga nakatutok ka sa imo karang cellphone nabay ko nga ni ay hindi na to pwede maliso ro ro piniino abit mga inunga karang pangyani nga abi mamati ka kay nanay mo abi patihi man na si tatay si nanay mo
0: depende sa gin sa imo kanda nga ano oh, eh tagumpa kung
1: yes.
0: Paisa pasanda imo tagisanda nga pinuto mm-hmm. andang sungay
1: oh,
0: diba
1: oh.
0: Pero syempre say man nato may mga unga sa gihapon mm-hmm. maskin ano pang higpit mm-hmm. rin imo kanya obrahon may pasaway gimata pero
1: oh, oh.
0: Importante kay mga katropa wa ka nagkugang
1: oh,
0: na
1: oh.
0: Ginumpisahan mo tagbata pasanda kasi kapati ako nga kung ano rin imo nakita tagunga ka nadadaga mo sa magbahok
1: yes.
0: Ka
1: yes kaya nga ni ma ako nalipay matakita ka rapang yan ipag once nga usang kaunga nagatuman niya gisaan na karang parents ta.
0: Yes.
1: Kasi naisip po gidman no karapang yani nga ro oras to it binuli binulinuyot mm-hmm. mo it cellphone pwede mo ta mabuligan sa oras kung si nanay at tatay mo.
0: True.
1: Di ba ga habang po man yan dati mat amakon tamad mat amay pagkatamad mat amakon kita nga ra di ba pag unga kita pero grabe mat ana ro hindi
0: adlaw, mo adlaw lat again
1: oh, adlaw ta, hindi mo tagid kaya nga syempre isabi ka karapang yani outside naton abo gid ana kara makarelate sa mga mm-hmm. katropa naton ina oh di ba kung inunga may motor may tricycle kaya syempre kung kapanindahan si nanay si tatay or nagahin yung
0: kapangabay
1: kapangabay hatda bimana ako ito sa may tindahan ay anip abimana ho nag-ML pa ni mana ako
0: yes.
1: Dali lang mana ako kara matapos ay mapirdi pa mana ako kara o diba medyo kung ama nakikita mulat aro yung parents nga medyo ay sige
0: nagpanakayon
1: ay importante agali mana ha habang ko nga ni karapang yani may mga ungat anang natitiis andang ginikanan sa pamaagi nga kaya man nanda ihatod sa tindahan
0: pero hundred sad reality kasi mm-hmm. Roma unga kayang tiison Roma yes, ginikanan
1: so,
0: pero raton kanya parents hindi kita kayang tiison
1: kasi diba? Yeah, syempre mga katropa nagapupanindahan man kita eh may nasubgang mm-hmm. bakit nga nga gakutan na ka nagbantay baby nga to may, mm-hmm. may nanay nga nagakbo abot ano bitbit na nakarapang yani nga plastic kumbaga
0: kaliwaan
1: hinabangan mo siya tama na rin unga o oh, diba siya tama na rin mong service ay what tama na syempre di man na pwedeng habon niya ito tama na inimil tama na hatong ni man na nakikita ko na kumapirde di ba ga pero isipon naton nga kiro mayro iba kayang tao kayat ananda nga syempre naguuit ana nga gabili na ta sa
0: init
1: oo samantalang imaw alam haron tara gina focus ro ML pero
0: yes.
1: What nanda na isiba ra pang yaniro pag agto man ni nanay mat ana ki sa tindahan ay para man sa anda karang pagkaon
0: yes, para sa nang family ang oh, oh. Pagkaon said mo kamat pangani or ginapahugat man daro pagkaon
1: oh, oh. Di ba
0: unaw sa nang guyo
1: yes.
0: Pero dali nga man dali igang
1: oo oh, oh. Kay mga katropa ayo ninyo pag hugatan pagsisihan ninyo sa ulihi kung sa siin uwa goen di ba habay ko ngani oo oh, oh. Habay ko ngani grabe makot swerte ro sang kaunga or bukon man uwa man sa edad na biro karapang yan eh di ba maski man o para ato edad na ginagdipara sa gihapon kita
0: yes.
1: Tatong gara nga ginikanan habay ko ay mapaisip lang kita ko amat no kunta may mga unga man niya makabatsyag sa sakripisyo it anda kara nga ginikanan oo oh, nakigets natin ko amat ro mga inunga nga nag-shared post nga ra sa social media nga palangga ko man ang nanay nanay pala. Pero behind the scene, agali, nagailunog ta. So, tas nanay mo rito, wa kagabulig.
0: Kagayo, tagal sa realidad.
1: Oo.
0: No? Pero grabe ka, matiimo kung ma-shared po sa Gapot Doyle. Oo. Kapaligtaran.
1: Diba, yes. Kanya
0: ugali.
1: Diba, mahal ko ang nanay ko. I-share mo to. O, i-share nanay, mahal ko,
0: puro,
1: no.
0: Puro reaction din, puro haha.
1: Oo. Ay, gid-anam ako mga ungara.
0: Sa'yo mo, gid-ana, nga kilaaga, gitaimawit mga tao nga nag-react
1: yes.
0: para.
1: Yes. Grabe, abi kong amatag. Isa, pagid ka rapang yaro, pinakamasakit, tagid. Siyempre sa part itini kanan, pag roonga, grabe, magsabat sa gin
0: yes.
1: kanan.
0: Yes. Wow, niya gatuman. Oh, tapos, ay, kung pa, magsabat pa, ay matcha. Sa'yo mo ron, matcha, bukon ka niya, gini
1: yes.
0: kanan.
1: Kaya sa ang bang ninanda, karapang yan, may mga gini kanan, nga gapanago, pag once nga nasasakitan.
0: Oh,
1: Uwan na naginapakita nga nagatangis sanda, yes. wasan na nagapakita nga mahina sanda. Mm-hmm. Kasi sanda ro gini kanan eh. Dapat sanda ro mismo ro pinaka maisog sa sugod ba na ita.
0: Bagay.
1: Agbuko niyang ita. Isog. Siyempre, nag-isog ita ng ita buot. Pero,
0: at ginalikawan na binanda ko niya mag-sinangag pa, mag-apad
1: yes.
0: pa. Kasi, kamat, diba, uso din ro life layas. Mm-hmm. Singkiring hambagang or napapanisgan kita.
1: Yes.
0: Pero isipon taman mga katropa kung valid baga ro pagpangisog ka to. Niya ba si, tama mata si nanay nga sa kaka-cellphone mo, hay abo-abo, ikaw na-miss nga trabaho. Wako, tingit na ambag na sa inyo, di ba? Kama tabi, ge-center kita kung ano ito ginahambag.
1: Haroon.
0: Kung ano ito ginisipa kung hamaan, si nag-ugat, di ba?
1: Aga, kung ano, bigat katrapang yan, ikaw unga abe, syempre kung alin ro na bibitawan, manahagang bangon, itag-hantop at asan na nga tagipusoon.
0: Yes.
1: Pero abang, ninamuwa, mata namon ginatanan. Kasi abo-abong istorya, mga katrapa, abo-abong senaryo. Hindi man namon mahambaga, ginikatrapang yan, nga maurada, makator, imuobrahon. Kasi may mga ano rin eh, may mga kanya-kanya gid anang rason ha matita
0: yes.
1: ruyon gid ang bagamana ra inyo nga rason na matita gailinaway or nagasagabtanan pero sa parents abi ka pang yani habay ko nga ni haya may inabatan ng kabuabo may nakita ba akong mga nagshare imo nga swerte gahapon kuno tag pobre kasi ay kumpleto di ba oh. Nay nambat ato for me nga swerte sa nakong kumpleto gid ana
0: no, pa
1: family haba na iyo man man nakakunutanan
0: yes.
1: di ko man di man man ako makabakal it ginikanan haba na na kasi iyo nga bang kuno imagine aiwanan yung anang nga parents. Kumbaga, ay, isang bilog, inapamata, pero ro isa, ayaw na duga. Goon. Hamba na na, makakita ko na yung ita, mag-family, may kukaton ko na yung nadudurog. Diba? Which is
0: kumbaga,
1: na...
0: Kumbaga, ro, dato ro, missing ka.
1: Oo. Oh.
0: I have a lot,
1: ro,
0: diba?
1: Haron.
0: Kamuabo, ro, ako ni
1: diba?
0: May una.
1: Yes. Ay, imaw ko na, siyempre, may kwarta, imaw. Hamba na, mabakay ko, tama na ang gusto, banana.
0: Yes.
1: Pero tama, no, karapang yan, eh, kung miss ka, abo kang kwarta. Ay, abe, tao ilang kami man.
0: True. May isang kabagay ni hapon niya. Sa'yo, hindi mo hibakal.
1: Yes. Hama masayat ako na imaw. Eh. Kaya natako noro. Ato magmakita imaw, goat up. Eh.
0: Yes.
1: Na. Pero pag, pag may makita ko sa nangabilog nga happy family ka to, tayo mo mismo hamba na wautang yes. perde.
0: Di ka to, tayo mo na perde.
1: Kumbaga,
0: one strike ka lang.
1: Yes.
0: Pero nadurog ka na agad.
1: Diba?
0: Siyempre mga katropa, ruin ro, isang kabagay nga dapat itong pahalagaan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ay, ruin ro, gintao ka to, nga dapat naton niya tawang kita dita important
1: yes na-open naton dama katropa kasi na-observahan abi naton makaranga medyo kababo but ana naga syempre naga tutok at ana sa mga gadgets sa nakarang cellphone tapos ay ro nanay at anantay may ko mahamba natong naga kinalisod grabe ra
0: at sayod mo ron kung mag tantrums do nga ro solusyon tawang cellphone diba so ro cellphone latarin ro ginaubra nga dayo karon niya bala baga para pahipuson or kamatay iyak ang manahatay wala ta cellphone di ba kamatay wala lang kasunod roong nga hay hindi man ako magsunod ba bilang ro cellphone di ba kung nasampit mo sa kalibo o nasampit mo sa piyesta o
1: yes.
0: kung saan mata di ba nga mga okasyon na bimana or gathering hindi ta roong nga magsunod kasi hamba okay ba damanay mo ron buhi matay mo sa ana nga cellphone.
1: Harong gita nga ni ku kung bagaraya abi kada pang yan kugang imaw sa istorya pagit ginawa istorya man imaw pero iba gita ro makipag ano sa iba eh sa family baga
0: yes.
1: or
0: socialize ba
1: haron nga socialize yes kaya ni ma ko na nasa ano man gihapon eh hindi man natud ko amat pimapilit do sang kaunga pag once nga indi ta na sanda di ba
0: pero mas panami mga katropa unga sanda pilito mo sa makipaghampang ta makipaghampang it physical
1: yes.
0: sanda ko nya man ikaw pa ba ginagsansanda kasi normal nagakatumba di ba ay party o tatatanon niya childhood memories nga ginatawag kag agi di sa napagsanayon nga magbabad lang 24/7 sa dako yung gadget agi hindi nato sa maging dependent
1: yes,
0: sa
1: budo so, ay nano man abi kadra pangyani haya mapaso ipasocialize malang man dabi ra ginunga kung gaabot dun ra imong auntie halin sa ibang bansa
0: yes,
1: diba
0: again
1: ro na
0: paskwa
1: oh paskwa kinahang ro yun at agad ninyo nga required ba makatropang ginapasocialize inyo yes. mga unga kara nga ah para man na hay kasi sa Facebook abi may nakikita kong ginakusik-usik pa kung bungo yes, man ako na oh, ko mag-sapat ka mo na
0: agi na coach pa kung ano dapat humalon paano ka mag-act diba
1: yes kaya nga harap nagalima kung kaya habang ko depende man gapon sa parents ah, kung paano man nanaroon niya ama ni katropang yan ni kay inay ah, okay lang kung mamati or sa hindi at least yes. wakagit ingit pagkukugang
0: at least pag may imo matanggin ubra bukod in pabayan mo magkaiba bir mga katrop maro yes. nag-effort ka sa uwa naging baton mo at nga okay yun oh, oh. diba
1: pero na biro kagabanan katropang yan ni syempre iwa na itong ginatanan no mm-hmm. may mga parents abihay example man na nataman magtuon roo nga
0: yes.
1: diba hindi utan na napagpiko mara kung hambo na nang ginhambo man na magtuon
0: absent naman ako ah
1: oo oh, ay sige lang mana kung ruwi mataman na rin mong gusto oh, kagay grabe yun at open sa parents
0: tagumat reason ba nga natamad yun
1: oh, oh.
0: okay matar niya ga-absent ko amatay dahil sa mga ino pa matsyag diba yes. ligit matang ginagagnat oh, oh. or may ginabatsyag rin yung kanya maunga pero dahil sa anang nga ginhambo nga ah nagbugaw abi ako so pwede na bing uman uman oh, oh.
1: ay sige lang mana
0: nakagbugaw paninaga oh, oh. or the next diba? Time
1: diba kaya habang ko grabe yun tagid makon rubanding it mauraya nga rapag once nga oh late mamat ako late ko mating manay ay late yes. ako di lang man ako magsugod kaman manay late yun ay sige lang mana diba
0: kahit ato no supportive pero iba ko na mga katropa yes. supportive nga wo, sa ayos
1: oh, oh. isa karakarapang yan oh, so, habang natong bongko ro unga kung ba parang may naga inabsent pero ginatawaan man itbago ni nanay ni tatay
0: yes.
1: pero may manimo imo ginadisiplina pero bongko tigag ito karapang yan yes. kato ni baknugan gita mana tapos syempre raga concern kung amat karun do teacher eh sir teacher pakarun nagihinyo nga magtuon kat mayad kasi yakmant amanara raimo karang dagon manangara para maga tapos ka, di ba? Sa mga...
0: Si kanugon oh, no time.
1: Kagabanan, nabi karan ang mga nasa stage 8, elementary or mm-hmm. high school, di ba? Karong ginagakatamad.
0: Mabubugoy. Oo. Oh, oh. Laman niya ba na rin high school na mga grade?
1: Yes. Hey, one time, abi may naro teacher kata, nagkuta naman sa anak, karang parents. Ba? Hawan oh. man na, ma'am, wala na ninyo ginapasugod inyong sudyante. Oh. Ay, banda, ay, wow, tagid man na, abi, ra. Kung katon, ay, bato, no, tatanang ginikanan niya, baknugan niyo, at kung katon, ay, maro ano ba, mga katropa?
0: Wow, pagkikimit mahimo.
1: Oo, oh, kasi na-appreciate ko, gidabi, ra, tong teacher magtugid abi sa bagay.
0: Wow.
1: Bukod na akong family ha, basta ako may nag-agtoy mo sa bagay. Kung magiging-explain it, anana nga, Raya Maurato,
0: Nag-house visit.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Kasi may mga teachers matagid man niya. Kung pagkag-worry, gina saan.
1: Yes.
0: Agaban niya ba nga, ubra ka ang advisor.
1: Oo. Oh, oh.
0: Siyempre, side, buwit na naro mga students nga rin. So, side na naro attendance bawat, kung siguro yes. nasugod. Diba?
1: Aga, bawat story at estudyante side at teacher doon. Oh, yes. Pamatsyag matana si teacher. Kaya, syempre, imaw matay gusto na mainggan niyo. Pero, katong ko demo na nabigla sa rason nga ay di man nay wow tagid man ang unga maron ko katong hindi ko na mapuga it anang piniino nga magtuon
0: ah pagyaharaw tagid final na
1: pero mahabaro ro teacher nga kanugon man man na mamibon gid man it mahimo wa ro na syempre ya tuod na matanay maalin ka pabe mo teacher malang man ako bukod man ako ita ginikanan gid
0: yes pero at least ang effort imaw
1: karon
0: kahit mga katropa ginhambal natong effort di ba at the end of the day maskin ano do result at least gin try mo mga bagay, mga pangarap mo. Mm-hmm. Diba? Kuha mo man naabot, ay at least gintinguhaan mo
1: yes,
0: kaya mo.
1: Yes, ha. Harap na rin namin, matanak ka na pang yan. Nag-try ka sa mm-hmm. kabagay nga. Side mo nga, si sarili nga, nakubaan ka,
0: yes.
1: nag-aalang-agang ka. Pero mm-hmm. imot, agad niya bagat siya. Kung sige yung, ah, huwa man siguro man nakakon ka raita, maduga.
0: True. Or
1: ibukon man, it's worte. At least ba, makatropa, mahamba mo sa sarili nga, ay, ha-try ko ra.
0: Yes,
1: diba?
0: Kasi sports dun oh, eh. Oh. Diba? Win or lose nga ni mga katropa. Pero diba, kung gahampang ka, mm-hmm. or kung may gina-aim ka, you give your best,
1: yes,
0: diba
1: so,
0: ang no matter what, mataanaro result, ay happy ka matimo, kasi sa ni mo sing sarili nga, ah, okay.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? I did my part.
1: True. Ang isa pag itabi ka rapang yan, manami man karon kung may nag-support ki mo, perde ka man or sa daog ka, mm-hmm. para ta ka na okay lang.
0: Yes, kasi may support system.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ang mas manami gina mga katropa, kung maghalin doon sa family.
1: Yes. Harong gina mga katropa, kung ta ay supportahan ninyo, syempre, inyo karang mga inunga kung siin sa damayad,
0: yes.
1: siin andang gusto, ano ro para kanda, kita. Kasi sandat, abi nakakabat siya. Bukol man it kita.
0: Agkapin pa sa mga, halimbawa, sa mga hilig nanda. Doing gidaron eh. Kung ano rin ang hilig isupport naton. At kung ano rin mga profession or course nga gusto nanda ko niya buon. Hato tao, pamatian naton. Yes, pwede so, kita ka-suggest. But i-consider man yahapon naton ro anda ko niya. Nagpangutan naman, hamat doon yung mong gusto.
1: Yes. Agunta mga katropa, hindi ka mo magsunggod. Kung amat abi, may mga parents nga nagasunggod pag once nga reinunga baka rapang yan hay, hindi matauro taga
0: nagprofesyon halimbawa gusto ka tingmanang ipadoktor ay hindi mo nga ni kaya gusto ka niyong mag-engineer
1: yes.
0: Diba?
1: Hindi nyo rin makatropa pag sunggura kasi manami nga ni nga nakikita mo tayo mong palangga ag masadya
0: at least may pangarap mata imaw huwa mata nag-stop ro anaman nga porke wa naging buoro course nga gusto niyo para kana hay kung may anaman pamatii
1: yes.
0: Pag amalay mo di ka tutay mo mag-excel bulok manabi nga pilito naton rosang kabagay sa tawo nga say puro magayo sana ng hilig
1: pero diba? May inat anak ro pangyani nga kumyag kumbaga gina nasayuran it parents nga right tagaliman nimo mayad tap say agpaakot ang gusto hindi na na mausunod or di na naman tara di na pili na minko napabayaan ay yes. Napifeel it sang kaunga ay di ta kumbaga napifeel kita na nang hindi kita nang parents ka na mag-support
0: ay bulok man kumakaruyon kasi ay syempre mapaisip okay matana depende lang abigay dahil doon sa lawak it isip it o nga may una matana nga sige lang gausay to pamaagi
1: yes.
0: Para
1: papatunayan
0: yes patunayan sa anda ko niya parents nga maskin wakat support ay pakita ko kinyong kaya ko kasi gusto ko
1: yes agroon rin sa mga katropa nga kung amat ay nag-aabot sa punto nga kunta ko una gisuportahan ko ray
0: yes di ba ro konsensya dahil sa'yin mo ron pagsisisi man sa aton dahil kanya part o sa aton kanya parents nga nakita nanda pero manami malabi mga katropa ay ginpakita mo kanda nga
1: yes,
0: kaya mo gidman ano gid ikaw sincere sa imo kanya gusto nga maabot sa imo kanya kabuhi
1: ag mapamatuod bu gid abi to kanda mga katropa nga riimo nga ra nga ginahandom ray irikara ka masadya hay rumagadaga kay imo mga katropa para minko bukon it malisod minko adlaw baka ra pangyani panatag riimo buot
0: yes.
1: Nga
0: ay, enjoy ka
1: diba? Nag-enjoy ako sa makaraya nga ra
0: at bukot mabugat para kimo kaya mga katropa ha bago kamo mag-decide sa yuran is inyong tagipusuon nga dahil gidmataro inyo kanya will or inyo kanya gusto way good afternoon ha karapang Jory Giorpo thank you so much dahil mo karapang Jory i-proceed na to no? Ima ko na na-experience na na bilang tatay rapag sugo ko nga wat gatuman ay magapok gageron mas mayad pa bata nga balion mo agiron ang sungay para may ginakadukan sanda hasta magkaroon mga binata on sanda isang kahambang ko na nasugod gagi kung ama at kinahambag ko sanda nga kung hindi ka magpati ka kon para si kimayad kamo malang kunta naging tatay haron maginibayag din sanda pero ginasunod mo gihapon na daro ako ni sugo
1: haro yes dahil rumahamba na to kira pang Jory nga mingko na okay mat rey mo git anak kanda nga pag disiplina
0: at least ay na ano ba kanda nga haro pagtahod diba bilang ginikanan ay sigara pang Dang good afternoon hapa pa listening git anak imo sa Banwait pa nga ay sigara pang Vince Imahe good afternoon everyone mas palangga ang git nandaro self
1: abot gid ana. May aligid ama na sa cellphone nga ron nag hindi mo gid ana mabuhian.
0: Yeah, sobra pamanar sa imo karon nya jowa. Imong jowa hay gina ug aywan pa pero imo kanya cellphone kaibahan mo
1: yes.
0: Pa. What's worse katrapang mengay ko amat, ro cellphone dala mo pero kahita kaya mong aywanan.
1: Ayo oh,
0: di ba? Diba? Diba? Waling what kahita basta may cellphone.
1: Ay oro ay isip pa bidan katrapang yani. Ay may GCash mo tama na ra.
0: Oo. Ako amat yung mga sa likod itre karon nya cover.
1: Ayo
0: Oh.
1: Yes. Ay grabe matabi to do cellphone mga katropa no kung ano gid man imbay ko maduga ka ay may madali ka baga nga
0: ma-contact. Diba? Basta ay, may load ka.
1: Yes, pero kung may kwarta ka man or kahita gat ama na makatropa na duga ra imong cellphone ay rekara ka taron pa masahi lang gid naton.
0: Yes, harum mas malisod. Pero sa inyo mga katropa kung kapanaw man kamo, hindi nyo gid dapat pagduga on do cellphone. I mean sa cellphone ro load nga pangtawag.
1: Oh. Yes. Yes.
0: Kasi in case of emergency, halimbawa, ikaw ang matabiro, may mga lugar yung what data, mm-hmm. pero may signal. Diba? Pwede kagyapon katawag. So, at least baga, ay mga contact gyapon ka mo sa inyo karon nga pamilya. Oh, diba? Oh. Marami lang, kumbaga, mga tips sa mga katropa nga hindi dapat natin pagkalipatan.
1: Yes.
0: Kasi very helpful. Maskin siya magkita karon mag-agto, at least ay ready ka. Pwede lang kung madugar, imo katakaroon niya cellphone. Oh, diba? Oh. Ang leba, utang mabahaw ron.
1: Agharot pagid na katropa, at least baga, kung may cellphone, may pang-update kasi imong parents, yes. may pang-update kasi imong jowa aron na kung si in ka oh, man. Oh.
0: Pero problema man kamat ka na pang menggay, may dang cellphone.
1: Hello,
0: update ayaw. Ow, diba?
1: Ayaw,
0: gid-ana. Pero aton niya saga man kong amat eh. Kaya na nanggikigil man din o aton ko niya parents kasi sa chat nanda, wa ka mo nag-reply. Pero sa inyo mga barkada, sa inyo kanyang mga jowa, kadasig inyo yes. mga alima.
1: Madali man lang man to, kira panginig, update niya yako sa Mauraya.
0: Oh. Kung amat, ginapangutan na kang anong oras ga uli, wa ka ga-reply.
1: Ay, haro.
0: Pwede mo manabing hambaw niya alas gis.
1: Oo. Oh, oh. Diba ka? Or pahambal ka, hindi lang kumauli.
0: Oo. Oh, oh.
1: At least hindi lang lagi magano si nanay mo
0: or habawon mo lang lagi nga buksi lang Roberta or hindi pag ilak Robertahan oh, oh. ako lang bahala
1: yes.
0: pagkatugon
1: may ina man bigat pang hindi kay nahambay ko nga hindi lata maguli kasi may ina oh nay harama na hasa mag alas 7 uli ako oh si syempre si nanay gahugat pat alas 7
0: yes.
1: ay nay man ano patamaan na medyo ang ako alas 9 lang oh, mana oh. alas 9 pagda alas 9 ay at nanay nay di ba mapapako pa ay, ano gitawa na nanay naka di ba ano lata manay at abi man na si ano, umapas eh.
0: Yes.
1: Mga alas 11 lang guro na ya, diba? Ay, si nanay man, syempre, gabinugay ro, pero wa, magkapot choice, kundi alas 11, magkapot
0: ka. Ang kahugat. Ang kanya pero problema, kasi rato niya parents, grabe kita ka, mapag, mapin nilang gaon. Kasi gahugat kita sandar mga katropa. So, kung bukong ka sure, hay, mag-reply ka, pero anda malaman ka niya gusto is, okay, nag-update ako nga, okay, imaw, na sa maayos mga ka niya, kahimtangan.
1: Yes. Pagod ba, mga katropa, hindi mo mag-chillinat, mag-ilinusoy sa iba kung siin ka. Ay, di ba, mas kahuya pag once nga may mga nadadagahig ng ibang tao kasi sa imo karon nga pag pinuril or yes. pag-update.
0: True.
1: Ay, valid ba? Pero pamatsyaga ni nanay ni tatay kung nag-alala imaw, syempre, isipo niya ginana kung sinuri mo kaibahan.
0: Oo. Oh, oh. Gabi-i yun. Oh, oh. Di ba? Gabi-i malasanda. Usually nag-usoy. Pero kung adlaw, ay, syempre, kung sa'y danda kung siin ka mat-imo nag-agto, matasanda ron gaano. Di ba? Bukumat, pakang ka-OA, rato niya parents, kakapanaw, pagang,
1: yes.
0: Nakapang sa inyong gate, sing kagon.
1: Oo, si ano ba? Diba? Nakapilang ang kagon. Wow, gita na.
0: Oo, oh, ito tarong makakaruyon. Pero kung mga gabi, yung nagob gon, so that's normal. Especially kamo ni mga girls, mm-hmm. di ba? Kaya katong gita ni mga girls na nag-worry ita sobra-sobra.
1: Yes. Kasi kung mauli, abi ita gabi, ima. So, haro pa gate, kung sa jowa, ga, uli, ga gate temprano. Pero kung
0: yes.
1: sa ganyang kanan, magpauli kinyo, hindi-indi pa kamo.
0: Agro, bulok maton, kung si jowa o hindi magsugot, gatuman.
1: Ay, ho,
0: pero kung atong ginikanan ay ginabaliwala ga
1: ay aga diba? Kinaakig pa sa yes. paro na akig
0: sungod-sungod pa tapos may padabog-dabog pa
1: oo,
0: diba
1: oh, man ito malaman ako sa piha kay
0: di naman
1: diba?
0: Magkaon
1: grabe kagot imo ha pero
0: diba?
1: No, katropa magpupramat siya man kita diba
0: yes.
1: ba ni nato na maging mayad yang kita mm-hmm. sa aton karang parents sa good pagkasugtan man kita sa pilang adlaw nga uwa uta ita kabaga ka manami mata diba katropa nga ni nga magguwa magwara mm-hmm. magkusin ka mating nag-celebrate nga so hindi mo si sarili nga hindi ta maakig ako ng parents
0: yes.
1: para
0: yes agwat nagaalala diba kaya kung ta mga katropa ha sundon naton permisanda ag magaungkit sakto mm-hmm. ah permi kita mo kung may mga ano diba may mga happening siya sa Banuat Kalibo sa probinsya ta Aklan mm-hmm. ay ginahambag ita namo kung gapaano man ka magaong kamo
1: yes.
0: diba ha kita ro pina ka man naming ubrahon sa tanan magaong it formal in sakto ag syempre maghambag at matuod
1: oh, oh.
0: ana
1: agod ang mga katropa ra andaman karon nga piniinan ni nanay ni tatay ha ay ito taman imo ron sa kuan nga ito lang kuno imo sa nang classmate eh gabi
0: yes.
1: iyon pero dapat ag manatuod man ha
0: yeah. agi di ka magdinagahi kita ka nga tawo nga bukod man ninyo it karnita kaibahan o sa sigara pag toto valis kalada good afternoon ha papa listening kita na kimo yung maayong hapon ay sira pang Elky na ba sa pi watching ag sigara pang Nick Balcon thank you so much ito sa pag highlight as well as kay karapang Lioski ag syempre si Tyleo Poldo Martinez Jr. anaran sa barangay Aliputos no much
1: Bogita na hello gita na sa mga katropa na tunahake na Elda hello gita na kana ay nakita ko yung mukha ina nakapuga
0: wow
1: siya rambutan yung makon si Nay Elda
0: grabe
1: puga gita ana.
0: At saka namiton gid ana magkaon rambutan sa mga oras yes. Nga. Di ba juicy abi rambutan no? Bisken mabuhok mataran ko mga katropa sa guwa mala.
1: Yes. Aga basta mamakarang oras ka rapang yan ka namin mag-refresh ro na ita. Siyempre mag-usi it mga exciting. Makaon nga para sabi sa watermelon.
0: Bago. Yes. Nga pampaumpaut inyo karnya mga uhaw. Ag si auntie mo katropang menggay.
1: Abaw gid ana. Hello gid kay auntie Andrea. Si in hindi ko tanda makita. Dali ang gid mga katropa kasi
0: diba, memorize mo man.
1: Oo, pero pinahangan ko pataabi nga i-refresh ra akon karang mga ra akon karang monitor. Pero hello gid ana kay Auntie Andrea, pero sayo gid ang nakatutok imara pero sa ako lang imahinasyon ra ng comment. Hello gid ana kay mo ante, shout out una kara sa kabanga. Oo, sa kabangahan madalag aklan. Sa imo karang work na sa Marsha store. Kaya niyan kay Tuto kay Uncle Idoy kay Nanay kay Nanay Nita kay Tatay Rudy. Hello gid ana kinyo mga katropa. So daw nga ko may give comment mong belated.
0: Wa unay.
1: Wa mat ano.
0: Wa mat belated. Oo,
1: si Ante bingre gid kinout down gid adlaw ra. Pero hello gid kinyo te. No, hello gid kinyo na sa Balaktasan nag sa Kabangahan Madalag. Ro na Bayrad Nieves sa Ilog gid ana.
0: Yes. Good afternoon. And of course, gid pang Michael Solina masingkal nga hapon mga katropa. Oy. Thank you so much gid ana pang Michael. Oras na ito mga katropa, alas 2:24 na sa hapon. Agrikar niyo oras, ginatod ka ito ni Vision X Plus Soft Gel Capsule. Capsule lang para gauge sa aton niya mga mata. No, Vision X nga rin mga katropa, may lutein, beta-carotene, vitamin E, ag siasantin. Sumama namin kita rin mga katropa ng herbal eye care solution para sa proteksyon it aton karon niya mga eyes. Pag-iasukan ka rin pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens, kaparasit cellphone, inyo kanya computers, tablet, ginabuligan yung protection na role mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly.
1: Yes. Ayot, anin yung mga katropa paghugatang na magasambaw rin mo karang mata, wakay tugog. Aga, syempre puro kita gadgets, agroan na gandang flash katropang yan. Yung ubag, yung naga nakikita natin yaron mga katropa ay medyo bulok kung imoron.
0: Kapin sa gabi, tapos pugawan mo pa.
1: Haroon. Diba?
0: Kaya dapat ta, maglikaw-likaw gid ana ka mo kayo mga katropa. Siyempre, mas manami kung mag-inom ka mo it food supplement nga Vision X
1: yes.
0: Plus para sa inyong mata.
1: Ag isa pa, bigaro pang yan, makaprevent pagit imaura. Kasi yan, isa pang adla-adlaw, binato na may wakata kasal, may mga higko ut ana,
0: yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: May mga kuamat mga katropa, may nakikita, basta may nakikita ka mong higko, ha? Ay, kung katon mga katropa, dapat healthy aton karang pamantawan.
0: Yes, pero makita, murutan na bulok man ko nakamukgat ka pero yes. Madugom ro imo
1: karon nga ang bagwa ni karapang yan ni bulok man niya puro ka.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Pun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen,

0: Kung epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ito sining mga joints. So, santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga, pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sining brain.
1: The secret of health.
2: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mampibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
15: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katupa, exciting!
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, kayo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisigla ang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Yes, mga kitropa Philippines, another time, alas 2:40 na sa hapon. Good afternoon once again, mga kitropa. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: Sige, hapon, kami mga kaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok sa hapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, paling ka magtutok sa programang X-Rated sa pakitat alas 13:30 mag-ilibo makarnya hapon. Ang mga katropa, don't forget to follow Roamon Karnya Facebook page para nga ni mag-updated ka mo sa aton karnya mga programa. At the same time, sa aton karon yung mga news posting. So, good afternoon, Kiropang Tristan White Gulay. Thank you so much. Dasi mo kanya pag-comment every day. At syempre, si Kiropang Aljun Navarro o naroon sa Ruel and Junior Barbershop sa Banuit Bang. At shoutout man Kiropang Robert. At syempre, kay Cap Junior.
1: Oh, yes. Sa mga katropa na unang nga nag-burbugog. Mga fresh cut anak. Kasi kung nakabugog, gabi Kiropang Yanny, mahangin-hangin na rin.
0: Yes.
1: Pamatsyagan, di ba?
0: Ano maugan yan? Kung mayroon pamatsyasing ugo. Diba?
1: Yes. Ay, biski ating klase nga pagpabugog, ay si Kiropang Aljun at akaroon na bahala.
0: True. Andaw tang alima, rumaha, rumahawa, mahiwagang alima.
1: Yes. Harang kita binong Kiropang yan, pag-abot, kita abis sa mga nag-bugbug, hara. Rupa, hagpa nami-nami, maniit, pagbuhit at alima.
0: Yes. Aga, syempre, speaking ani, no, pag naghuhugag gabi, exercise don. So, makaroon, diba, napansin ninyo mga katropa, ay taumat-ani man, depende man abis sa mga reasons kung haman taga-exercise kita, di ba? Ag iba-iba ro exercise ay nakaubra it kada isa nga. May ka-walking, may ka-jogging, may naga-gym, di ba? May una. Pero, may exciting kita, bay kata pang may kaya. Abo-abo, pero ka pangutan na kung ro sex baga. Ay, mahaba man nato niya exercise.
1: Abo, ginana.
0: Grabe, no? Exercise.
1: Kasi, yung ko, ay, kara, may kilaga man yung katrapang yan, eh, di ba? Ang mahaba, maguya ka, may pinsugin na, uy, kati. Seriously, sabi man ako, kainan,
0: di ba? Di ba? Kasi kinaubra, binanda nga, Joe, kung amat. Pero, hara, mga katrapa, may sabat kita karon. Diba? Mm-hmm. Kasi ay exercise sabi matutay iba-iba eh basta gahugag, diba ga? So warang ani mga katro para sa bata. Yes. Kasi nga ni kung nakikipaghiwas ka so may physical movement imaw, diba ga? So pwede nato ni mga count as workout. Mm-hmm. Pero depende ara ko ng mga katropa sa factor like intensity. Kung mauno ka, ano gid abi man na intense rin yung ginaubra. Agro haba, syempre sa duration. Hay kung mga quickie like 3 minutes ya tay. Ano to?
1: Yes, diba? Nagano ka man lang naghugas, ka man lang katutinggan.
0: Oo.
1: Mawala to malat
0: mas mabuhay pa nga nila paghugas at pinggan.
1: Kasi tama, mat, anak, katrapang yan. Kasi kung iniisip-isip at nato kung nagiging exercise imaw, may mga hugag, abe katrapang yan, nga nakakaangkon at hugas.
0: Yes.
1: Diba, nagaguwa rin mga hugas, mga
0: at diba, kung ka-exercise ka nga ni katrapang menggay, it takes pilang minutes para paghugasan.
1: Yes.
0: Kung ipagdagagan mo, ba, panganit, sa metro kay hugasan ka.
1: Diba, may naman yan, masisasaot. Eh, dapat ay mahugag tanan para mag hugasan ka.
0: Mm-mm. Ag it takes gid ang mga katropa pilang minuto bago magguwa. Imo karnya hugas. Ag iba gid ana bikay yung dire-diretso.
1: Ay, yes,
0: diba? So, pag guwad imo karnya mga sweat. Sana all.
1: Kasi nga ni mga katropa, kung nag-exercise, habang ni karpang yani gahugag rotanan. Ay, kaya katuman abi sa ibang exercise katropang yani, medyo iba ra na pamatsyag masaya imo no.
0: Yes.
1: Masaya ba tatod mga katropa? Pero di ba kung para sa mga naga-push up, para sa mga nag-ano pag manarop pinaka lisod niya nga exercise. So,
0: nagahakwat-hakwat. Oo. Oh, diba, oh. Nagalifting.
1: Yes. Mga makaroon ba? Mga squat. Mga doyan baga. Eh, syempre, imo sa sarili ko na nag-aoy, nalisda na. Yes. Basta ako wakat inspirasyon na. Oh, pero kung ratong exercise yung ginahimo, abaw, gitana.
0: Tanan niya, kwersa, ginabuhos mo.
1: Yes. Sige. At diba, kung mga nag-exercise, kita gusto natin ay tag-segundo at ana nga. O, 30 seconds, 1 minute, haro niya ta. Pero kung ratong exercise, miski magagpas ah.
0: Kasi sa oras pa.
1: Diba ga? Aga, tama mat-ana mga katropa, nakaka-ano bigo na rin, nakaka-happy. Nakakasad siya.
0: Kita mo, bayan na mga katropa, nalilikawan mo, kung naro-stress, di ba ga? Kung rairi mo kong niya ginaubra, kapin pa kung parehas ninyo nga gustong daywa.
1: Siyempre, kung ikaw, mga katropa, nag-ano kahi, nag-pahugas ka man na, yes. Ay, siyempre, imong gusto ka na pangyani, ay ruhugas nga to, ay worth it, ah. Di
0: true.
1: Ba? Haguwa, gedro, dapat maipagawa.
0: Maguwa sa ginhugasan, ay siyempre, imo pag ganyan nabatsyagan ka na pang mga nagkalipay ka. So, kumbaga tanan, gid-ana, naging good mood ka, hinugasan ka, tapos nakapautwas ka pa.
1: Abaw, gina.
0: Diba? Hato kita man, ro, full feeling sa tanan.
1: Yes.
0: Naabot ko rugangit.
1: Oo. Oh, oh.
0: Sa sandaling oras ka.
1: Diba? Agpagwa, sabi nga magpautwas mga katropa. Siyempre, ro, inyo karo niya daywang pamatsyagan na ko nagiging maayos eh. Mm-hmm. Kamu ko daywang karo nag-iistorya nga okay lang kimuro makaraya man ang posisyon na grabit naman na rin bagbag.
0: Oh, oh.
1: Diba? Kung katong bagbag mga katropa, hay, tag-tag ingawas. Diba? Tag may inaharapang yani nga medyo ginaoy kay ko nagpinanglimpyo kat bagay.
0: True! Ginhanot kagit imo.
1: Oo, pero nato diba ginakadlaw nga to kato kagit ima na bin, kung kato na
0: binumba.
1: Oo, tinodo na to. Diba ka? Huwag ko tingit na ibang mahambag kundi medyo kagaoy at matapos kara.
0: Tagbalbal kung balbal.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero harap pag ganyan mga katropa, Rosex ko no, ha, may gina-offer man niya similar benefit sa reko niya exercise. Nag-exercise nga iba ron, taginahugasan kagid imo. Mm-hmm. Sex can improve blood pressure and improve overall heart and lung function.
1: Oh, wow. Ay, kasi diba mga katropa, parehas mang gihapong nahahapo, diba?
0: Oo. Oh, oh.
1: Dahil syempre mga katropa, sa dayagan, o, specifically ganyan sa nag-exercise, nahapo man kita. Syempre, inhale, exhale, man kita. Paano raya nga ra?
0: True. Ang tanong kita animo karon niya ano is malipay
1: oh, kita. Oh.
0: Karon niya mga katropa, pero ano pa ganyan ko no is nag-release pag idra imaw it endorphins ag dopamine.
1: Mm-hmm.
0: Ro happy hormone which can improve overall sense of well-being.
1: Oh,
0: that's why gani good mood ka, di ba ga? Mm-hmm. Pero hamaan ro iba is lupay-pay ana.
1: Ayun. Yes. Siguro katropang yan ni mahambol
0: sobrahan.
1: Sa sobrahan ta nang in-exercise ro na.
0: Yes.
1: Sa sobrahan ta siguro nga, di ba may inabi karapan niya. Lapyo
0: na.
1: Harabi, may istorya mat abi karon. Di ba may mga tao nga mahilig mat ana mag-exercise. Tag literal makatropa pag kung ani naga kada agahon or kada gabi
0: yes.
1: or naga-gym haron lang.
0: Routine
1: naga-gym, routine at ananda. Pero may inang baguhan.
0: Yes. Ako
1: sa CN, di ba, ba nanday mga first timer kung nga
0: nag-exercise,
1: bukong it sanayan. Di ba, kapag nakit, yagira aton karong mga kagawasan. Siyempre, may pa-gilid, may pa-idagom, may pa-ibabaw.
0: Di ba, imong likod, tanan,
1: yes, pero hamba na da, katropang yani, saraya kara nga bembang moments, kara ka man nagiging flexible.
0: Wow.
1: Di ba nga, kung katon yung ordinary yung
0: maadlaw,
1: napapasakit rin. Di ba, minahugog, minahugot ka malang, di ba? Aray ka sa gakit.
0: Sakit
1: ang likod. Oo, agoy. Pero kung ibang exercise yung ginahimo, ay, biski mag-bend ka pa rin karoon, may diyahan at gihapon.
0: Yes, agliad kung liad.
1: Oo, liad kung liad. Paksukla, di ba ga? Kaya ba mga ni Aya? Kung ga, mauraya, abi makal, wamot, nababat siya ganun rin. Kung mag-wamot, ay ginaisipa rin imo nga.
0: Sakit.
1: Oh, oh. Pero basta imo at ana, rumaabot, gita mga katropa rin inyong gustong abuton.
0: True. Agro imo, malang ginareklamo ka, matiga, peaking ka. Oh, or tawag karn, ano nga ni Aaron, no?
1: Yes.
0: Abukot ga.
1: Pagkakalig, ah!
0: True, ganyan ka pulikat.
1: Ama!
0: Swimming yarn?
1: Ako, ganyan na. Ay, na-enjoy, gitabi mga katropa. Mm-hmm. Pas lalo kung kamong daywa ay naga...
0: Sulit.
1: Oo. Oh, diba? Ang isa pa kang karapang yan, di ba ba nanday? Haman man ako sumaot ka, di ba, mag-jowa.
0: Oo.
1: Haman man akong gasaot kay ka ano naman na rin mo. Di ba, may hips? May hips ko naman, matiga. Di ba,
0: yes.
1: Magkembot-kembot. Pero haman sa rayang, grab it. Ah, was-was pa.
0: Sana all.
1: Ay, gitan na. Nagagawa kita eh.
0: Gagawa rin mga talent.
1: Yes.
0: Diba ga?
1: Our example.
0: Abi ko nga na, wakan ilat sabaw, pero grabe kang humigo.
1: Oo.
0: Halimaw.
1: example, mga katropa. Siyempre, habang ninaton, makarapas sa mga open-minded, matana. Diba, iba, nagahimo, karapang yan sa mga sud sayak yan. Aron?
0: Yes.
1: Eh, diba, sa sud sayak yan, maisot palang kung amat, raw space.
0: Tawag ka, car fun.
1: Oh, car fun. Oo. Nakaginig, fun. Ay, ikaw nga raw, mga katropa. Gusto na tanin mo nga, ma-iranasan. Diba, banyan natin, may mga dancing car, dancing house.
0: Yes.
1: Kung sa sinay, may gahugagid. Eh, rato, katungan, hindi mo maisip nga, ga-idea, kabi karapang yan, o sa maisot ka tong space sa sagak yan, dapat maigo ka mong taywa.
0: Yes, yes.
1: Ay, ikaw nga rama, idea, kagit in karun, eh, imo, agahapon niya, ano?
0: Di ba wakan niya gutok?
1: Oo, wakan niya magutok, pero gusto mo, ganda memorable man.
0: Pero gusto mo gawat dasok?
1: Oo. Di ba nga, tawan sa gahapon ita, idea pa, ano, man nakita ka ra, ano, tong posisyon, ano ra, tong plastada ka ra.
0: Oo.
1: Di ba nga, ag isa, pabikara ka rapang yan, eh, kung nga mamakaroon, abing nga, kamong daywag at ana, sa sugod ita,
0: sayak
1: yan. Ay, basta bukong it, nakita, no, nito,
0: Tintin!
1: Oo! Ay, nag-enjoy ka mo nga, daywa. Masisay din yung, hamatama na rin, no? Oh, pwede man manakita mag-book. Pwede man manakita sa bagay. Pero,
0: Ay, iba, because of experience. Di ba, ga?
1: Explore.
0: Aba, di ka na pang jowry nga. Tama ang pinaka-exciting na exercise. Ang pakikipag.
1: Mm.
0: Yun, ang pinakasarap, lalo na 1 hour ang lalaki ng pawis sa isang oras. Maraming style na yun.
1: Kung ano ang maisip
0: na pwedeng magagawa, magagawa nyo talaga. Yun ang sinasabi na kahit gaano pa kahirap, pero abot mo ang sarap. Nakakaiwas stress yan.
1: Wow, Gitana. Pero, rukutan naman kung amay ka na pangyani. Grabe man, abiros ang oras. It's a programa. Programa, tanamon to ni ka na pangyani, di ba nga? Pero harang ganun, no? Kung isang oras, gaabot man kaya sa punto nga, manaway, may matamad, or, syempre, depende sa tao, gid man siguro, no? Kasi may ina, matabi ka na pangyani, matakanon. Wah, naghahapon man, agas ang oras, yung manakita, bagot-bagot.
0: Depende pa sa kondisyon.
1: Ay, haroon.
0: Diba kasi may mga tao, mga tanga, ano, kumbaga, andang drive, ay, grabe taas.
1: Ay, yes.
0: Excited sanda, maski na ano pa, kung amat ganun, tapos yun, roon na, pangiwahan, paghihapon.
1: Ay, may mga kasunggo-sunggo, ako na rin hilada. Diba, may pa entrance-entrance nga makatropa, diba? Haba, binanda ka ron, dosang oras ko nung aron, tawang kay karapang jewelry, dosang oras mat anang aron, miko, may space mat anang karapang yan, miko, may agwat ita, minuto nga, ay dali yan, ay syempre, nagapahuway, it's light, pero wapat anang hapagawa ro, or wapat anang hapautwas.
0: Wapat anang hapafireworks.
1: Para fireworks, manakong kato ni matindog, anay mana ron, iba di anay mana ron mag-fireworks.
0: Plaster,
1: standby ang anay mana. Kaya may mga ano, kuno karon diba, may nakaroon nga, para satisfy sa bayi, ipasatisfy mandugaki. Kaya nabubuhay ro, eksena nga, pagpa-fireworks. Kasi,
0: gina-delay.
1: Gina-delay. Kasi, rusang bilog, dapat manay, ako anay mauna. Dapat ako anay manay, imo nga, pasadyahon. Tapos may naman, anay karon, depende sa inyong gini-istoryahan, kung makaabot, kid anay it 1 hour. Pero kung, kung isipon, ato puro 1 hour, puro maura to, ano, ato?
0: Agbulo, kami ka na pang mengi, kung intrato nyo, mas manami nga, ano lat, anay, kung matabi nakaka-pressure, imaw, kaamat nakakabagot kung may makaruyon. Mas manami imaw nga do it naturally.
1: Ang isa pa bikarapang yan kung mamauruyon abi man nga oras nagatuwokan ta natuwok na pabiro ni kung alin bagara basi na bored imaw.
0: Pili ko kay oras rin pagbilinan tayan to the point ka matak-an ka. Unlike kung ubrahon ninyo naturally nga wala ta ginapanimbang ko amat diba? Ay nakaabot tagay kita dayong oras.
1: Oras tagal man nagbagbagan nya to.
0: Pacha pilang amat cha ano tama na tong inubrang at di ba?
1: Or may naman ana karapang yani nga naudlot, di ba? Nagabalik ko na rin sa normal.
0: Yes.
1: Nagabalik sa normal, makatrapa pag once nga medyo uwa ko nagaburumbrakos.
0: Kaya di ba ginadasig-dasigan yan para maano ma- ginanipon
1: na ho. Pero unfair mat ana sa iba na tumakatrapa akong mabandalian. Di ba raya ro, kagabanan nga kutana eh. Eh dali ka malang mana, medyo uwa man mana eh, pilang minuto eh. Nakagun.
0: Yes.
1: Hindi tagagiman ako masatisfy. Kaya ro ubra, iba, kung sa idandang madali sanda makapa-fireworks, ro ubra lang na da ka makatrapa, sige imo lang ang unahon.
0: Ginaromansa ng anay agod, di man magsunggod.
1: Yes, pero manami diba? Mataki mga katropa nga bago ka mo mag mauruyo na syempre nasa stage mata kita ha. Excuse me ani sa uman
2: exciting.
1: Sa mga katropa naton una ang mga bugi-bugi mga nini. May ina man tabi karapang yani nga pagsayda nang madali imaw ma syempre mag
0: makautwas.
1: Hay nagaisip ta imo tarot anay it bagay nga imo isa satisfy ko ano man ari mo ra kasi bulok pa ni ikaw at aron na sadyan ta sa toy nagawilin nangot nagasunggod kimo.
0: At bukong dahit manami rinyo kar niya, no? Imbis nga ma-excite imaw, hindi lang.
1: Yes.
0: Kasi nga, inunahan mo na eh. Abali ka na pang jewelry. Basta kung ginahangog-hangog ka mong daywa, bisan anong kalisod, maubra nyo, grabe dayon karon ro, guwa nga, gabukal-bukal nga payok sang oras dapat romansa. At yun, para maging matag.
1: Aron, o diba, tama matay ka na pang jewelry. Kasi may ina, matabi ka na pang yan, diretsot agagi.
0: Yes.
1: Pares na sa kuwiki, diba ga? Wow, taka mo na gas, siin matanang magbibagay, diba?
0: Wow, tana pa. Wow, tatabong eme. Diretso talagi.
1: Bang. Hatumbok talagi.
0: Pero gabi, dara comment ka na pang Nilina. So, gang, good afternoon mga katropa. Hay pa, aling mataro single parent o wait partner. Ay, di bali, katropang Nilin. Importante ta, masadya ikaw with your family, with
1: dali,
0: your kids.
1: Dali yan, ngay, basi kung hikita ka ba ni katropang jury, katropang Nilin. Nakarangin mo. Ikutanoon ko, pati nanakaroon si imong kabuhi.
0: True. Pero, hanyan, ni kung single parent ay syempre ay kung may abo-abo nga reason mga katropa para maging masadya kita bukod niya mang it sa
1: dayagang
0: diba sa sex sabi mana kundi abo-abo gid ana nga mas masadya kapagid
1: ray mga katropa syempre ginatalakay mat ana mo ni karapang yani kasi bukod nat ibig sabihin pag hinamba na mo ray sundo yo nagit
0: ang daya taro nag-iisa nga kasadyahan sa kalibutan
1: diba? No diba gina-aware mat ana mo kamo mga katropa di ba nga ni Bukon yung itraya per mira topic namon mix ra mo niya ra iya. Yes. Gusto mo lang namon masayuran ninyo nga ay raya gali ra ag sa mga tao bo ag
0: curious.
1: Na curious ag sa mga tao nga ready gon haron.
0: Ang bani kada pang Aljun haron gid aromatinde.
1: Oo. Grabe gid abi mo.
0: Excited na kayo ha.
1: Kung dayat ang mga katropa ra inyong topic bugtot akamong tanan.
0: Yes. Grabe kita kamo ka active.
1: Oo.
0: Ano? Nakabugtaw tama gid mo. Nakakabugtaw.
1: Medyo mga amamako nga mga bagong upot. Ba, kita na kamo nga ra.
0: At ikaw pang ha, good afternoon. Napapalistening kinyo na ni karapang Angel ha. Oh, hindi ako magpati na aabot ng isang oras basi maganit got anar.
1: Grabe man.
0: Oy, grabe ta sa maganit karapang Hajj.
1: Tama mata no. Kasi ba may ay karapang Hajj mat abi nga depende mat siguro abi.
0: Sa partner.
1: Oh, sa partner mat animo. Pero may ina karapang yani nga naabot pat ay maita 1 hour ko nga. Di ba bananda ko pag once nga napa nakapa fireworks isang bilog.
0: Oh, oh.
1: No tatawag nang daga.
0: Sige.
1: Sa sang oras man nga ra dapat man na maka kita maka treat gimana kitang rounds or 4 or 5. Pero may ina mat ana nga sambilog at ang round pero sulit ro 1 hour.
0: True. Ay kana mito.
1: Ay pila man lang man natuod magpabook kay pilang oras pa man ra. Naga fill up ka naga oras ka mo
0: gitan. Tama ka gitan pang mangyo. Hala sino yung single parent parehas pala tayo. FB please katrapang
1: Jory. Katrapang Jory pag hinugay
0: ay,
1: anay.
0: Ay nako ito yung sa pihak nga page naga comment.
1: Eh mahalin ni Mauro no.
0: Pag ay, ikaw nga ni Katrapang Jory mangindugaan ko man sa comment section ha.
1: Pero hampaw ni naton mga katropa. Diba para sa iba karon na nanawaan sa na magpamati mas lalo kung about na yata single ka. Mm-hmm. Diba gamot sa nakaroon ita.
0: Di ka relate.
1: Sana all di ako ka relate. Oh. Taba naman yung karapang yan. Oh. Iwa kamit ginapinan si mapasingle or taken.
0: Yes.
1: Kasi mga katropa sa daton may mga kanya-kanya matana karong pang matyagan. Kung single ka masadya ka.
0: Oh, oh.
1: Kung relationship ka bukod ka't masadya.
0: Yes.
1: Diba ga? Aga,
0: depende matabikin nyo ron kung paano nyo i-define the happiness mga katropa. Basta hindi ninyo pag-idepende.
1: Yes.
0: Sa sang katawo gamang. Dapat happy ka at is nga ikaw at agad isa ga.
1: Mm-hmm.
0: Ag syempre kung may tao matanggaabot sa tunya kabuhi, ga additional yung imo happiness.
1: Oh. Yes, grabe yung gidabay ra inyo man na mga bemba moments nga ra naabot gid ana it 1 hour. Grabe na tun hakutan na ra sa mga iba na tunya raya. No. Mapangutan. Tao ga mga katropa ko ano ro sabat sa inyong mga kakilaga kara.
0: True.
1: Sa mga katropa nyo rin na ano man ang pila nakaabot ka man na isang oras.
0: Yes. What na pre? 5 minuto gat.
1: Di ba ang nagawa ko kada pangyani kung sa sang oras nga to, sang bilog at ang posisyon.
0: Grabe, amal
1: ba? Karon ako mangawa.
0: Nagpamoy po yung ata, nagpiking, at aning pamatagan.
1: Dahil yung parang ginatawag ng mga exercise nga nga pilang minuto nga ramakon.
0: Yes, nga, syempre, bulok man kung diba in one, ano gat again.
1: Di ba may nagahuyap ka na pangyani or 15 minutes or running.
0: Yes.
1: Rotation. Oo, rotation. Okay. Paano, right? Kung rotot, ang posisyon hasta isang oras?
0: Mabored yung takagit mo karon. Ang feeling ko watat makabuhay at makaroon isang
1: yes.
0: oras. Mga 10 minutes siguro pwede pa.
1: Oo.
0: Oh, oh. Di ka na pang Aljun. Nabugtaw si Robert na nabatian na ro. Romance.
1: Aba. Imo man ang matong kinablit. Oh. Pusi ka pa at ganda, may katapang Aljun ha.
0: Grabe, tanagin. So enjoy yung mga katropa. Aside ko gitana nga, doon rin nyo kanya kagustuhan. Pero importante, happy ang kita.
1: Yes. Ang isa mga katropa, tandaan nato na hayro ano gidana kita mga katropa. Maging maingat kita ha.
0: Yes.
1: Magdahan kita. Kuha pa kita ng ila, magbilog kita, milya, maabo nga. Pwede niya itong ubrahon karon. Mag-protection ka mo.
0: Yes, protection na rin sarili rin kaugalingan at syempre imo kanya partner. So, oras ito mga katropa, alas 12:50 utso na sa hapon. Sa mga commercial break, anay kita ha. Ay, may ato pa kanya 3 o'clock prayers. Magpanong balik, reprogramang X-rated. Mga taliwan nga, mga rupinang ka mga reminders.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Oras, alas 3 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na.
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
18: Santon Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
18: Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Jess na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa kihapon mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, hello kita na sa mga katropa na itong kakabukas siya. Mangitanda ka ng mga radyo. Nakalive sa kihapon kita ha sa ating karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa mag-like, follow, and share para mas maabo rato ng karang mga katropa nga makaibahan makaroon nga hapon. Abo ka na mito. Gitaan mga katropa magakur kapi-kapi sa makaroon nga pang onason. Mas lalo mga katropa kung kape ninyo, hayro makabuli gidana sa inyo karang kagawasan. Exactly. Mga katropa, mag-inom, itry karang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa, magapabasko gra sa aton karang resistensya. Ag syempre ginabuligan na kita na mga katropa, matap na ray karang mga nagakagain-gain nga bagatian. Kasi ni mga katropa raya nga Santon Gold Coffee Mix, may sangkap man imura ita, ray karang nga mangustin, ampalaya, garlic, agray mga katropang pinaghalong mga herbal. Ag syempre kombinasyon man ra it glutathione ag collagen. Di ba ga? Kumbaga bigla silang nagtagpo, bo tagpo. Ray mga katropa, ro kape nga makapahealthy kagun. Nagnami paray mo karang gawas ag nagwapa ag nagwapo ka pa. Sa sangka kape mga katropa, pwede maghamis, magnami, riimo gid ana karanga ang kutis. Di ba ga? Para sa bagay raha mga katropa sa rekerang tag-init taron. Usuro summer, usuro grabit danggar init, di ba? Gagawa kita ita bagay, nasisilakan kita. Ray mga katropa makabulig imo mapahealthy pag hidraton ka nga panit. Di ba ga? Agot hindi mag-dry. Raton nga skin. Maski wa kita nga it lotion pero nag-glow sa gihapon ba? Gidana. Kaya mga katropa mag-inom, itry ka nga kabagong kape at Yes to Health Incorporated. Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, mabakal ninyo raha sa mga suki ninyo ro na nga butika. Ag pwede man sa gihapon ka mag-order sa aton ka online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, ag Rosa Shopee. Ang mga katropa, pwede pag-idin nyo raha maging entry sa aton karang XFM or Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Mga katropa, para maka-intra sa reka nga entry ay magamit ka mga katropa mag-usoy or mag-inom, itry ka ng isang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister it premium Ditri soft gel capsule, isang blister man itry ka ng turbo food supplement for men ag lima ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron mga katropa, pumili ka. Oo, magpili ka, it's ang bilog ka ron. Tapos kung may napili ka ron, ibutang ni mura ha, saray ka nga puti nga sobre. Ibutang rikator, imo ka nga pangangan. Imo ka nga edad, address, contact number, proof of purchase. Kung anong klase nga produkto mga katropa, aga, iakipagin ro, signature. The drop boxes naton, hay makita ninyo ron na mga katropa sa shopping o nakaran sa may Farmacia Gomez o kung sino ron mga suki ron na itry karang Farmacia Gomez, igahugog ninyo mga katropa para aton karan nga edre para hindi yun kamo magpinagayo pa, hindi yun kamo magagtuya sa amon karang banwa ita or sa barangay Tigayon, dibaga para mas mapadali rin inyong paghugog mga katropa. Pero kung kamo yung mga taga Tigayon, taga Banga, kung di karang parte mga katropa, pwede sa gyapon kamo magpadaga ha, iya sa aton karang XFM station nga makitaan sa Esbert Road, Barangay Tigayon, Kalibo. O, kompletos, rekados, gidaan na ron ha. Igahugog, iya sa tungkarang drop boxes kasi nga ni makarapa every week. Hay magadaog, itry ka ng 3,000 pesos. Ang mga katropa ha, hinaga na raaton ka nga draw. Masayuran natin kung sino na ron nagabagadaog. Ag yung sino ang uuwing nakangiti. Bob. Kasi ni makatropa, hinaga na ro draw aga. Pwede man kamo hinaga maghugog, pero hindi man ninyo pagpaabuton it alas 8. Dibaga? Or sige, pwede man aga-aga kung naila ka alas 4, subga ngan ninyo si Daddy, si Daddy Lord, si Dodoy Fogs. Aga, mga katropa, magagas-agas na ha. Kasi gakman, mga katropa, magadaog ka mo. I 3,000 pesos kung maunot abor inyo kang entry, ay pwedeng-pwede kagid, mga katropa, magadaog.
1: Sana
0: oh. Oras, mga katropa, alas 3:15 na sa hapon. Ay sige, mga katropa, relax-relax ang ani kita ha. Samtang kita ay nagapur, pangapi-ngapi, ay pamatian ay naton, mga katropa, rayang kantaman, nga kape.

0: Oras mga katropa, alas 3:25 na sa hapon. Nabatian natin. Rupara kung ropila karaka mga kanta it aton karang mga aklanon banda. Oy mga katropa, sa mga katropa daton on. Oy mga katropa, oy mga katropa na no man. Hello kita na ha sa mga naga merienda sa makarong pang oras o nagaburbugad-bugad. Runa sa anda karang guwa eh syempre kanamiton sa gihapon do silak makapamaga it inyo karang mga inabhan, di ba ga? Ay go with ang mga katropa kuskusi gabhit na yan. Rung mga bagay-bagay para mabuo rehig ko. Ayun. Para manami hindu na ro inyo mahumot ra imong gambong mahumot ra inyo mga bedsheet para sa inyong paglabing-labing hindu na bogit ana
1: sana
0: mga katropa shoutout anay ha una kara sa Tabangka numan siya kadi Uncle Bibot hello kinyo na call sa kawaling family gid ana kaday Lola Didang yung may kara sa Mercedes kay Lola Merly do kara sa Venturanza kay Tatay Bog una man kara sa Bajangan sana hello gid kinyo tay say ko gid ana nakatuto kamo sa inyo karamang radyo sa mga lolog lola nato na nga nagapurpamati ka to na yung anan maisip man sandar ma manilhig man nakita karang angan-angan na para manami man natong pamatsyagan kara malinong ratong karang pamantawan di ba mga katropa naging ka partner natong technical

Na. Sa oras mga katropa nga raag, thank you so much kita na sa mga nagtuto ka to. Naging kaibahan man nato si Karapang Yani. Ag ako mga katropa, si Katropang Menggay. Ita sa programang X-Rated Rex FM 96.5 kalibo ang katropa mo. Sana.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Sandon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sandon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibi

0: sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali lang.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:40 or alas 3:50 sa hapon. XFM.

nagagabutan nyo ng mga leader at mga nasyon sa Southeast Asia para sa nakataganang ASEAN Summit and Related Meetings 2026 sa probinsya at Cebu. Naunawin kabing magabot sa nasyon o Sultan at Brunei Darussalam. Makaroon nga adlaw nagabot man ng mga leader magaling sa Vietnam, Timor-Leste, Cambodia, Malaysia, Indonesia at Singapore. Samtang ro Pilipinas makaroon nga nag-honor chairman sa ASEAN Summit kung sa siina ka sentro raya sa energy security, disaster resilience, food security at migrant workers protection. Sa iba pagid natin nga mga balita nagsakagon sa 215 nga mga miyembro at kamara pero nagsuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte suno kay Bicol sa party list Representative Terry Redon. Kasunod si Gunray at konsultasyon sa mga kongresista. Pinagauman nga pagabutuhan it kamara o impeachment kontra sa bise sa Lunes, May 11. Sa dugang pagid nato yung mga balita, ginbasura it Quezon City Prosecutor's Office. Sa repetisyon ni Manassas Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, nga nagahinyo nga pong gano'ng kamara sa pagbukas it anang mga tax records. Sunod sa desisyon, o asigon ni jurisdiction o nasambitan niya tagatapan sa petisyon nga ginfile, agin di raya pwede nga i-hearing. Aro petisyon ay may kaangtanan sa mga tikangit kamara nga i-access. Aro pilang dokumento nga may kaangtanan sa investigasyon. Sa dugang pagid nga mga balita, bukon itbaga sugon o pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries para kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa electric bill shock nga na-experiensyan kung nagtaliwan yung mga inadlaw. Ginpayag ni Gatchalian nga 411 nga mga four-piece household siyamang re-enrolled sa lifetime subsidy program kumpara sa 8.11 million nga residential business at industrial customers at Meralco. Pakigbahin ni Sekretaryo, nga ro pagsakay magaling sa power distributor generation charges at bukunit sa lifeline subsidy. Pagpatagpanan nga 4-piece household ro typical nga nagakonsume sang kiring nga kuryente. Dugang panigatsalian nga ro social welfare development ay bukas sa pag-amienda sa expanded lifeline rate law kung ro subsidy ay ipasagon sa mga konsumidor. Samtang kung imaumanog igapatawag sa Senado sa pag-revisit it bill, ayan naman nga pag-asuportahan o proposal sa pagpundo sa charge sa mga konsumidor para sa lifeline rate. Para man sa atong karon nga weather update, posible nga magsugod sa Philippine Area of Responsibility kung part of Tropical Storm Hagupit sa weekend sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa. Kung magsugod raya sa par pagatawagon raya nga si Kaloy. Sa pinakaulihing report, unarubagyo sa Cagayon niya 2,015 kilometers sa east-northeast at northeastern Mindanao ug may kabaskugon itangin raya nga nagagabot sa 65 kilometers per hour. Pagbugso nga nagaabot sa hasta 80 kilometers per hour. Nagahugag raya pa west sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible nga magadaga raya at mga pag-ugan at mabaskog ng hangin sa eastern part at southern Luzon at eastern Visayas sa masunod nga Domingo. Apang posible man nga maghina at mahimo nga ma-downgrade bilang tropical depression pag-abot sa Martes. Samtang, padayon man nga nagadaga at mga pag-ugan o sangka low pressure area o kon LPA nga una man sa sugod at Philippine Area of Responsibility. Nga balita ay ginahatod katon it Santon Plus Coffee Mix. Pero Santon Plus Coffee Mix ay may mangustin, moringa at soya powder. Inasuportahan o aton nga resistensya. Ginapabaskog pero aton nga natural nga enerhiya itiawas nga white caffeine. Ginasuportahan mano panunaw. Enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitter. Nagkape kagon, may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Raya man si katropang Nini Eugene Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: alas 4 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: Mga katupa,

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa handong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kape kahon, may buong kapa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batangaklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card. XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
1: ko. Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-inframan sa Santon kan XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-inframan sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen, 7 years old.
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Balbayro Hasim. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape?

0: kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: FM.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Katrupa, exciting!
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Tagapuntike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
4: Sa mga butika.

Tropa, alas 6 on sina sa Gabi.

0: nyo naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin yung karang adlaw ito, Webes? Kung tama sa dya pa kita, kung tama bugat pa, raaton karang abusa. Oy, good evening sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor, ha? Sa nakarang mga radyo. Abay, nakalive kita sa atong karang Facebook page. Iya sa XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mo mga katropa mag-like, follow, and share, ha? Good mas maabor, atong karang makaibahan. Makaroon nga gabi iya. Kasi pagtatak mga katropa it alas sa isa, makapatugo, makapagwa. Kita at aton karanga, oh hugas! Sa mga katropa nato nuna sa Calibo Shopping Center, sa Calibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. At sa tanan niyo maabotin aton karanga programa, maidaan niyo gabi, kinyo tanan mga katropa. Nakaihapon yun baga rutanan, busog yun rutanan, punta okay gid anak kita mga katropa. Wow. Kasi nga sa makarang panyempo, kuwarta gid latana, ruga pasadya katoy na. Kuwarta gid anak mga katropa, rumaga padoga sa aton karang problema kaisip po yun. Di ba mga katropa, nagabagong agri imong mood eh, mapapahambag at gumaganda ang paligid, di ba? Medyo may tono-tono man, kunyari kita at slide. Pero syempre mga katropa, hambag ko nga ni kuwarta gina na tuon. Kaya nga ni magtipid kita mga katropa, ha? Hindi ni kita itagili na stos mo, gina coming from you. Hindi ni kita mga katropa magiging na stos sa mga bagay ng bukong nga mang ita, importante. Di ba nga? Mag-isip-isip ani kita mga katropa, luho or pangangailangan. Karoon gina na rupa, pinakapangutana karoon eh, kung nagmagabakang ikaw ita, isang kabagay nga gusto nimo, di ba ga? Ay, said nato sa makarang panyempo kabudlay, gid na kalisod-lisod, aber ga, trabaho kita nga ra. Aber, nagay-hoto-hot kita adlaw-adlaw. Pudyaw, what, nagihapon ko? Aman, hindi tagad ako gihapon makahalin sa akong karang kapobrehan. Nanot, araw to nga ng sitwasyon. Ay, syempre mga katropa, sa gina nato, no? Nga, buko man itad lang niya oras, buko man ita, adlaw-adlaw, mauraya kita. Di ba habang kumanya ni Kinyo mga katropa, gamin na uraya, ako gadarin namang Kinyo, nag-ilinarte-arte. Pero sa'yo yung nag-aabot man sa gihapon do oras mga katropa, ng mga mag-tagumpaaw man kita, maging maayos man rutanan, di ba ga? Tagabugtaw kat agahon, wako ting nag-iisip sa kaltas imo nga loan, di ba? Awak aga kaltas imo swildo dahil sa mga loans nga ron, di ba ga? Kaya hugod yan kita mga katropa, di ba? Oy, good evening ani sa mga katropa na itong nakatutok ro na sa radyo, ha? Pwede man sa gihapon ka mong magpadala daga it inyo karang mensahe 0998 591 5186 0998 591 5186. Ako sige da sa gihapon mga katropa, ra aton karang pagbagbagan baganatan haganutan ang pagkinaykiay gid ana sa dance floor. Sa mga lola lolo nato na nga grabe ra karang energy, sa mga lola lolo nga grabe pat ana may aslom pat ana medyo pareha sa aton man nakarang suga nga siniga kasing aslom ni lola mo. Ay iba gid pero lutong lola nga mga katropa, di ba ga? Sa kahugod-hugod nanda karang iba gid sa gihapon anda karang nga timpla. Shout out gid ana ha sa mga mahuhugod naton karang mga lola ag lolo runa. Sige gid ana to makarang oras sa iya nagapur pamat isanda karon itaracho para angan-angan man ay maihapon yut anarain kita. Angan-angan maton hay maplastar kita sa aton karang agugban bo gid ana. Paliwa-liwa man kita, no? Kasi nga ni kainang agahon. Grabe ta sa gihapon ro init kaya nagaproblema kita. Ay kung hindi ka magpaliba daw makaron, ay katindi ka uting ang tindi mo naman. Abay mga katropa, magpunas, maghugas. Hugasin ninyo rin yung mga bagay-bagay raw na. Ay, kita na rin iba, pingaray. What, nagapaliba daw? Ay, paslo mo naro hugom din karon, di ba ga? Medyo imo, tarayan dana, karoon nga pamatsyagan it imo, karoon kaiping. May kit imo, abi man, eh, wakating nakabatsya, giring kaiping, paalin lata, di ba ga? Ay, para takimo, kumutumot ka. Ay, para takanday, grabe ko, tik aslom. Kaya kung tama ka pa magpanimbang man, ha, ay, madali man lang man magpalibanaw. Hugasun mo ron, kuskusun mo ron, para mabuo ro mga something crazy. Mabuo mga katropa ro mga magapagain sa inyo karang paginhawa. Di ba ga? Ay, barato man lang rotubi ro na sa inyo ah. May bomba man siguro. Bombahi ako ga aron aron. Oy, good evening sa uman ah. Sa mga katropa na itong nakatutok sa nakarang radyo. Nakalive sa gihapon kaya sa itong karang Facebook page. Iyan sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedigid ka mga katropa mag-like, mag-follow and share. Para mas maabura itong karang makaibahan, makarang hapon, makaroon nga gabi. Pagtatak, abi mga katropa, it alas sa is. Ready-ready o dapat mga katropa, raaton karang balikawang. Raaton karang abo. Raaton karang botcoin. Agraatong po. Pusog, pusogan. Siyempre mga katropa, dapat lang magpahurho po hugas kita. Kasi nga ni sa makarang panyampo, uso sa gihapon do stress ag anxiety. Kasi nga ni mga katropa, raya nga bingara, bukong dun it biro. Kaya nga ni, palikaw-likawan yung naton mag-ilinisipit kong nano. Tanan man nga problema mga katropa, may solusyon gid ana ron. Pero may problema kuno nga kalisod solusyonan. Mga katropa, magpangamuyo lang, di ba ga? Tanan man ron mga katropa, ay maidiyahan gid ana ron sa ulihi. Hindi yung mga katropa magkaduga itag-asa. Kung amat abi mga katropa, sasangka pagsubok lang naperdi ka, suko ka na agad, di ba? Sasangka problema lang, iniwan mo na agad ako. Bawa, nano man kita nga ramag Tagalog, man kita nga raman, di ba? Oy, good evening ha! Sa mga katropa na ako niya, sa ating karang Facebook Live, mag-comment, mag-follow, mag-share gid mga katropa para mabasa gid na ako na inyo karamang gusto nga ihat-hat sa kahanginan. May shout-out gid ana rutanan. Ay, gusto ko gid ana mga katropa, itanan gid ana kamuhay. Kung pwede nga din, mabasa ako yung it list it mga pangagan nga rin. Basa akong kung gid, i-shout-out kung gid aratanan niya sa matapos atong programa nga. Pero syempre mga katropa, go with ana ha. Ay, sayo ko, gidana, nakatuto ka mo na. Ag ready tara inyo karang balikawang para sa pag-arangkada makaroon nga gabi. Ay, sa mga trukatropa man nato, yung nag-auri hapon, nag-apaso-aso, gidana, sa nakarang dagapugan. Baw, gidana, ka namiton, gidaro, ginagaha ni nanay, ni tatay, ho. Ay, ako, may mga katropa magagaha. Siyempre, manami, matas pamatsyagan, pag once nga, reimo ka nang ginapakaon, ay, nasatisfy, di ba? Mababata natin, kanami to, manreimo ka nang gaha, kasi yung nami, mananimo. Pero kung amat, mga katropa, ikaw nga ra, may oras kita na naganahan ka man magkaon, mas lalo kung ikaw na nagagaha, mahambal ka, perfect, kot ana ako, at ako mahambal. Kumbaga, haya, the best, so tagid ako, tagid man, or pinaka manami magaha sa buong mundo, bow. Pero parang atasing mong sarili ron, di ba ga? Hindi mo matana isugid sa iba, kundi ikaw at ana, di ba? Ikaw matana nagaha karon mga katropa.
1: Wow!
0: Pero may ina matana mga katropa nga ginapreparahan kasi haya, kung gagaha ka, aga paagi sa paggahar imong pagpakita nga palangga murusang katawo, di ba ga makaroon mo mahambay nga sa effort ko sa paggaha karon mo mabatsyagan. Di ba ga? Kung manot nami ragaha ay grabit ako noraan na nga pagpalangga.
1: Wow!
0: Shoutout lang ha sa mga katropa nato mga cookers tro na di ba ga sa una man lang tuod mga katropa ko na listan kita ay kabudlay may mga katropa nga puro itlog lat ag hotdog kita nga hotdog itlog prito ron lat ana hay mama tabi hay sa pagkatama jud anaton ron sa pagkatama jud ana kaya nahahambal hindi ako tigo man magaha nga ron na wa na ako nahilig sa gaha pero sa mga tuod mga katropa hindi ko kumatimo magaha kaso lamang ginatamad kagang. Diba nga, parehas man maton katon ron. Mayad-mayad nga ako maghambang riya, pero medyo para man katon ron ginahambang nga rin. Pero mga katropa, sige na natong paglaha nga ron, ay isa gagit ana sa mahambang naton nga bambuhi ka. Diba nga, sisiin ka mag-agto. Sige ka man pumanaw, kumayad ka magaha. Ay, very good ka. E kung hindi ka makantigo magaha, dapat abo kang kwarta. Diba ga? Para hindi ka malisdan. Magapagaha kagat imuro na ita kung nano rin mong gustong kanon. Pero kita nga ra, isa gid-ana sa pinakamanami nga talent, mga katropa, rumagyan gid-ana kita magaha, diba? Kantigo kita magaha. Buko magid as in pang international man na rolasa ita at karang ginagaha. At least, baga mga katropa, kaantigo gang, diba ga? Agraya gid-aro isa na to mahambal nga kakayahan nga hindi gid ana mabuo-buo it iba. Kaya nga tropang dang Villanueva. Good evening gid ana kimo ka tropang dang ha. Nakatutok na ka monitor gid ana si tropang dang. Sa nakarang radyo adlaw gid ana 24/7. Bukas ra ana karang radyo para magapuro pamati gid ana kato. Kaya tropang Emiliano Mortes Samuel De Delis Jr. Madam Guaps, good evening. Pag-retro sa Uyutorong Terminal. Sa mga driver, conductor, gitana ko doon pandan katiklan. Always, gitana. Nagapinamati sa Tayco Delis Family Halin, gitana kay Mr. Dimples of Aklan. May kagwadhugol, gitana mga katropa natin ro na ah. Nakaras sa may terminal at Uyutorong. Shoutout, gitana ha, sa mga magigiting natin karang mga drivers. Abernano, mga adlawa ro na. Sanda, gitana, hay sigi dasaraan ng pag-arangkada. Pagdahan gid ka mo mga katropa ha. God bless gid ana. Kay katropang Jason Pasilian Zonyo. Good evening katropang Mengay. Pa-shoutout iya sa Alfonso Dosilibacon. Nagapinamati gid ana. Oy shoutout gid ha. Sa mga katropa natin una sa Banwa Itlibacaw. Sa Alfonso Dose po gid ana. Iba't ama, iba't abir Alfonso ra akon nga tong sayud man. Pero rato Alfonso nga makasakit sa aton karang nga ugo. Hello gid ana kinyo na nakatutok gid ana. Kada akol bibot. Ito ka sa tabang ka naman siya sa kawaling family gid ana kay nung Don, kay nung Eric, kay nung Ivy. Agaya Rexy. Hello man kay Tatay Bogo ta kada sa Bajangan. Nakatutok na ka monitor man imo katon. Hello gid ana kinyo ha. Kay Lola Merly naman kada sa Venturan sa Banga. Sa Palmon family gid ana kay Lola Didang. Nakala sa Mercedes Village, Jubus Wang Kalibo. Sa Lao Flores, Pomones, Ligayo Family. Ay, hello, gita na kinyo ron. Punta na kaihapot ka mo ron na teko, lalak, punta. Kung luman ang habon, diba? Si kung sumabat, ana si Lulo, delikado, diba? Alright, mga katropa, yaman kita sa atong karang TikTok. So, nagka-live, babi kita mga katropa sa TikTok. Kay malay, matanaton, diba? Nagbabaka sakali. Bogit, ana. Hello! Katropang Tommy, abogit ana Tommy. Shot, okay pagali si Tommy nga ra. Ano ni tag viral dati nga ra tag analipat ako. Basta si Tommy tag medyo ano yung makatropa. Medyo may foreigner. Oo, si to. Yummy may Tommy, bogit ana. Hello gid ako mo pa shoutout paano di ako tigo magaha. Bogit ana kadali malawrot ikaw pa katropang Tommy. Amat-amati ut ana ita tuon bogit ana. Kasi nga ni haya sa umpisa malangman ko normalisod. Pero magabuhay, ay maganami nami ag usoy-usoyan mo, di ba? Kaya katropang triple bud, the bogit ana. Shout out kita na kimo ha, nakatutok imo ka to. Ang sa mga katropa na to nasa uman, sa mga katong mga nakatutok ro na sa radyo, nakalive kita sa atong karang Facebook page. Sa Exeter Kalibo 96.5. Para sa iba pagid natong karang mga inog pa shout out. Para sa iba pagid natong yung paghataw-hataw, bumba-bumba. At pagpahugas-hugas gid ana. Ay makarang oras ka rin ha. Kanamitong gid ana magwaswas. Aber bukot baylihan para ka akong baylihan ta. Basta mga katropa yan ka mo mag-ililiba ka to. Maabong sunata. Rato ka rin nga ginang prepara, ginang plaster makaroon nga gabi. Kaya ready at dapat inyo ka ng mga outfit. Usapatos, basi ibaw drohugom ka rin ha. Puro tahugas ron. Inyong mga outfit rin na suksukag at aninyo mga nangan. Ay magahataw na kita makatropa. Magawaswas na dahin kita. Pero dali ang makatropa ha. Hay, ma-commercial break ani kita. Agod, syempre, sa ating karang pagbalik. Ay, dire-diretsuhon yung try natin sa ating karang pag-aarangkada. Makatropa, mabalik ako ha. Daddy Lods, let's go. Ma-commercial break ani kita. Ma-commercial break ani kita makatropa. Agod sa ating karang pagbalik. Ay, dire-diretso at preno-preno sa ating karang pag-aarangkada. Makatropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: The secret of health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sinigalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao, dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao,

0: There's na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira. Basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertension? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function nara sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kon ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health. Santone Plus Gold, mas pinalakas.
5: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santone Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santone Plus Gold.
6: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginom it Santone Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santone Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santone Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: X.
10: X.
1: F. M.
10: X. F.
4: FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3.

0: kulay ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Oportunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: alas 6:35 na sa gabi. At syempre mga katropa, manong bali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Oy, good evening, Anay Karapang Lucy Bar Rufin Jr. Ay, good eve, shout out Maring Mengebo. Gita na nagkakumari ako sa oras, sa kandalin ka na mga katropa. Pero sige ha, pasugusugot. Sige galing ha, sugot ha. Ay, Karapang Lucy Bar. Ay, pasyalo kita ko sa Badyangan Banga, Pamilya Rufin, Agsityo, Yang Wan. Oy, hello, gida, shout out, gida. Shout out kita una sa mga katropa na tununa, ha. Sa Rufin family, gida na sa Badyangan, yung mga taga-Badyangan, gida na ko sa Banga. Opo, Agsityo, Yang Wan, bo, gida na. Hello, gida, kinyo mga katropa, ha. Bakasit, aninyo na tuwas-was. Hanut-hanutiot, aninyo na. Aga, direct suit, aga, gimana sa rekereng, dance floor. Wo, tama na ito mag-atrasan dahi. Ready, ta kita mag-apur pa. Hugas. Ay, sige, mga katropa, hindi ko ta na pagpabuhayon ra, ha? Ay, ba, medyo, gawin na ngot. Ta silulaw na, no? Man si Karapang Minggay, nga rakabibuhay, man na mag-patukar sa atong sunata. Natag-was-was niya ni man na ako, ay. Araw, ta ni man na kunta, o, arang outfit. Tama na, naka-ready ko na. Ay, sino man na sunata mo? Sino yun? Ay, umpisahan, tagot imo. Sige, mga katropa. Bomba Marilu, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta Carlotta.
1: You're rocking with the DJ Carlo that keeps the hits coming.

one more.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Isa nito po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: naman!
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix.

0: dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit diryo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: XFM. XFM.
1: Vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Mario Jima taga-Batira ng Dakog San Rintausan sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamo, please na salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: XFM Time. It is now 9:01.

0: The Pain.
1: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.
2: Ako sa call center agent.
1: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Igbal ni Diretto sa akong kang
1: Sis the Pain.
2: Pero si Dasi, hindi na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sis the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: 1-0. Magpalaig na ang programa ng phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buha po na loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ha? Uy, besa ta subong?
1: Yes.
0: Dasig lang, no? Kasingko na, asiti.
1: Pizza siete.
0: Oh, siete. Damo-damo kita balaan niya, no? Ginagaan mo kanya sa nanong meaning, no?
1: Ambasin mo yan.
0: That is why, samtang kita nagkakabuhi, dapat mangin meaningful kita.
1: Yes, dapat. Bisan paano, maging bastos man kita. Tama na sa inila nga, maginoo, pero medyo bastos.
0: Hindi ah, maginoo, pero medyo nagapang-alpot.
1: Pare. Panugon na lang sa pagkabigal lang.
0: As alas 12 kita sa tuwang gabi, mag-inop na yung mga katropa. Mabatian na kita sa tanan ng XFM Radio Station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang din. Kabalo-balo ka mo.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa Kanlaon via XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti
0: Baby Ron.
1: Sabi ko, anay ko, financer ta ka. Wala agad ka pabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean
0: Alex. Do puro strong ka na sa bungaw.
1: Do binakambyo-kambyo mo
0: man. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean na gina.
0: Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.1. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Wala ka na kay Shamin now.
1: Ha?
0: Wala ka na kay Shamin.
1: Ikaw matulog ka mo. Pawaya na si Shamin.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM Radio Station ni Boss Doc Remy Lito Oy and Madam Olivine Oy. Mag-inop na nakita as alas 12. Sa mga gusto magpasakop, pwede na kang makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, pal. Wed, katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Ang katropa mo,
1: exciting!

0: Lipton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 12 minutes before 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, palopon nyo si katropang Troy Tisoy, subong evening sang Thursday.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Pinaka the best sa kape sa tanan nga kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix. Bisan may arthritis.
0: Ano man?
1: Bisan may diabetes. Sorry. Pwede ini.
0: Minus 1.5 ha? Ikaw wala. Ara na ginasang imo ang imo da nga balasahon kasala-sala ka pa mang mitlang. Pero kung ulo-ulo gani, tulon rikta.
1: Ay, correct.
0: Ang tanan nga Yestel product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Sadya akong tanayin inyo agabi, subong kung masadya ka mo kay
1: yes,
0: istorya man.
1: Kid.
0: Pero kung wala man lang sing ka na muna mo, disqualified.
1: Korek, kaya patay dah yun.
0: Bahala ka muna kung ambal ka mo suplado, total hindi man ka mo kasabat
1: correct,
0: kung
1: iya.
0: Ano ang amo ni ambal sa radyo. Ang mga naka-intran na, wala pa na isang kabulan, hindi na ako man na mag-intra. Kapangita kami sa bago mga caller naman, ha?
1: Mm-hmm.
0: Para balaanta kung sa diin kita malabot, bala?
1: Oo.
0: Oh, kaya ikaw ya, bala mo na kung sa diin ka malabot mo, no?
1: Yeah, sa tununlan.
0: Sa?
1: Sa tununlan.
0: Sabi ko sa inunlan. Grabe nga tawa mo sa drama, takagabi, no? Sa 10K to, bala? True to life to?
1: Ikaw malagamba.
0: Ginatulod mo ko dahil niya, oh?
1: Ha?
0: Ikaw, tuyo ba lang nagubras ng script, ha? Wala ko yung balang ambal na true to life to.
1: Amambal ko lang.
0: No comment.
1: Ha? Copyright is not with us.
0: May ang gabi, anay, sa itong taga-lantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official. Mayong gabi sa kay Maria, kay Jason, kag kay Maria Juana Bunga.
1: Gani man. Hello, kag mayong gabi lang sa kay Rainyard Chavez sa US of A, sa kay Andre Jean Las Piñas, sa kay Andre Paged Kabil, sa kay Melanie Fernandez sa Granada, and of course, hello and good evening sa kay Lucille, dra naman sa may Mansilingan.
0: Rose Gonzalez, may number siya, tawag ganda si Rose Gonzalez. Tapos, si Prince mayong gabi man. Hi to you, Prince. Jason, Troy, may single da. Oh, kung itry mo, wala problema. Hindi ko kasabat sa imong pamangkot kaya wala akong paman matry. Dahil na.
1: Mayong gabi man da sa kay Roy Guillema.
0: Sino nang ginapang-greet mo?
1: Ha? Ang galantaw di sa ako niya nga live.
0: Ah, may galantaw pagalida?
1: Ay, of course!
0: Sabi ko gani kung wala na, may galantaw pagalida. Hindi ko unfollow gani ni sa iya. Kay nagbago naman sa account sa Bongkay. Nga nagbago gani account kay.
1: Ang galantaw, bold ah.
0: De. Eh, na-restrict
1: ano, ka? Ano pag ibigay ng iba,
0: wala,
1: diba?
0: Wala kang kasunod sa pagtulunan mo kung ano ang mga community guidelines. Sagal mo gid ka-click-click lang ito kaya na-virusan.
1: Ano pa da? Magwa sa iya, ang iya nga ginano iya.
0: Ay, sala mo na iya kaya nga, ginapindot mo iya ang nag-blink-blink.
1: Ang labot.
0: Ay, kadugay sa ginadial ko. Rose Gonzalez, na-dial kami ha. Mayong gabi man kay Ton Palma. Dahil lang, idugidugon na rin gamay, oh. Sa mga taga, Barangay Mansilingan, mayong gabi.
1: Nan.
0: Arlene D. Guzman, mayong gabi. Mansilingan, kimanggali, Dolph, no?
1: Oo.
0: May ara, kimanggali, no?
1: May part na da nga, klaro, kita.
0: Bilogid niya nga bakulod, hindi kay may part. Kapamatis, lasubong sang XFM. Thank you, kid. Kagbong. Bong Ganguso Senior, mayong gabi. Ah, ganguso niya pili.
1: Ganguso, ganggoso base.
0: Ha?
1: Ganggoso.
0: Dahil lang ha.
1: Ganguso, gaya.
0: Ah.
1: Gangoso.
0: Ganguso, gaya, magbasa yan. Bala
1: ka na yan.
0: Nagangoso na yun mo yan. Wala man na yan, dash. Kung may dash yan, gangoso.
1: Ah, bala.
0: Tigamuso ako. Hi, Carlin de Guzman. Shout out sa family Hintuya, Troy, siyang Mursha. Hello, mayong gabi. Tuga-tuga man ni hatang number, hindi man mag-intra. Amo na sa sunod, din ako na mag-entertain sa mga nag-comment-comment sa number, ha? Eh, makatilaw lang ikaw mo sa akon sing ano. Lain nga, ano, ambalanon.
1: Mayong gabi, manggalit kay Marivic.
0: Ah, hello, mayong gabi, liko patay sa radyo.
1: Hello? Oh, ang imo radyo pa dyan, ay kinaga-feedback kita.
2: Ano na, Troy, ah? Napatay ko na, Troy.
0: Oo. Ikaw, san o pa? Pangalan mo?
2: Jean Paul, Jean Paul, Troy.
0: Jean Paul? Jean Paul.
2: Agalilo. Agalilo.
0: Jean Paul, Jean Paul.
2: Jean Paul.
0: Oo. Din si Luilo?
2: Taga 5th District.
0: Ara na naman ta sa 5th District karon.
1: Gani man.
0: Kinagesa ka karon.
1: Iambal na lang bilang lugar. Dason, Patiang imo radyo.
2: Wala na gani.
1: Wala na gani. Ika naga-feedback ko. Te, wala pa na bala.
0: May isip ko 1 to 10 kung andar pa na ha. Hindi ka nakapagpa-intrahon. Di kasi Luilo. Iambal na yon. Mga 5th District, 5th District. Ara mo lang nagali. Nga nga mahambal ka naman lang nga ahoy nga nga mga 5th District, 5th District kapag i-John Paul. Hindi ka gusto mabalaan kung sa din ka ga-star?
1: Hello?
2: Di ba kariyata mo si Natro, ya?
0: Aw, ah. Tingnan doon ginakahuya mo yung mga lugar. Ara naman, ganda naman. Pat siya, goodbye. Goodbye, goodbye.
1: Okay, kogtas ko, ah.
0: Dumanul si Radyo, ang balang apatsyo nanay ka. Balunagin siya ng sulod na sa, ha? Dial Iban. Amon nga smart kag TNT, amon to ang
1: 0912-0076-793-0915.
0: Patsa gani mo radyo, kapila na ginambalan nga patsyo ng radyo, pro.
2: Kapila na gani, Troy, patay na.
0: Ga-feedback di sa amon, no, ah.
1: Ga-feedback kami, di. Ang imo bala nga, ang headset mo, kwa, ah.
2: Wala ko, si Troy, wala.
1: Patay nga, ga-feedback kami.
2: Ambot.
1: Kasalawa yun si mo, ah.
0: Kasunod ka na lang intra para hindi kami hayblaron. Batian mo. Kasakit sa dulunggan nga daan.
1: Ang gani.
0: Galingin ulo namon si mo, ya. Hindi pa ilaw speaker ang imo nga cellphone.
2: Wala man.
0: Hindi magamit earphone.
2: Wala man.
0: Kaksa ang ano, ang charger sa cellphone.
2: Wala man.
0: Ibutang ang imo tawag sa amon. Gabalikit.
1: Gafeedbackit kami,
0: ha? Budlayan kami, budlayan.
1: Sa lason ko na lang intra, ah.
0: Oh, sunod ka na lang kay Nugon sa amon oras kung magsagad pa kami. Kung padalman ka namon, madalman kami di gani, hindi ka gijajapon niya kay Surya sa amon tarong.
1: Correct. Nadalman ako nga daan, pabalikot mo pa.
0: O, dali. Dial lang iban. 0915-8311-431. 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Ah, si Sweet Dalin, gabi-gabi ni siya gapamati
1: okay,
0: sa ito.
1: Siya yagan, no, sa...
0: Wala man siya dagalantaw si mo live.
1: Ha?
0: Wala siya dagalantaw si mo live.
1: Basta hindi kami friend.
0: Ah, sa bagay. Nga malantaw mo sa si mo kaya hindi ka pa man ma-follow.
1: Correct.
0: Hi kay Jason. Hi. Uy, bago lang nag-join sa aton nga TikTok live. Mayong gabi man sa kay Ton Palma. Amo ni yung taga Mansilingan, no?
1: Oo.
0: Damo-damo ang iya nga. Ano ba daw? Keyboard warrior man siya ba? Damo-damo ya comment ba? Yude. Ang gusto ko manawag, kung si Sinang nagapamati isubong, gusto ko, ay hindi gali, nahatago na number ya kagabi. Oo,
1: nakuha na to, duwa na to kalaki ang nag-agaw siya.
0: Grabe si Sinang.
1: Mabakal si Sinang.
0: Iya lang ginakapitalan ang ano, ang iyang tingog. Pero sa personal, di man to sa gwapa.
1: Ah?
0: Siya gwapa.
1: Sa gwapa, kung makawiwili, amo na.
0: Di okay lang na iya kung sa telepono, kung sa ano ya, sa personal. Kung sa personal, ya, hindi kayo Japon madala. Sinang, kung din ka man subong, dira ka na lang, ha?
1: Amang ba ko lang, Sinang, say mo? Anong ginayin mo sa maskara?
0: Kay Shen Lee, good evening. Rain Otilia. Shout out bang Troy watching from Roa City, Capiz. Pwede ka mo ka direct message gali sa akong FB page. Itaan nyo lang ang Troy Tisoy 2.0. Then, hatag ka mo number kay para matawagan namon.
1: Dasan sigurado ha, nyo nga kung tawagan ka mo, sabto nyo man.
0: Sino gadayal?
1: Ikaw.
0: Tinga sa agad kada kumud-kumud.
1: Hindi na ako magambal.
0: Are may number na galiyo dahil lang gina. Dahil lang gina babae ni. Oh. Okay, wala misang binabaye ha. Pwede kayong trata lang. 22814. Are ha. Gwapa siya bala. Ngalan niya si Arlene. Arlene.
1: Tian.
0: Balaan mo. Hi, Arlene. Good evening.
3: Hello. Good evening.
0: Ay, ka-cute.
1: Uy, kalami. Isang tingog.
0: Ilan na edad mo lang ga?
3: Edad na ko, Troy.
0: Pila edad mo?
3: 25
0: o 55?
1: 55? 50 ko no, 50?
3: 50.
1: Oh, sige, pay na yan eh, radyo mo palangga.
0: Nga mo nang imo nga tingo.
3: Wala man ko din sa radyo, sa labas yun.
0: Pero pati-on gani.
1: Oh, pati-on di. Kay nai-nai lang.
0: Wala sa kono radyo pero sa labas lang.
1: Gani.
0: Balaan mo gid nga bagula sa nagwa siya nga ano, punsod. Ah, okay, okay. Okay, 50 years old taga diin, Carlin.
3: Taga Pitistoria.
0: Taga?
1: Taga diin?
3: Pitiari ko subong sa Manila. Troy Pitoy.
0: Pero taga diin gid ikaw?
3: Taga Iloilo, Balastan.
0: Din si Iloilo?
3: Balastan.
0: Nga akong taga Huibis doon, notice mga kulang-kulang aton polar.
1: Sige, dali lang gid. Magpakato, nagadaan sa Bernis. Te, pila na lang kagutlo, Bernis na mo.
0: Arlene, taga Balasan. Din ka sa Manila, subong Arlene?
3: Alis ko subong sa
0: Divisoria,
3: pero manupuli
1: na ko sa Ambal ko gid daw. Divisoria.
0: Ikaw na ang nagaano, ikaw na ang ginasulod kag pagwa sa cage?
3: Hindi ka.
0: Ay, hindi ka.
3: Kuya sa sulod kwarto, wala ko kanagkagwa.
0: Wow! Wow. Hindi ka na magwa, hindi ka na magwa, kay basi kung malasakan ka sa salakyan, bala. Nga mo nang imo nga tingog daw. Duduwende ko no ambal ni Prince.
3: Ay, amin
1: din na iakon
3: tingog, Troy.
1: Ba?
0: Wala man damay nabilin sa imo nga langala. Basi, amo na akong may nabilin. Guro mo na gamay ang imo tingog.
3: Ah, wala man, Troy.
0: May nga-ngabi ko nung nga-ngabi ko nung nga-ngabi.
3: Ah.
1: Basi, ikaw ang ikawalo nga diwindin.
0: Liwat, be. Liwat, be. Dako, abi. Mga kaduwagid ka nga-ngabi, bebe.
1: Lawika. Hindi na virgin.
0: Hindi na virgin.
1: Oo, hindi.
0: Na. Siyempre, sino pa man ma-expect nga 50 ng edad virgin pa niya.
1: Eh, kung sige na ako, iya.
0: Gani. Nabalaan taman sa ngangaya mo.
1: Oo, ah.
0: Kailan na bilog bata mo, Arlene?
3: Tatlo.
0: Oh, nakabata. Pagaling teddy bear, no?
1: Arlene, tatlo ka bilog.
3: Yeah.
1: Hindi ayan nga, ikaw ang ikawalo nga, di ba hindi ni Snow White? Hindi man.
3: May pang sampo pa gani.
0: Ay, nga nga, nga single ka na subong?
3: Single na ko, lang na ko partner, wala na matay na.
0: Asang sana na napatay partner mo?
3: Dugay na to, nung 2015 pa.
0: Oo nga, napatay siya, wala man siya gintusok sa imo nga ano, suwang.
3: Sobrahan
1: sa kalipay.
3: Troy,
0: yes.
3: Sobrahan ng tusang kanamit.
0: Makapatay ka dyan ganito ng sobrahan kanamit.
1: Diba si ang magason nga mag, ano si imo, mapatay man?
0: Diba si, basi ang ipatigayon, amun si imo, mapatay man, hindi?
3: Bakit kun ako pa mapatay pala
4: kayo? Ano wow, uhaw na gidaw?
0: Basi ikaw mapatay? Ano tambal mo, Arlene? Arlene?
4: Siya ko na mapatay?
0: Liwata sulita, Biko, no? Basi ikaw ang?
3: Basi kun ako pa matay, mapatay sa sobraya ka uhaw.
0: Kabay pa.
4: Kaya, no, reservahan ta ka to sa St. Peter?
3: Why patuon nun ang St. Peter ko?
0: So, meaning, 2015 na patay ang mga bana. Until now, 10 years na ang nagligad. Lagi di ka nakakita sa iba nga nun nubyo?
3: Wala, Troy. Ang itagami ko, Troy, nang mabaskog, Troy.
0: Mabaskog?
3: Oo.
0: Mabaskog na, no? Tamsak-tamsak pa na sa ang ano, ang nag-aedad 50, katamsak pa na?
3: Oo.
0: Wala pa na nagalayat ang mga panit. Nadawa ko si Imo Dolph kung gahugot pa na. Dolph, doon nagayaya naman na yung mga panit sa may batak-batak. Oh, Dolph,
4: ginahabulan ko na yan sa skin niya.
0: Hindi pa man na kunot, Arlene?
3: Hindi
0: kunot, mahunit pa na?
3: Hindi niya kulot siya mahunit.
0: Bebe ko no, Biko no, Bika, Biko no, Bika, Biko no, Bebe. Be?
4: Picture, Bebe ka isend sa mo.
3: Flawless,
4: kulot, Troy.
0: Ay, ang punta, hindi kami na yan mag-ano yan. Hindi kami mapati kung wala siyang picture yan.
4: Send gani picture.
0: Oh, send picture para mapati kami. Ito talag, send ka man sa number mo dito. Pwede ka man guro ka send sa picture mo dito.
4: Ano lang, yung private message lang.
0: Oo, oh, say ano, deal?
4: De?
3: Ano kung ma-send
4: sa messenger gani?
0: Paano ka pa?
3: Lang kay i-send ko.
0: I-send mo ah.
4: Basta, sigurado ka.
0: Kay i-post na yun namun kung kung tuod o kung hindi.
4: Kung daw korte gumamela at i-post namun. Pero kung daw baho-baho, malang ganing itsura ya.
0: I-delete na lang kasi ma-restrict ang page.
4: Gani.
0: Naagali na discovery mo ang phone pala ng programa, Arlene.
3: Okay, so may kuga live sa inyo
0: programa. Abi ko gani kung isabat mo kay Marites, Kuya Troy mo. So, nainggan nyo ikaw nga magpasakop sa mo na program. Kay ano gani ginapangita mo si sa kalalaki?
3: Yung loyal at saka seryoso at saka hindi masyado at saka medyo bastos.
4: Medyo bastos.
0: Wow, yeah. Mapakuot din sa gali yan.
4: Oo. Eh, ano kaya itong gusto mo? Gabusog?
0: Tiga-tiga?
3: Ang gusto ko ya, gatiskog.
4: Papiliyon ka ka, ang gatiskog ang nagapiswit o kung ang gatiskog ang nagapuswak?
3: Ang gatiskog na nagapuswak.
0: Hindi yung galing kayo, hindi mo ni matilawan dahil kung may ipatigayan giman kami kay tungod nga raka sa Manila. Di ang aton nga signal, diri mo lang sa Visayas ng area mo.
4: Oo.
3: Hay, manupuli na ko to sa Lunes.
0: Ah, sino nga Lunes puli ka?
4: Sa Iloilo?
0: Ay, dira ka na lang, maduga nga naman di mga sapat. Singarong gali. Really? Naka-ready na yung mo ticket? Mabargo ka, may aeroplano?
3: Mabargo, Troy.
0: Ay, hindi mo paggamiton ni mo pakpak.
3: Hindi mo paggamiton na kung pakpak ay wala man kung pakpak.
4: Oo, kanugon sang lana, mag-amon na.
3: Huwag man ko lana.
4: Wala ka pa kapahin mo?
3: Wala pa.
0: Wala ka nang ngalap nga bago wala na nagligad ang ano, Marisma.
4: Oo. Inagawa kay bilog pa balang bulan, subong.
0: Sabi mo nga, inagawa kay Bulion.
3: Sinanglan, makikita mo na sa tayon.
4: Oo, dapat
0: sige,
4: na.
0: Sige, may problema. Mga taga Iloilo lang guro ka pamati, ang mga 50 plus mga rong edad ah. Ha?
3: Oo.
0: Ah, sige. Ano to kanilang number mo? 0910?
3: 0922814333.
0: Eh, paano na karoon nila makuha? Eh, si Dasi ka magambal.
4: Oo, inaya lang. Inaya lang.
0: Oh. Eh, para daw ma-emphasize itong hambal mo, 019. Oo. Oh, sige, go.
3: 019. 24. Tapos, 81.
0: Ano ba, 81?
3: 43.
0: Hindi, layo nun ta para makuha ginila. Kag ma-ingan nyo, gid sila nga, ikaw gidya ila papaon pagpuli mo ya sa ano ya, pagpuli mo ya sa balasan. Amon, amon mo na paglawag, oh.
4: Dapat may feelings.
0: May feelings, oh. Zero.
4: Nine.
0: Amon na paglawag. Go.
4: Go.
0: Okay, 1, 2, 3, go.
3: Zero
0: na. Hindi, dali lang. Kaya nilang
4: kapala. Amo na.
0: Zero.
4: Oo. Sundan mo ko, ah.
0: Liwat. Oh, yun po sa baba mo. Liwat.
4: Oh, liwat.
0: Sige, liwat. 1, 2, 3, go.
3: Zero na. 1, 0.
0: Confirm, Dolph. Manananggal gyud man sa'yo. We set, Carlin.
4: Confirm ko na sa iya nga manananggal kay pag-x-ray na sa iya.
0: Oo.
4: May piso ang record. May nagurma nga piso.
0: Ayaw mo tayo. Buta na natawag mo, Arlene. Nataka niya mo sa iyo. Sakit lang dyan. Amo na. Maplaga pa. Liwat. Isa na lang.
4: Isa na lang.
0: Amo to Japon.
4: Amo man to Japon nga feelings, ha?
0: Ah, sige.
4: O, go.
3: Meron na. 1-0.
0: Nagpigbaliw sa tik-tik.
4: Kagina daw si Bin paman. Kabuya tik-tik na.
0: Papatea kami bali ang gambal kami. Tik-tik-tik-tik-tik. Sige, be, kaubi ko na, be.
4: Kaubi. Arlene. Arlene, ala ka pala. Ano ito, di Arlene niya?
0: Busy si Arlene. 11 minutes after 10 o'clock. Mabalik lang ang phone. Follow mo dyan si Katropa Android in Soy.
4: Kasi si Dolby lang ka.
0: May aswang na tayo sa kaulan. Ining XFM Katropa mo.
4: Exciting.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Naku, on air na to, oh. Oh, dial ang liwat, ang inotod. Dial ang liwat ang 09-12-007-6793 kag 0915-831-1431. Mayong gabi lang da, aliw lang ko tamyaw sa akong asawa nga si Agnes Gangoso, alin kay Vong. Thank you, Git. Mayo kay Gapamati, kamo da.
1: Gani man.
0: Na-confirm namon nga hindi ka mo mga bungol. May ato pa to para sa sadya sa amon caller nga si Arlene.
1: Si Arlene? Oo.
0: Sadya ko tani subong agad.
1: Gani man.
0: Kaya kung maglingin amon ulo, madrama naman kami karon dugay dugay. Madami galing ko ako ang babae, ikaw ang lalaki. Kid kay babae ka na nga daan mo, kay ka-awkward man akaroon nga ako pag inamangin lalaki, kay lalaki na akong tingog, di ba?
1: Sige.
0: Kasi inimodulate mo lang hindi mo tingog nga. Hello, ako si Dolpo.
2: Hello.
0: Hello. Hello, kato di sa akon kay Lolo.
1: Ala, sige, yagi
0: na. Look, go on. Na, silambit lang dila ko. Ano?
1: Mano taga isang KVP.
0: Mayong gabi kay Janel Jan Tumaob. Galantaw sa aton nga TikTok Troy Tisoy Official. Arena, mayong gabi caller.
1: Hello?
0: Mati lang. Caller, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Halik lang kumute sa'yo mo radio, amigo. Mute lang radio. I-mute lang eh, para hindi ka ma-distract. Pati lang bala sa yambal namon.
3: Sige ah.
0: Oo.
1: Bisa ang bala, yung kapala kong bation, Japon.
0: Oo, manilangka ka gina Japon niya.
3: Sige.
0: Langka niya na gina, upod ko malangka kapag gina.
1: Ikakawas eh.
0: Oo, pakilalaan na yung pangalan.
3: Joel Pacondo.
0: Taga din si Joel.
3: Sa Negros, Kawayan.
0: Ah, sa Kawayan. Nara ka da subong sa Kawayan?
3: Yes, sir.
0: Bation pa kami da sa Kawayan?
3: Bation, sir.
0: Very good. Gapamati ka gitya?
3: Oo.
0: Oo. Mayo ka, hindi ka bungol kay Gapamati ka. Lana edad mo, Joel?
3: 51.
1: Wow.
0: Ah, 51. Kanugon kay Arlene ba?
1: Oo, tani ko yung ano.
3: Oo. Pamati ko ito kayo ginan. Ano kasi yung number ka last.
0: Ah, wala mo makwa?
3: Wala.
0: Wala mo makwa kay number? Ha?
3: Wala daw po nga man to.
0: Para na naman ang daw po nga. Pagkatapos, type mo man.
1: Bisan daw po nga lang na pala ko niya. Ang kuhaan bala?
0: Ha?
1: Bisan po nga lang na iya kung tadlong man ang iya?
0: Amo man. Kag pwede man masudlan.
3: Ang buho.
1: Ha? Oo eh.
0: Anong ginasudlan pag hindi iba now?
1: Garapon.
0: 51 years old. Ano status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single.
0: Single?
1: Single ka gina to. Oh.
0: Nauna na. Yan, oh. Nauna na.
3: Oh, single to.
0: Oh, ito. Wala ka gina kagi pang asawa, kalibin.
3: Wala, wala.
0: Wala ka man kagi pang nobyo.
3: Wala para palayo.
0: I-check ko na yung sa line number to, basi babae. Good evening.
1: Hello?
0: Ano to? Ano
1: lalaki to?
0: Ano work mo dira, Joel, sa Kawayan?
3: Wala ako di work. Ari ko subong sa resort.
0: Ah, may resort na sa Kawayan. Ano nga lang kito may nakatuan ko na resort sa Kawayan mo?
3: Ginakatuan mo siguro. Bago ni Sanga Pasad.
0: Ah, ang arang sa may Taklaron ka palikoon, bla? Ano na yan yung ngalan?
3: Sa Suton. Suton.
0: O, tama, tama. O, nakakadto ko na da. Ang inyo din na dapit. Ano kalayo?
3: Ari lang kami sa Banwa, sa proper.
0: Ah, sa proper.
1: Ang proper, amo na siyang dangkala, no?
0: Hindi. Hindi. Ilog na iya. Sa may kabankalan, do boundary na sa ilog ang kabankalan. Tawag ni gani, White Beach man na ang inyo bago pasad ng resort.
3: Hindi na sa ano, halo ni sa mga balas niya, may puti ka dito.
0: Oo, pero ano man, nang nakakadto ko na da, hipid man na da ang ilang balas mo.
3: Oo.
0: Ikaw lang yung hindi, ikaw lang yung hindi hipid, ang balas ako hipid.
3: Hindi, ako lang yung hindi hipid.
0: Correct, oo. So bali, ano na, sa family mo na ang

0: resort nga na nga ginaobrahan mo kung katrabaho ka lang gidira.
1: Dali sa tiyo ko rin.
0: Ba, mayaman siya ni Dol.
2: Mayaman.
0: Kaya malo mo si tiyo mo nga pakadoon kami dira para mablog nato ng inyong resort.
1: Sige, pwede man.
0: May tululuganda.
1: Yara man.
0: Oo. Hindi ka na magkabalaka, ah, kaya palipayon ka man ni Dolphy. Ilibre mo kami, palipayon ka ni Dolphy. Basi, matilawan mo si Dolphy, hindi mo ni malipatan ng iyang ano, sungad.
1: Dolphinal.
2: Nag-plug ka pa sa gulong, ha?
1: Dolphinal.
0: May sense of humor ang animal. So wala agad may ginadiskartehan nalin sa una?
2: Oo. Nga nga nakalambot kasing kwinta kag laon kag yapon.
0: Amo man?
1: Nabasted eh.
0: Oh. Ah,
2: nabasted. Pero naing-ing mo siya.
1: Lapit na tani. Nakamangila pa sa lobra.
0: Pero wala mo agad malabot ang iyang aganghaan?
1: Wala agad.
0: Wala mo man mahikapan.
1: Ang yalambok.
0: Ah, mayo lang wala mo. Mayo lang wala mo masulod kay base kung nakagtan ka pa tani.
2: Yan to sa dalom na kariban.
1: Do wala guro.
0: Nga daw haw, hindi ka sigurado haw. Wala mo gid makita mo no? Kay wala mo makita.
1: Wala ko makita. Eh.
0: Ah, ti amo na to tani ang unat huling natilawan mo kun natigayon.
1: Tani.
2: Amo to tani, pagkita na isang bitso ko, ikag bingka.
0: Te wala gid, wala.
1: Wala. Ang gamala, mabasa.
0: Te wala gid matigayon gid.
1: Wala gid.
0: Sino ayan ang maswerte nga uyab nga matilawan mo man? I-describe yan, ayun mo ko galingon ba para sa aton nga mga single mom, sa mga laon nga nagapamati sa buong gabi.
1: Wala naman, simple lamang pang height ko, 5'6".
0: Taas? Taas. Rason?
1: Moreno.
0: Okay.
2: Kung sa mga artista, doon si Sinoka.
0: Look-alike, oo.
1: Soren de Gaspe.
2: Ay, di! Guwapo man galing, ha?
0: Guwapo! Soren de Gaspe, yun man?
1: Simi-simi lang. Kay isang ka-Manila ko, ga-extra ko.
2: Agay, ah, sa extra. Pinikula.
0: Paras ka mo ni Dolphy. Ati, guwapo ni siya. Guwapo ni siya. Kay extra sa pelikula. Mula na galing, hindi lang siya madala sa screen.
1: Picture nila ko sa likod.
0: Ginapat lagan-lagan lang ni siya. Tapos, hindi lang siya hindi lang ma-focus sa iya itsura. Oh. Pero at least naka-extra-extra.
1: Talikod lang.
0: Oo. Tinga nga, nagpuli ikaw sa kawayan nga wala may gindagit halin sa Manila.
1: Wala ang dala puli.
0: Oo.
1: Nabali, emergency. Nag-stop sa work.
0: Oo. Ano dati work mo to sa Manila?
1: Sa, lamang ko, sa pabrika lang ko sa mga aluminum.
0: Ti gusto mo matinloan ang imo aluminum?
1: Kung may ara man.
0: Oh, Dol.
2: Ha?
0: Gusto mo ang mga
1: Ano na Dol? Dolphinal?
2: Hindi ah.
0: Soren Ligaspio?
2: Oh man, ti si Carmina very well man.
0: Wala kang ginagsala tuod. Soren. Kay sinura honor ning imo kay Soria Subong.
2: Kwan. Si Carmina very well.
0: Ako, kung madumduman mo, anong pelikula yung maging ekstrahan sa una?
1: Damo na, lipat ako sa iban.
0: Title ba yung madumduman mo lang?
2: Kasi sino ang artista ang imo nga na-ekstrahan?
1: Sila po ni Panday Robin Padilla.
0: Wow! Ang title, anong title?
1: Sila niyo. Lipat lang ko.
0: Dumduma. Kaya may time ka pa, dumduma.
1: Dawag na.
0: Ang madumduman mo lang, madumduman man naman kag nalantawan.
1: Inarimundo, food ko eh.
0: Inarimundo ko no?
2: Inarimundo, ti Borlis Queen?
1: Hindi.
0: Action na, action?
2: Action?
1: Oh.
0: Oh, Dolph, ano ang dumduman mga pelikulang action?
2: Ha?
0: Ah, galing kay Bold, magaling mo ginalang tao, no?
2: Sobra pa na sa action.
0: Wala siya galing may dumduman pa yun sa mudua. So kung matika...
1: Dugay na, wala na kaka ano, balik-balik sa Manila.
0: May Facebook ka para i-confirm naman kung daw si Surin Ligaspi ka man, basi kung si Surin Ligardani. Be, kaya kang Facebook, be.
2: May Facebook, anong alan mo?
1: Ano man, Japon?
0: Joel?
1: Pakundo.
0: Pakundo. Ang Pakundo mo, P-A-C-O-N-D-O, ne?
2: F-A, guro.
1: Oo.
0: PA ko, no?
1: P.
0: Dali lang, Ged. Ano ang profile picture mo, Dere? Dali lang. P-A-C-U, guro?
1: C-U.
0: Na, amo ni ang ano, ang imo background color green?
1: Oo.
0: Ay, hudol. Gwapo siya, dol po. Galing kayang iyang picture, Cherry Mobile lang galing. Gwapo sa dol po. Oo, muna sa... Ano?
2: Oh, may tsura, may tsura.
0: Oo. Daw si Soren Ligarda, giman siya. E tila, inaya si Soren Ligaspi, original, ginasaya. Taas siya ilong, tapos...
2: long hair.
0: Long hair, dahil dogaduda ko sa imo kulay, friend. Ang imo nga kilay, bla friend.
1: Ano?
0: Amo gina imo kilay o kung gin pa retouch man na imo kilay?
1: Amo na sa mag-guan ko sa MBI.
0: Ah, grabe, nag-request na yung friend sa imo si Dolphy.
2: Uy, wala.
0: Nakita ko, di ba la?
2: Oh, wala, oh. Aral na. Dapat siya yung ma-request para sa ako.
0: Pindoto niya na tani, galing yung gimunod. Uy, hindi yung request sa friend. Ngin ka kasi dahil nang yakap
2: mo. Wala, may isipo yan. Te, ano?
0: Te, kung matigayon, tani, muna na yung imong first love, mga makilala sa among program.
1: Pwede na, itong ara.
0: Aham. Ano ang pinamatasan sa babae nga napangita sa isa ka Joel Pakundo?
1: Simple lang na medyo may pagtaha sa kinikanan.
0: Hmm. Tapos, kung matigayon tani, may ara ka muna plastaran sa resort nga katiyo mo?
1: May ara.
0: Okay, sige. Basta, balunta na lang ka daan kung may, kung may ma-message si imo nga ano ha? Nga, may ma-message nga pangalan nga Geneva, hindi mo pag-i-entertain.
2: Jeanette?
0: Geneva?
2: Wala.
0: Si Geneva Pakunda. Geneva nga pangalan niyo, entertain ha.
1: Sige.
0: Ano number mo? 09?
2: Hello?
0: Amo ring 0946?
1: 0946. 199-30-63.
0: Isa pa, liwat.
1: 0946-199-30-63.
0: Very good. May ma-message mo daan, Geneva, ha? I-update mo kami, ha? Message mo kami kung may nag-text ako, wala kay Paloapanta, okay?
1: Oh, sige.
0: Salamat, Migo Joel sang Kawayan Negros. Bye-bye.
2: Salamat.
1: Bye-bye.
0: Klaro, tatugali sa Kawayan.
2: Oo,
0: Yeah, di ba yung bugahan? Good maayo ni Migo na Amon Rodel ang signal ba?
2: Wow. Amo na yung love stock ko.
0: Amo kata sa Dayan Del, saan mo ko bugahan?
2: Del, pwede. Bugahi ko.
0: Kalayo. Mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: nakaka-tropa. Exciting!
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Pahit mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-pay po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Pag-assisted pain!
9: Muscle fever!
8: Acute pain!
9: Kahit ano pang pain!
8: Basta pain! Pag-assisted pain!
9: Kamkarang pain!
8: Fast and safe!
9: Yahoo!
8: Assisted pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain!
9: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2020.

0: 26. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: System Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue Inc. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Canton and XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Canton Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Canton Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong mga aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng ininom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na.

0: no, mga katropa. So, hagong gid, no, sa mga igmangod naton makara, aga sa mga update, itaton ka nga Dios ti pag-asa, no, mangin standby kita, no, mga katropa. Anyway, no, nakaprepara naman siguro partner, aton ka nga Dios ti makara, okay? Si Karon Tabe, ro, weather update makara, makaroon ka nga gahon, pinagi man sa aton ka nga Dios ti pag-asa, Metro Manila. Dios ti pag-asa, Metro Manila, sa weather update, standby. XFM Weather Update. Sa weather update, Dios ti pag-asa, Metro Manila. Go ahead.
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito. O posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao, 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees

0: Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental, Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Ay, sa mga tropa na to, karanaga tutok, oras na alas 5.24 na. Kaya makaroon karanaga agahon. Kaya kinakugabos, naging kita mga tropa na sa tiyempo ito. Aton karanaga pagwaragwag, Exciting Pilipinas. Sa mga katropa naton, magaraga tutok maga ililiba, maga kinilita uman kita karon at loud karon niya Domingo. Same time, same station sa gihapon, ang mga katropa. Abo-abo ginya salamat sa inyo karaga pagtutok pag pamatiman. Pinagi sa aton karon niya mga radyo, Facebook Live, mobile application, and of course, aton karanga YouTube channel. Okay, Lizelle, tempura sa tambong. Good morning, kid. Aga pinamati. Naging kibahan na itong partner, technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Sakay it aton karanga patrol with katropang Christian Villanueva. Sakaga ni taton karanga station manager, katropang Janalyn Ascanya. Sa aton karanga CEO President Dr. Remilito Oy, ako man din yung karanyo ng intibahan ng inangkorman, katropang Ararkulas nga nagaiwan, it may rayad karanga gaon ito, XFM 96.5 kalibo ang katropa.
3: XFM
4: mga katropa, exciting dito!

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Hampton Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hampton Gold.
2: Santon Plus Gold. Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmigin ako ng gawa ka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
10: Pero si Da, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.
12: Yes,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: Sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung napapabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato de Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita de Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa ating pong mga bagong produkto, mga kababayan.
1: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang ating pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So sa mga kabayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
3: Oo, dok.
4: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga divertikula. Yung mga divertikula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Karamihan nito nakukuha po natin ano. Una-una sikat ng araw. Pangalawa sa mga dietary and sources, mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Couple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kung radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo Dok, doon sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba Dok yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan noon, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag. Yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
4: yes,
3: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Nako.
4: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayun po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doc, ano?
4: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
3: Yan.
4: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels mga kaibigan. Ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon mga kaibigan. Ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
4: Oo. Kasi yung papaya, may papain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
3: Buto.
4: I-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yeah. Yung kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
4: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Ibang iniinom nila eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
4: Oo.
3: Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, no?
4: O, saka pag nauhaw.
3: Yun nga.
4: O, pag nauhaw, saka lang.
3: Mm-hmm.
4: O, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang may inom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. No? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan ha, so mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Gold, live testimony.
9: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, na natira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic, At pag inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking liig. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: So, mga kabayan po natin, may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pag napabayaan, lalala na ito. So ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Mm-hmm. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyong mga kaibigan para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
5: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung ang Santong Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
3: Mm-hmm.
4: So uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo ay may ganyang klase ng kondisyon.
3: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka namin sa ating pong mga avid listeners.
4: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yun, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang kapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, Bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
16: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: Mga katropa,

0: Philippine Standard Time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya dahil yung agahon Luzon, Visayas, Mindanao, Malagadlaw, Filipino, sa Lower the World. Ako si Katropang Maria Antolin. Yan ang mga headlines, mga nyadlight, Biyernes, Mayo 8, 2026. Thank God, it's Friday. At para man sa kanyang headlines, ikaw ng balita, local, 5,000 pesos nga ayuda na baton huwa na 247 yung mga TODA members nga wak nakabaton sa nonong payout it DSWD. Samtang pag negosyanteng babayi nga nagsakay i-tricycle magaling sa Katiklan pagtuikma ka to, agin aligargin kidnap kabalis karaan sa kapatayang investigasyon it Altabas PNP. At sa tumahan yung headlines balita, national 1.4 million nga purpose families nakagraduate kong samtang 500,000 regarestore sunuman sa DSWD. Samtang brigada, eskwala, gintaganit, DepEd, Halinuhunyo, 1 hasta 5. At sa tumahan yung headlines balita, international U.S. Secretary of State Marco Rubio aga Pope Leo XIV nakataganang magpuhunga. Samtang mamanagturo sa Singapore pagpasog Tanya Bunagon, rumanga estudyante. Manya headlines balita, entertainment Mexico nagapahaumon para sa concert at BTS. At sa tumanya balita, sports sa San Antonio Spurs daog kontra Minnesota Timberwolves sa game 2 sa score nga 133-95. At sa tumanya health news sa WHO ginkumpirma nga may 7 ka mga hantavirus cases apang global risk ginakabig nga manaba.
1: Express balita sa agahon, balitang lokal, balitang sanikan.
0: Ag sa maditaliman at balita lokal, narit magkato ni Santon Vitamins. Napasalima doon ni 247 yung mga TODA members sa kaliboro 5,000 pesos nga ayudalin sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD matapos sugin patigan niya payout kadalit Miyerkules Mayo 6. So kay Sanggunang Bayan Member Math Aaron Guzman yung ginakipanrayit mga tricycle driver nga wa nagkabaton ni ayuda halin sa ginhiwat nga payout itahen siya ko Abril 16. Kung matumduman, nagpadal Sunday at apila sa DSWD Regional Office, naging suportahan man ni Aklan First District Congressman Jess Marquez para matawaan ang mga driver nga wapa sa unang listahan. Ito sa matang ng kararong intaw kandang konsiderasyon, it ahen siya.
2: Do aton nga numbers is 247. Daya, bikat datong last time nga to, no, last payout, I think 2 weeks ago nga, parang wasanda na daya, dumang nag-complain nga wasanda halista or wasanda na naka-claim. That's why, katwani, di ba, no, nga, nag-obra kita itway, nga, habang na akong nga, ma-obra kita at appeal, and then nag-obra kita at letter sa aton nga regional director, no, it SWD. Tapos, daya nga ra, yung back up and right, aton nga first district congressman. Hindi ko man mahambal kung daya yung gid hay kompleto niya. Pero daya, bing arang alist, ay daya do, during, no nga, it, payout nga parang uwasan na kabaton. So that's why nag-agtura sanda sa DSWD, nag-agto manigto sa opisina. Aga do mga names ng dakara daya do habuo, no? Nga kung si inya ni Haya, daya do aton nga ging attach sa aton nga appeal.
0: Si Kalibo Sanggunang Bayan Member Math Aaron Guzman sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa tapusan mga balita lokal, kasunod din nagpadayon yung investigasyon, nag-backtracking at mga CCTV at Altabas PNP matapos ginaligar nga pag-kidnap at pagpang-hold up sa sangkabayang negosyante, nagagawa ang kabaliskaran na tabo sa mga natipon niya footages sa nang pahayag na nagsakay mga tricycle halin Kataklan paagtuit makatoko Abril 20. Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., officer in charge at Altabas Municipal Police Station, nga wa nagatugma ro statement it ginang sa buo it CCTV. Partikular gid tumod karara pahayag nga sa tricycle imaw nagsakay matapos maghatod it ana maunga sa Katiklan City Porta para magsakay it barko pa ulit Oriental Mindoro. Pasigon sa buot pa pila ka mga CCTV nakita ro anang pagsakay sa series bus pagtit Altabas sa kuli ginkopirma man it konduktor. Kamadaman may isang ka vendor sa bus stop it Altabas ro nagpahayag nakita kararo gina nga nagpanaog sa area antes sumanyag sakay sa sangka regular nga bus paagto it Iloilo. Magduwas ka ra, may pilang angulo pa nga presente kita tutukan ng mga kapulisana. Samtang nagkapatiman si Lieutenant Palmang mabahuro chance ang matapos ngon na ang investigasyon sa mas madali nga panyampo. Kung madumduman, unagwan yung insistarit gina ginkidnap imaw ang nadugan ni Alintro. Kung sa siin, gilin imaw nga ginabandona sa bayan si Sitio Bangkirohan, Barangay Linayasan, Alta Basa, bandang alas 12 taga-aga, ko Abril 29.
3: Ang amon nga footage nga nakuha is nagdulong siya sa iyang mga bata sa sulod sa GD Port, sakay sa barko, pakadto sa

0: conduct sang investigation, backtracking, nga really, ang biktima, nakita niya dira mismo sa bus stop area, sa Alta Bus, kag nag-transfer, nagsakay liwat sa isa ka regular bus going to the direction of Iloilo.
1: Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., officer in charge at Alabas PNP, sa naman nga pagbahaya.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga kitropa Philippines sa Dardamela size 18 sa aga. Nagsumalitali man palita national nga tamagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Umabot ko sa masobra 1.4 million ni pamilya na nakagraduate ko halin sa Pantawid Pamilyang Filipino Program magkan 4 piece halin ko 2022 sunod sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD. Bawat karagin paya gitahan siya nga mag-restore gamang it masopra 500,000 niya beneficiaryo agad pa dayon nga mabuligan ang mga pamilya nagapabilin niya pigado base sa pinakabagong datos sa sunod sa DSWD Secretary Rex Gachalian, bukong right dugang sa programa, kundi igabalik gamang sa mga kwalipikadong pamilya, nga pa kaagwanta sa kapigaduhon. Haling sigon sa dating 4.4 million yung mga households na bawasan raya sa pagtapos ipilang pamilya sa programa bangoda nagnamigong randang pangabutihan. Klaro man karang purpose si nakasentro sa edukasyon, nagikayong gawas kung sa sain, nagabato ng mga kwalipikadong pamilya at conditional cash grants depende sa andang compliance requirements kapalit pagsugod sa eskwelahan at pagpabakuna. Hinabubanta nagabot sa kapin sa 3,500 pesos rubulig nga nababaton it mga pamilya.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ag sa lakusan man yung balita national, gintaganay Department of Education akong DepEd, ro petsang Hunyo 1 sa 5 bilang Brigada Eskwela Week. So kay DepEd Secretary Sunny Angara, nga di ka magalimpyo at mag-aayos mga classroom antes sa umanyang pagbukas si klase. Kaya din man ka rang ginbaway ro pagpangayot ng nasyon halin sa mga ginikanan, volunteers, partners, at iba pa. Tatatag-on kinapatigayan ng Brigada Eskwela kung sa siin voluntary nagabuylog ng mga ginikanan, kapulisan, soldado at managturo para magpanglimpyo sa mga eskwelahan. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, roto ni US dollar nagabalor 61 pesos, 0.55 centavos.
2: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
1: Ag sa madetalye man palita international nga tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Nakataganang magpugong sa the U.S. Secretary of State Marco Rubio ag Pope Leo XIV. Sunod sa White House nga magabisita si Rubio makaroon niya adlaw it-Biyernes. Pero unang kaginan halinkat na kangkon it-pagbailuhan it-pahayag Rosanto Papa ag U.S. President Donald Trump. Matupang danya ginipatikos ni Trump Rosanto Papa bangun sa pagkontra karas ginlusar nga giyara sa Iran. Ipapaliparan man ni Rubio nga rason it anong pagbisita sa Santo Papa ay para umanya magpanumpalik ruman naming relasyon it-Amerika ag Vatican. Sa nang pagtalakayon ay may kangtanan sa isyu sa Vatican ag Cuba.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ag sa tapusan man yung balita, national international, ginapasugtan sa Singapore, rumama nagturo nga bunagon ro andang may estudyante bilang pamaagi ita pagdisiplina. Sunod kay Desmond Lee, Education Minister it Singapore, sa mga edad siya may posibleng gumamit it pambunag ro sang kamanugturo. Iklaro man karanga may una sandang sundanan para hindi masakitan ro mga estudyante. Pinaprobahan man raya at mga principal sa pilang school administration ro nasambit niya pagdisiplina. Sa naman niya nagabagay ro mga mamalidha at Singapore at mga pamaagi sa tamang pagdisiplina sa may sadyante nga posibleng ipatuman sa masunod nga dagon.
2: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Ag sa madetalye man at balita, entertainment nga tumangkaton at premium dito. Masakugon sa pagpahaom ng mga Mexicans para sa concert at Korean group nga BTS. Nakatanar concert at grupo halin Mayo 7, 9 at 10 kung sa siin na sa sugod pilang minuto gamang hinsigin na naubos 135,000 niya mga tickets. Kung nga mga ipangpamantan onro na lingaw bangod maski ng mga ginikanan halin ang kipag-unahan man na para makabakay itikets. Plano man yung Mexican President Claudia Sheinbaum nga mag-iimbita pa it mga international artists para makaakit it mas mabuo nga turista sa andang nasyon.
2: Express, balita sa agahon. Balitang sports, balita sa sports.
1: Ag sa madetalye man balita sports nga tumangkaton ni Turbo Dieter Food Supplement for nagpangibabaw sa San Antonio Spurs kontra sa Minnesota Timberwolves sa Game 2 it best of 7 series sa Western Conference Semifinals sa scoring 133-94. Ginpangunahan ni Victor Wembanyama Spurs sa ganitabla standing sa 1-2.

0: Catalan Amaro Game 3 sa adlaw nga Sabado sa home court at Wolves.
1: Express Balita sa Agahon, XFM Health News.
0: Ag para man sa ano ni Health News portion, kinkumpirma it World Health Organization ng WHO nga lista ro pitong kaso it hantavirus halina Abril 1 hasta Mayo 4 samtang sa Biaero cruise ship nga MV Hunyus. Day wala kumpirmado og 5 ro suspected cases ka kipre datong binawian it kabuhi. Sa sangka statement gin pakigbayan ni Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ginakabig it WHO nga manabaro peligro it virus sa world population apang padenandang ginamonitor sitwasyon na. Nagkikipag-aangot yun man o WHO sa mga apektadong nasyon ag sa operator at barko para mabuligan o mga pasahero ag tripulante. Iban sa ginahimong aksyon, may diin niya investigasyon, pag-isolate ag pagbuong sa mga kaso, medication evacuation, ag laboratory testing ag matumor o ginhalinan ag pagkalhit it sakit. Hanta virus ay isang ka-impeksyon na nabubuo halin sa mga ganggam ag posibleng maipasa sa tao sa pamaagit ihi, higko o kun andang gaway. Posible ra ang magtugay grabing sakit kaparat hanta virus pulmonary syndrome o kun hemorrhagic fever nga may kidney complications.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:24 saga. Agrim mga balita ng tipon pilog ng puwersa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Biyernes, Mayo 8, 2026, thank God it's Friday. Agrim balita ng Cattle Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, at Premium D. Kamanda Pichinex Plus Softgel Capsule, or Capsula para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Lemon Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto it Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: dahil sa trabaho ko, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
8: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
7: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan pagtagpuan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The secret of health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The secret of health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The secret of health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The secret of health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Exciting na sa Pilipinas. Oras sa mga katropa, Philippine Standard Time, alas 6:38 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye! Bullseye!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maya red nga gahon mga katropa, welcome na sa aton makaroon nga pagbangalagad. Pusat! Adlaw kita makaroon nga... Oy, Biyernes na ha! Pusat! It's a 8 bugan it Mayo, 2026. Good morning! Iyan na kita sa pangayawang Biyernes sa bugan nga ra ita Mayo. Good morning sa aton nga mga negosyante, mga katropa, tanga naga po pahao, makaroon ka ng adlaw. Nag-relax-relax na iba nga mga empleyado sa gobyerno. Bubakasyon. Kasi may Biyernes makaroon. Iba na ito nga mga empleyado sa gobyerno. Apat nga adlaw ang rutrabaho. Pero iba, sige, padayon matagihapon. Iba na ito nga mga negosyante iya sa may Banuay at Kalibo. Ilog nga probinsya Itaklan. Maydayad nga gahon. Maydayad nga pagpropamatik inyo tanan. Pakipon raton ka ng Islaite Boracay. Kabilugan nga 327 ka mga kabarangayan. Good morning! Good morning! Pati man raton nga mga secondary area of coverage, mga kaprobinsyahanan nga nagamonitor makaroon nga gahon. Good morning! Para sa mga taga-probinsya it Capiz, Antique, sa may northern part it Iloilo. Good morning! Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Mayadayad nga gahon, Banwa. Welcome na! Iya sa aton karang pagbangalagad ng Biyernes edisyon. Sa aton karang programa nga Bullseye. Ano rin mga mainit makaroon nga mga topiko nga istoryahan ta. Parang kamo ha. Pero haraan na iro pinaka ulihing dagagan itaton nga panyempo. Iya sa aton sa Western Visayas at bilog karang probinsya karaita Aklan. May ginabantayan kitang bagyo. Low pressure. Pero sa bilog nga low pressure nga raya sa sugod, tunaw na. Pero may mga pag-uan-ugan man kita karang nga ma-experiensyahan mga katropa sa aton karang nga maigbangod. Ano nga mga lugar da? Ubantayin ninyo ra sini magbuhay. Pero good morning ane kay Marlene De Los Santos. Watching makaroon sa Tabok, Libertad. Antiki, good morning. Good morning! Kay Auntie Indy, nagay Uncle Charlie nga nagakapikapi ag nag-exercise na. Una sa Libtong ha, good morning. Sa Sausa, a Concepcion family, una, good morning. Good morning! Nag-monitor makaroon. Kay may... Oh, good morning ha. Kay Marlene De Los Santos. Nag-tutok. Sa mga taga-Tabok ha. Libertad, Antiki, good morning. Welcome, yes, atong karang pag-pangalagad, atong karang pag-ililibak. Well, araro, plastada man karoon. May ginabantayan kita nga rang tropical storm, ha? Pag-inambag na itong tropical storm, mabaskog imora sa tropical depression. Pag tropical depression is mahina nga klase at bagyo. Pag storm category na, tropical storm, medyo kasarangan man doon. Pero una para sa Guwait aton karang PAR or Philippine Area of Responsibility ruray ang bagyo nga may international name nga si Hagupit. Agulihin nga nasipkatan mga katropa sa 1,615 kilometers sa nasidlangan it northeastern Mindanao. Pero raya karang bagyo nga may una nga maximum sustained winds nga nagabot na sa 75 kilometers per hour at may pagbugso. Mga katropa, abot man sa 80. Pero ana karang pagbugso mga katropa. Agbase sa pinaka latest nga datos, kinagauman nga magasugod ra sa aton karang Philippine Area of Responsibility either Sabado it gabi or Domingo it aga-aga. Pero makaroon, ba mainit-init patagihapon aton karang ma-experiensyahan iya. Posible nga may pag-ugan-ugan pero base sa hapon. Epekto man ra ita easterly sa mga katropa. O LPA nga iya sa sugod itaton karangan nasyon natunaw na. Pero may mga pag-ugan-ugan man sa gihapon nga mabatsagan kapin pa sa may parte karait Mindanao. Ag porsyon karait Visayas mga katropa. Pero yun doon. Pero araro pinakalitis makaroon nga digagan it panyempo ag saraya karang bagyo nga may international name nga Hagupit. Kaya nga nga buga nita Mayo, ginexpectar naton sa bilog or daywa ka bagyo pero magasugod mga katropa sa aton karangan nasyon o sa Philippine Area of Responsibility. Na Sahur. Pinakalitis sa dagagalit panahon. Para magkaroon daton ka nga DOST pag-asa mga katropa sa Metro Manila.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito. O posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao, 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. Now, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Doyan ro dagagan ha ita aton karang panyam po. Pero ro init ta una tagi hapon eh. Di pa ta mawaga ra mga katropa. So parwa pag indeclare it pag-asa nga mauganon aton nga panyam po or iya kita sa rainy season na ro 50. So posible ron mga katung-anan it Mayo or sa katapusan nga Domingo it Mayo. Pag deklara it pag-asa nga yawon kita git sa chimpoy tigo. Bantayan taro bagyo nga ra isang bilog ra sa kwan eh. Ginatutukan makaron ita aton nga DOST. Although ana kada nga dagagan is pa mapaposibleng mapadaplis sa Bicol region no ro kwan. Bagyo. Kasi mapa north pata din imaw. Wis north ro ana kada nga dagagan. Kun hindi mag baylo ro ana kada nga direksyon. It daya nga ra nga bagyo mga katropa. Marami pagit kara, pag-abot na di kara sa tunga-tunga sa mga kadagatan nga raya sa Pacific Ocean, posible nga maghina pa ro nasambit kara nga tropical storm nga base maging tropical depression or maging low pressure mga so yun doon, no, mga bagantayan. Pero abo ro mga nagkuhang gita mga karoon nga, gusto ko tayo mag-tunggan ito. Masyado nang bagtik ro ibang mga gugta iya sa aton sa Western Visayas. Bullseye! Apektado raton nga mga farmers sa makaroon karang panahon. Okay? Bullseye! Bullseye! Good morning na kay Cecil Ratay Guzman.
3: Good morning!
0: Watching makaroon sa QC. Kay Andy Nurada no Andy, good morning. Gamonitor makaroon sa Sitio Dumlog, Barangay Tambak sa New Washington.
3: Good morning!
0: Kay Matit Tornia ni, good morning sa Tornia family o nasa ibahay. Good morning gida, aga thank you gida sa pag-highlight sa aton nga programa.
3: Good morning!
0: Kay Arlene Francisco Arsenio, Ma'am Arlene, good morning ha. Una lang sa Antique, good morning, may gagahon, nag-study para sa ano ra, hinduna, post-test, hinduna sa Amon Training. Aga pagret ko no kay nang Elena Ortiga kay Christy Sarboda Bugoy kay nang Evelyn Baraka kay nang LV ang Bubuyog Magallanes kay Biema Tugon kay Jarky Gonzales Piliado Romilin. Oh, thank you gid ana ha. Good morning una.
3: Good morning.
0: Thank you gid sa pag-share. Itatong karang programa, okay? Sige.
3: Good morning.
0: Sa Sebastian Tiki, good morning una. Mga katropa naton nga nagatutok makaron nga gahon. Si Jory Jorpo, good morning man. Una sa REC Gravel and Sand sa Tabao, Banga. Permigida naga monitor. Alita gahon na start gabi. Joyce Chavez, Joyce, good morning. Si TJ Noynoy Igtanlok Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California, nagapropamarkin.
3: Good morning!
0: Ag siyempre, naka-highlights makaroon si Noynoy.
3: Good morning!
0: Una sa Amerika ron. Good morning, ha? Ag sa atong mga katrupang, mga balikbayan iya sa Pilipinas, mga OFW, good morning.
3: Good morning!
0: Una ang kamos, tidiang. Basyada kita at mga mainit-init ng mga balita makaroon ka nga agahon iya sa atong ka nga pag-pangalagad. Now, ano natabo sa raya karang mag-asawa nga to or mag-live-in partner nga pamilya Ramirez? Daya nga rang ginasugid nga kidnap me, hold up me. Kung nagtaliwan nga Domingo mga katrupa. No? Now, makaroon, nagagawa nga waagot aman sanda it plano nga magpasaka it kaso sa or waon ila nga padayman pa rong alids nga hold up kanda agi nasugid nga pangpangidnap, no? Nagkuan yon sanda atras kasi paano ka makapile it mga complain sa mga ginasugid karanadang suspect kasi waman it natabo. Kung sa aton pa, nagdrama, ruraya karanga, babayi, ag posible, kasabwat na, ruana karanga mister. No? So, ginapapursigiyan is that police eh. Kung matuod ro ginasugid karanga may una nga pagpang hold up, ag pang kidnap, nga natabo sa sugod ita sang Domingo. Kung nagtaliwan nga to nga Domingo, that's why naging controversial iya sa aton sa probinsya Itaclan ra mga ha? So bisan ra ana karang nga amo ito sa Pangasinan nagapati nga drama gamang ro ginasugid karang nga pagpangkidnap. Ha? Agpagpang hold up. Now, nag-investigar o pulis eh. Oo. Oh. Agdikara na diskubrihan base sa mga ebidensya nga wait kamatuuran. So, nagagawa ka nga reporta mga katrupa. No? So, abo na rungwa nagapati. Nga gin-hold up. Diba? So, may daga ka nga mauto kabaho nga kwarta. Kuwang-kuwang 1 million eh. Ipabuyot mo to sa babae. No? Aga papanawon ni tayo imo sa bisan ro mga negosyante nga mga igmanghod naton nga gadaga it mauron nga amount mga katrupa medyo ginakibak. Oh, unless kung may nakasayod. So, pagpatit iba, basi inside job. No? Now, posible nga pailan na sanda it kaso. Itaton ka nga mga otoridad. Iya sa Pilipinas, kung nag-obra-obra kat istorya, nga abi gin-kidnap ka or gin-hold up ka, pwede kang balikan it sarisarit ang kaso kay mo kararong igapail. Depende sa ipikto sa imo karon nga ginobra. Diba? Kasi may mga tao nga napiktuhan. Napiktuhan kita talan iya, pati ro pulis na alarma. Oh, agpila sa mga posibleng kaso kara mga unjust vexation kasi nagtuga it pagkabagaka or alarma kahadlok istorbo sa ibang tawo. Nga wa man it bastante nga dahilan mga katrupa. Di ba? Ro sambilog pa ginatawag nga nga false reporting. Sagaro imo nga pag-reporta. Alarm and scandal. Kung nagpinusong ka sa mga pulis, nagpagapta ka itpiki nga mga insidente kasi gin-report mo gagitos media. Oh, di nagpanik tur mga tawo. No? Or mobilization itaton kara nga mga otoridad. Ha? Ikatlo is perjury. Galing, matsawa man ni Mora nakasubmit. Ita na karang sworn statement eh. Anong apidabit eh. Nga may kapusungan or although nagpablater nga marunong rin ang pang. That's why nga naalarma man aton nga PNP. Sa bilog pa, pwede man imong kasuhan karat obstruction of justice. Kung obra-obra na gang ro-istorya. Kasi nakaperwisyo sa investigasyon or nagtuga it kapahamakan sa ibang tao, pati sa aton nga mga pulis. Ha? Nag-conduct investigation ro pulis mga katrupa eh. Ay kung ano tanatabo sa mga pulis nga rasanda nga investigation. Ag sa karapustapusan, watagalit kamatuuran ro mga ginasugid it daywa nga ra mga katrupa. Daya ka nga misis particular. Ha? Sa bilog pa, public disorder. Creating panic. Nagtuga it alarma sa publiko. Kasi saga nga impormasyon o ginwanay, ginpagawa nga nagtuga it kahadlok or gulo sa komunidad. So, komunidad na alarma nga may una nga kidnapping, may una nga pagpang-hold up nga na mga katrupa. Ha? So, pwede balikan. Daya nga nga, kuwan eh. Daya nga nga babae. Oh. Sa ginobra na, pwede mo mahilamos it mga kaso nga mga katrupa. Na, kung sa pagpati nanda nga may una nga hold up, may kidnapping nga natabo, sige, file kamot kaso una. Ay makaroon, di yung kuno, makatras na. Nag-agang-agang na sanda. Kasi kung man yanit ka matuuran, randa ka nga ginasukid. Oh. No, yes, sa Pilipinas, mga maurang klase nga mga tikang mga katrupa, pinaka-ordinaryo ka nga mga kaso kontra sa mga tao nga nag-imbinto it istorya. Kidnapping ra or hold up. Grabe ro kuwang ka ra. Ay mga sagabton eh. Pero imong pinalidad ka ra, magkamulta ka, makakulong ka. No? Pareho kita ron. Multa ag kulong mga katrupa. Iya pa lang sa perjury, pwede nga magresulta sa pagkakulong. Depende sa bugat it imong pagsugid it kamato. Cyber libel. Mas mabugat. Kasi sakop imora it Cyber Crime Prevention Act of 2012. Mga katrupa. No? Plus karon naggastos sa operasyon ng pulis. No? Inusoy man to kung may suspect o kung sino nag-imbestiga. Pwede man nga pabayaron it danyos. Itdaya ka nga pamilya nga ra. Pero aton nga mga, kung ano, sa part itaton nga mga otoridad nga nag-inoperate ito kung sa inya lugar mga katrupa para ma-resolve ang rukaso, galit, awat at kamato. Ha? That's why daya in general sa aton nga mga igmanghod sa kabilugan. Kasi wa kasayad iba ka na, gaubrahan sa istorya para sa ibang mga may inamatakila kita karon nga mga kwan eh. Daya may mga natabo na iya sa aton sa probinsya ta. May mga hold up me. Sabi ba sa mga kolektor? Yun dun. No? So kung may mga maura nga mga tao nga nag-obright istorya, ha? Kinangan nga siguraduhon ninyo nga inyong mga ebidensya bastante. Bago nyo i-plaster una ro inyo karon nga mga istorya. Oo. Kasi kung hindi man makatipon it mga ebidensya, ro pulis magakandak manggihapon it investigate. Kun mga matuod nga mga krimen nga nagakanabo. Ha? Ay sa makaron, pwede yung kabuot video eh, pwede yung kabuot picture eh. Oh. Mga mauron nga mga plastada mga katrupa. Ha? So, although daya nga ang mga kaso is may makapiansa ka pamatili. Sa aton karang mga igmanghod. Kasi matsa kagayo ro istorya na itbabayi sa ebidensya nga ginahambal base sa mga nabuong ebidensya it aton nga PNP. It altabas PNP mga katrupa. No? So medyo nagtuga it alarma eh. Kahadlok sa publiko, rugin obra nga ra mga katrupa, itdaya ka ra nga mister. Including ra na ka ra nga mister. Kasi sa pagpati, diba, nga, anda daywang obra ra. Ginplano nanda. Oh, ay kung anong amo makano dati, nagampay nga, oh, kwantaron, istorya-istorya malat nanda ron. Ha? Nga, may mauron kakabaho nga kantidad. Oh. So, kung paday man, itaton nga mga otoridad, ruraya ka rin daywa, mahilamusan da it mga kaso, mga katrupa. Ah, perjury, unjust vexation, cyber libel. Kasi na-alarma ra sa social media. Diba? Alarm and scandal. Ruginubra nga ra it daywa, mga katrupa, nga nag-imbinto it istorya nga gin-hold up agin kidnap. Hindi, naalarma kita tanan iya. Naalarma man raton nga mga pulis. Nagpadagom pagid sa investigasyon. Pero wala nag-iisip-isip ito, husto. Makaroon, oh, sige, mapail kamot kaso. Sino pailan yung kaso? Kasi rin yung ginubra nga ra, istorya man lang. Drama man lang. Ha? Dayang daywa nga ra mga katrupa nga taga. Morning, ano kay Ma'am Judith na dua, ha? Sa Survivors Riders Club, best friend of new generation. Aklanon kami wat na api hap. Happy life for all. Good morning. Kay Dodge, Walter Miral Dodge, good morning ha. Shoutout sa mga mahal.
4: Ayaw di ma.
0: Sana nga mahal. Kay Manang Linlin, good morning gid daw na sa El Diponso, Bulacan. Kay Jilin, kay Jackie, nagamonitor ma.
3: Good morning.
0: Sa El Diponso, Bulacan doon na good morning. Kay Dodge, sa Walter Miral, naroon sa Payan.
3: Good morning.
0: Nagabanyaban to, kay Paring Winston da. Good morning ha. Kay Sir Hobito Suwal Jr., good morning. Ang sa aton nga mga katropang aklanon, watching makaroon mo sa Bacolod City. Good morning. Ito'y mas Bacolod makaroon ha. Nag-propamati makaroon. Kay Rini Rusgal, good morning Rini. Kay Rinsa Blando, good morning. Watching makaroon sa GIDA KSA. Gapagrit anisa ng asawa nga si Vicky Blando. Aga a birthday na makaroon. 45 years old. Birthday. Happy birthday ha kay Vicky Blando. Good morning. Yan, naka-monitor makara. Ito kid matagal si Dod sa bye-bye. Naka-monitor sa payag. Jim Akiswani, good morning. Nasa Bacoor, Cavite. Ha? Kaya Mama Teresa Libardo, good morning. At syempre, sanang gwapo nga po. Nga si Baby Maki, Koy-Koy Kulot, Unaro sa Bliss Iba. Kay Michael Bilani Basolina, good morning. Kapatamiyo man kami, mga si Mario na sa Lagimbanwa West, sa Romansya. Good morning daw na. Ha? Naka-monitor kita makaroon. Ro mga taga Lagimbanwa
3: West. Good morning.
0: Good morning. Ag siyempre sa mga kakabukas yang itradyo ag sa online med gapag propamati.
3: Good morning.
0: Aba ni Jory, kita man lang gid ka obra nanda. Kita mo gila man ra gandang in obra nga ra. Ginalarma nanda do mga pulis. Ag tawo iya sa aklan. Kung ako karon sa mga pulis dapat kasuhan sanda. Bawal gid aron. Anda tabing gin hampangan do mga otoridad. Public scandal abiron tama ron.
3: Good morning.
0: Abo nga posibleng kaso sa daywa nga ray. No? Naguoy man kontak kita pero ama ko mo sa pormiro nga to ano. Maguoy ka man eh. Ah, may uwang-uwang pa, may wangay-wangay pa nga kwan ginobra ro babae nga ra. So 1 week ha. Ambaga ni aton nga hipit altabas pin. Sa sang Domingo, wat ilis-ilis, una ka nag-ihi di karon, una ka man nag-pagwati mo. Wakagid in mana nag... Ako, sa hindi ta mapatihan matuon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kung ako sa pulis ka na, padang manda. Pailan it kaso? Mako mo, nag-awat ato sa pulis nga. Pulis ka na, kabaabot ang trabaho ra. May asikasuhon to sa piskal, may asikasuhon sa korte. May pagbantay katon nga mga kwan kay ginaproteksyonan. Sarot, ibang pulis wa man nagatout protection.
4: Ayaw di ma.
0: Katon ka nga mga pumuyo. Pero kun ato na ara bukod ang tangag hangag da. Raya ka nga mga kaso nga iga file kara perjury. Oh, pailang kat kasong perjury nagpinusong kay unay. Makulong kat imo kara may multa ka pa. Di kara sa cyber libel pagang. Baka bugat yo tara mga katropa kung cyber libel kara. Kasi sakop in Cybercrime Prevention Act of 2012. Na alarma online. Oh. Rogastos, it pulis. Saan da karang nga pag-imbestiga? Ako mo nag-antutor pulis, altabas, patutos katikla, nag-conduct investigation sa mga CCTV. Diba? Nagtuga it perwisyo sa aton nga mga otoridad. Rugin ubrang ra it babayi mga katrupa. Ay, ara. Paano mura ato bangon? Imo nga rang drama. Punta akong pang Oscar da. Oscar Award nga bitawan tatkuan nga kanamiton na imo. Ha? Kung gin dispalko muro kwarta o gin kung nagamba ka na tapos. Oh. O galing eh. Anang amo nagamba ka nito sa Pangasinan nga bukod niya manat sa bisis ng maroon nga ginugan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yun. Medyo makasugubo man matuod nga abo kita nga mga ibang hodya sa probinsya Taklan noon apiktuhan sa ginubra nga ra it kwan? Sa ginubra nga ra it ng daiba, including rana nga ra mister. Sabot ka! Oh, andang plano. Ha? Nga i-declare nga naduga aro kwarta 800,000 pero base aro kwarta una malaman kanda dito nanda sa ibang bagay mga katropa. Kasi aro kwarta galikunta nga to may gasukot kanda nga andang nga mga bagayran pilang sobra 1 million na. Mga katropa ito may party karat. Oh. So doon yun. Ha? Ay kung ako sa polis kara balikan para mangilang osro. Daywa nga ra mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:12, aton nga oras, aton makaroon nga pag ililiba. Indo naman, aton man nga igabasyada kinyo. Ro update sa dayang tricycle driver. Tricycle driver nga nakasagawig baga sa dayang siklista kung nagtaliwan nga adlaw. Dayang siklista nga sangka estudyante. Iya sa may Banwa it Kalibo. Road driver na identify na, nakilaga na base sa aton nga traffic management unit it aton nga Kalibo. Ro pauna pagang nga sintensya it aton karang munisipyo it Kalibo is ro pag issue it ticket. Gintikitan tatlo ka mga bayolasyon. Ay pila man lang, 5,000. Ha? Pero kabahugot aro 5,000 nga ron. 2,000 yang ani ay nagakandara para mga driver. Pangayot 2,000 para sa ayuda. How much more nga mapinaltihan ka na 5,000 ay kabubaho. Mabahot ang kadugaan sa imo nga pagpangabuhi mga katropa kun ikaw ay isang tricycle driver. No? So gintikita. Doon pa kang roon nga ginkuan ka na. Ginsintensya ita munisipyo. Ikaywa ka na roon ng pagiging arugante. Kasi nakita man sa CCTV kung ano ro ginobra na sa estudyante. Kung ano ra nga gin anang actuation nga after nga masagawig na imawuno may saga binalikan na para estudyante ang anang nga gintugop mga katrupa. So maurang klaseng driver what ara ginatawaan it lisensya nga magmaniho ka kun maura ra imong abilidad. Depende sa sitwasyon. Kasi kung tanawon ta sa CCTV wa man nagobra it scenario nga para mag-trigger sa driver nga magpanakit sa siklista o sa estudyante. Nagsinggit ba lang ro estudyante nga amat mauron nga sinagawi kasi kinaladkad na ro ana karang nga kariton sa likod mga katrupa sa gawig na andin ri imot ang balik hay baywon mo tagagi tuupon mo tagagi dayang nga driver ka delikado ra yang magbiyahe-biyahe banwat kay oh now ginakol man aton ro atensyon kara it LTO. Sa ako nakabot yun sa atensyon, itaton ka rin LTO na. Ha? Rugin ubra nga ra, i-tricycle driver. Daya nga ra nga pag-ticket kimo. Kuwan ta ron. Parot wagin doot buga. Ha? Mangirit-ngirit itaro driver nga ra. Rupina kapunto na ito nga dapat mapanaugan itsyokos order. Nga hamaan. Hindi imaw pwede nga isuspinde or buan itlisensya. road driver nga ra mga katawan. Dahil sa ana nga ra nga klaro nga ginobra nga nagpanakit sa istorya. Ha? Ga waka nga ni gabayad sa gasolinahan nga mga motorista ginapapanaugat siyo araw. May violenting aksyon ro anang gin hindi mo pag i-suspended ro ana karang lisensya. Itaya karang driver nga ra. Eh basi sa pilang adlaw bukod yang it-estudyante ra ana karang mabayo yes may banuat kanito. Sa ana karang pagbiyahe-biyahe. Oh. Now, gintikitan niyang. Rupa una nga sintensya ka na. 5,000 rong penalty. Pero rupag bayo, wapa it klaro kung ano ro. Well, kung disidido matarong nga rang magpahit kaso, pwede matay pasakas ko. Ha? Pero dapat may show cause order aton karagail. Pag ako nagapati, kung makaabot sa atensyon ito aton karagail tiura kay Engineer Villis, may show cause order mga katrupa ray karang driver in car bicycle. May pagpahayag karahin doon na si SB Matt Gusto. Iba siya sa nakikinyo ron. Iya sa aton karang pag pangalagada mga katrupa. Rodam site nga sa Barangay Badyo, istoryahan tarahin doon na. No? Iya sa aton karang pag pangalagad kasi problema ra. Ha? Aton karang ginatanaw ro environment sa Barangay Badyo, apektado ro mga residents. Kasi rin ginausoy ka ra it mga taga-barangay Badyo rung lifetime with abaga nga solusyon sa raing problema. Kasi basura nga ra problema gida ra. May epekto sa aton nga ikaanong gawas ra. May epekto sa aton nga environment. Ha? Ha? Ro basura. So problema, ro dam site nga ra una sa may barangay Badyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kamusta man ro dam site na ito niya sa backhouse. Hindi na istoryahan tara. Iya sa aton ka ra nga pag pangalagad banwa. Now, sa iba pa natin nga mga mainit nga topic ko. Araw. Part 2 ra it privilege speech ni Congressman Leandro Livisti it Batangas. May interpolation nga nagkaganabo. After it privilege speech,

0: Requestionable nga paggamit it mga pundo mga katrupa. Agro ginasugid nga modus it pila ka mga opisyal, mga congressman. Ha? So, gusto nga rin ilibisti mga katrupa nga magtao it privilege speech. Now, gimpasugtan imaw sa privilege speech. Ha? Nga para ipatpatanan ruraya nga mga aligasyon. Ha? Pero sa pag-privilege speech, mga previous nga to, medyo watangani mo natawa ni Chance. Kasi sa inyo at iba eh, kung ano raan ang ibuyagyag una sa office. Ay kahapon, kung nagtaliwan nga daw, nandayon ta. Uminit ta, ro diskusyon mga katrupa. Ha? Ag kaibahan sa mga na issue, ag dayang tensyon, nanda ni Executive Secretary Ralph Ricto. Ag iba pa nga mga personalidad after nga ma-mention sa rayang sensitibo nga isyo una sa kamara mga in connection sa paggamit it budget ag sa operasyon it kongreso. Now, in short, ro, sintro it daya karang atong kianay nanda is rong aligasyon sa korupsyon. Ha? Ag vote buying mga katrupa. Ano pa? Transparency sa pundo it kongreso. Agro pag papundo or pagtumod sa ana karang nga ginboyan ito nga privilege speech nga dapat dugaon sa record it kongreso. Ha? Now, kabo pa nga mga detalye nga white official kara nga pamatuo. That's why nga kagabanan sa mga isyu nga ra mga katrupa sa makaron nagapabilin tanan ra nga mga allegation. Diba? Agka party it ginatawag ya sa Pilipinas nga public debate. Debate. Now, may mga challenge ibang mga congressman. Si Congresswoman Garin nag-ursa man di kara. Si Congressman Suarez, David Suarez. No? Again sa kay Congressman Libiste. Una sa Kongreso. Kasi rugin question man ni Suarez, di kara sa vote buying. Vote buying. Ro vote buying ara normal kara kakinabot ara every time mag-abot re-election. Diba? Iya pa lang sa barangay, may inaot ang vote buying dun. Oh, pati sa Kongreso, normal. Pati corruption una sa Kongres. Ha? O galing ro problema, wa it ebidensya. Nga ginasunod mga katrupa para ipakita mo nga may kamatuoran daya karang mga aligasyon. So ginpanganganan ro mga tawo sa likod it dayang grabing corruption na sa Kongres. Ha? Ang una mismo sa plenaryo saan na karon nga privilege speech. Oh. So, ging question na itibang mga congressman. Especially pag abot sa vote buying ara, ag ro mga internal practices sa Congress it mga congressman. Ha? Pero masyado kaseryoso, rugimboyan ka ng mga statement regarding sa vote buying. Oh, pagaliwa, mat-ebidensya bing akwan eh. Sa kwan nga ra. Sa mga pahayag man ni Congressman Leandro Libis. No? Ay haraw porsyon niya nga sa pagdiskusyon pag question man ka na. Kasi may mga congressman, si Garin, si Suarez, binalik man. Nagkwanta, may public debate nga natapo sa Congress, mga katropa pamatian niya na.
1: Bullseye! San Batangas, matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon?
2: Actually, mas mababa ang gastusan actually sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya. At kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa, hindi masyadong mataas ang Calabarzon. Di ba, Kong JJ? Hindi masyadong mataas sa atin sa Batangas o sa Quezon. Pero
1: maybe the
2: honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga politiko sa mga eleksyon.

0: Ang punto ko ay bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko? Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos ngayong araw. Ang punto ko, bakit ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events para sa mga politiko sa Batangas?
1: Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response.
0: Sorry.
2: Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please.
0: Ang punto ko,
2: Honorable members of this house.
0: Sa Quezon,
2: excuse
0: sa Batangas,
2: me, I'm addressing the floor, sir. Order. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out.
3: Thank you very much, no, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker?
2: Please proceed.
3: Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas, binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito?
0: Opo, na ang mga leader
3: meron
0: sa
3: meron po ba tayong yes. Ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari?
0: Unang-una po.
3: Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook messages?
0: Okay. Ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito.
3: Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na anomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed?
0: Unang-una
3: now
0: po,
3: I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin, but I'll tell you one thing, Congressman Leviste, ayos kami sa Quezon, wala kaming problema dyan.
0: Ang sinasabi ko, mas mababa ang gastusin sa Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon eh, di ba?
3: Congressman Leviste, and for Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting
2: please
3: our rules.
2: Address
3: Mr.
2: The speaker.
3: Unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker.
0: First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I did not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election, kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Gardiola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky.
3: Mr. Speaker,
0: but in terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa corruption sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito?
3: Mr. Speaker,
2: Deputy Speaker Suarez, please respond and we will wrap up because the 10 minutes has already expired. Please take note, Majority Leader.
3: My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa election mo?
0: Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal kupong gastos pag walang eleksyon.
3: Magkano po?
0: Nasa Facebook po lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims.
3: De, para ako lang maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi...
0: Ako po ay hindi nagsisinungaling. Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na, ako ay may foundation na nag-donate ng... Ako ay may
3: So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun?
0: Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief goods.
3: So yung foundation po niyon ay yun ang nagamit na paraan?
0: Hindi yan ang gastos sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong
3: after
0: sa aking
3: campaign.
0: Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Gardiola ang gumastos para sa mga rektos sa Batangas.
2: Please wrap up, honorable members.
3: Yeah, I'm
2: final response.
3: Yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako.
4: Bullseye!
3: Topic from food buying to business associates, partnerships, and to...
0: Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpolation?
3: My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concerns and allegations. A good congressman. He had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity of the podium and bright lights of Congress to set aside our political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker.
2: Majority Leader.
4: Mr. Speaker, would like to recognize Congress.
5: Okay, so medyo mainit, no? Pero sitwasyon sa Congress kahapon sa Kapitulian ng Adlaw sa dahil karang naging privilege speech ni Congressman Leandro Libiste Itabat. Morning, ane kay Melvin Salba. Nag-monitor na sa Antique, ha? Mayad nga pagpropamati lang kay Tonton Salba at kay Mark Anthony Hada Salba nga pirmi gid na gapamati. Iya sa tigayon doon, ha, sa Sabaliero Salba family. Good morning. Kay Bonski Mendoza Channel, good morning man. Good morning man una kay Joms Atiro, nakabulsay makaroon na sa Mabilonyo, Washington. Pasyaro lang kuno kay Aaron at kay Jay Onlayaw, anang ika 37th birthday makaroon, happy birthday, ha, una sa Tambacnyo, Washington. Uy, good morning, happy birthday gid una.
6: Good morning.
5: Naga birthday sa aton karang mga katropa. Emmanuel Rolando Flores, good morning, una sa Mercedes Village.
6: Good morning.
5: Nandidang law nga naga sakay-sakay sa nang tumbatutok. Good morning. Kay Gino Andre Casas, good morning man. Cloyd Beltran, ha, good morning. Kay Gracil Cahili, good morning gida. Nirbais Marcelo, good morning. Aga siyempre, paki-greet man roan ang pamilya sa San Jose Madalag. Kay Nanay Marlene, kay Tatay Rolly Rodnell, Crisia May, Di Pedro, ag sa Balaktasan, ag sa Nirbais. Good morning. Kay Rabanis Che, good morning. Kay Ambo Dancel Andrade, good morning. Harunta, oso makaroon, imbinto istorya. O, pare sa admin ni PBB. Sige. Kay Captain Dumoyo Pod, good morning, ha. Naka-bullseye ng mga taga-barangay Kulong-Kulong, Ibahay.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Good morning. Nakatutok makaroon. Si Jory Jorpo, kita man lang gid. Kaobra nanda. Ginalarman nanda rong mga pulis. Dato kay ina nga itong akuan, eh.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Kaobra nga rin.
6: Bullseye!
5: Sa ito makaroon niya sa padayon. Now, balikan taro naging statement ni Congressman Libiste at ni Congressman Suarez. Ro, sugod it a speech o privilege speech nga ra ni Congressman Leandro Libiste nga ginkaakig mga katrupa it daya nga ra nga mga congressman. It's because nabalaho ba ro alleged vote buying eh. Ko 2025 nga eleksyon. Now, iya sa Pilipinas, madiskubrihan mo man lang kung may mga pagpamakaitboto, kung may mga video, may mga picture, bisan pa gani. Pero so far, wa ka man itnabatian nga abi may ginbawagan nga magdagagan sa eleksyon dahil napamatud-an nga imawhay nagpamakaitboto. O aron, iya sa Pilipinas it mga mauron. Pero pag hinambang mong vote buying, lapnaag aron bilog nga Pilipinas, mga katrupa. No? Tanan. Even siguro si Congressman Leandro Libiste, base kon nakabuhi man imo ita kwarta para sana nga mga constituents, sana nga distrito sa Batangas. So pag inambang mong vote buying, naging nagakonnect ay imo ra sa every election iya sa Pilipinas. Bisan eleksyon sa barangay, may vote buying nga nagakainabo mga katulad. Pero the question is, paano mura mapamatudan? Ha? Bisan niya may picture na or may video ginadinay gihapon. Nga white nagbukon at pagpamakait bukon ng pang. Di ba? So, medyo kalisod, i-establish robot buying issue base sa statement kaya ni Congressman Libis. Kasi what evidence siya? Ikaywa is bribery ag political financing sa area at Batangas ag Calabar Zone. Ha? Butang bagon, pag may nag-finance, mga kontraktor, mga kilagang, mga personal at gastusan. Okay, taron. Ha? Ayaw, din normalisod, di mo buat ebidensya man. Di ba? Ay maaling katimo kung nagtaot at kwartaro, mabaho nga kumpanya, nagtaot imot bulik. Oh. Plus, ruraya nga rang mga aligasyon nga may pila ka mga congressman involved sa irregularidad mga katropa. Ag, kabuo na ron sa kongreso. Ha? Una sa kongres mga katropa, may mga nagkaganabo nga korupsyon involved ro mga congressman. Wa pa matapos ro flood control project issue sa mga tropa. Now, ro pinaka ginpainit sa isyu nga ra. Kat di kara kat ginhamba ni Libiste nga medyo sa init tanan. Una sa Congress, robot buying. At may mga kongresista nga nakapanipugos. So kabo nga mga kongresman na nauay. Kasi nadadagahigro anda karang nga pangagan. Una sa House of Representatives, saray karang nga mga pasibangod, mga katulad. Oh. Nag-react si Leila De Lima. Kumontra sa naging statement nga nga. Wakunot ibigay. Anong hamba nga to? Sweeping accusation mga katrupa. No? That's why nga ginhinyo nga bawion ro naging statement ni Libiste kasi rong statement na igo tanan nga mga congressman mga katrupa. Ha? Kung sa aton rahe, medyo bato-bato sa langit ang tamaan wag magkano. Wabat ginmention nga ibang mga pangagan pero nag-react tanan nga mga congressman. Oh, Maria Karong, kung involved ka, pero kuha ka malang involved, bayan. Wabat ebidensya. Ang kain na nga ito, challenge ni Congressman Suarez. Ha? Kay Libiste, nga magpaguwa, itaya ka nga mga dokumento, affidavit or mga konkreto nga mga ebidensya. Saray ka nga mga akusasyon, mga katrupa. Si Janet Garin. Ha? Nagahambang man nga, hearsay, chismis siya kung mga naging statement ni Libiste. That's why nga ginapaduga or ginapastrike out o sa record, ruray ka nga speech mga katulad. Oh. Pero at the end, saray ka nga debate kung nagtaliwan nga adlaw, umatras man yan si Congressman Libiste ka na. Aging klaro nga, bukon man itanan nga mga congressman, nagapamakait bu. Oh. Pero sa unang speech, mga abong nga mga involved ba? Nga mga congressman, nga vote buying. Nauna ko taron, hindi taron maduga. Republiko sayo na karon sa isyo pag-abot sa vote buying. Kasi ro-involved sandaman. Pero bukon man itanan nga mga tao, kayang bakun itkwarta itaya ka nga mga politiko. Ha? So kung isyo sa vote buying, malisod kita nagabuot mga ebidensya. Kasi even ro kumilek, nga ro kumilek, nagbaton it mga complain nga may maura nga vote buying, uwa man nga ni napamatudan. Agwa man it congressman or mga politiko nga wa ginpasugtan tanan ginpasugod pag ilisan mga ay naman lang siguro pero pilang bilog di ba so ro mga akusasyon nga ra masyado kabugat ag igo ron sa madro pagkatawo dai ka nga mga politiko kapin ro mga na mention nga ra ug manamit ta kontaron galing hey iya bis Pilipinas kinang nato ng mga konkreto nga di ba kabuabo ron nadagasa kabuabo ron nadagahig. So, batsag mo kung ikaw ay nagpangurakot ka ginman o nagpamakay kat buto ito. Diba? Bisan wa matat ebidensya nga matibay nga ginpagawa, basta i-mention ang pangaganto publicly, may impact abiron sa publiko mga katulad. Oh, agiya pa kita sa mainit makaroon nga tungki anay sa politika. May ginatawag nga national political tension. Ag impeachment issue mga katropa kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Mainit sa gihapon da kasi ro impeachment gara sa bilog ra sa mga political machinery nga paggamiton it ibay. Eh. Depende sa dagagan it dayon karang impeachment eh. Kun ay makaron sa mga survey nga nagagawa sa survey sa pagka-presidente. Nagapangunat ang gihapon ng pangagan ni Vice President Sara Duterte. May time nga nagtay sanda ni Tulpo. No? Rapi Tulpo. Tay. So butang bagon, una ta gihapon. Sa ibabaw, rupangagan ita mga Duterte kung pag-abot sa politika. So base sa pilang adlaw, kung may una gidman nga impeachment, riba nga rang mga congressman nga nagkontra, base umapin yun kasi may gina sandigan sa danga politika. Diba? Doon rin ang pang. O, abot yung manaton tanan ro mga lastaga para sa politika mga katrupa. Now, speaking of impeachment nga ni Vice President Sara Duterte. Kasi may ginasugid nga nagpanghabuit imo it laptop. Pa? Saan na mismo nga stop? Ikabugat aron laptop nga ron kung iigo, mabukan kat imo karon dudoy.
7: Ayaw ni ma.
5: Sakit aron nga maya. No, may nagagapta makaron nga report. Dayang mga aligasyon nga ginasugid nga nagpanggapog it laptop si Vice President Sara Duterte. Ang said yung konsidero ginasugid nga nagagingapog it laptop, raan ang legal counsel si Attorney Michael Pua. No? So, may initro issue. Nagwaro na sambit nga issue kasi may impeachment case kay Vice President Sara Duterte. So makaroon, nagagawa, gin-deny itdaywa nga ra ni Sara, ni Inday Sara, ag ni Attorney Pua. Pero nasambit ka ng insidente. Agbisan kay Vice President Sara Duterte is ginakonsider nga fake news. Ag basura nga chismis. Ah? Even si Attorney Pua, naghambay, completely false or nasambit ka nga report. Or nagagapta nga istorya mga katrupa. Ah? Agaraman, waman it ginapagawa nga ebidensya. Like a video or official complaint. Ah? Waman it police report. Ah? Or formal nga accusation against kay Vice President Sara. Ag kagabanan, sarayang isyo nag-umpisa una sa social media. Mga katrupa, ag political rumor circles rosinario kara. So nagagawa, chismis. Kadungan sa mainit nga isyo, may kangtanan sa impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Ah? That's why nga naging kaparte ra it mga pnagon yun man makaroon nga ginatawag naton nga political discourse online. Mga katrupa. Kinsa batra ni Vice President Sara Duterte nga paggapog it laptop.
6: Bullseye!
5: Araw pamatian ta, mga katropa, ito yung sa dahig ni Derla.
8: Just a quick question of political lang, ma'am. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Pua. Do you want to react to that particular statement or narrative?
9: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefits sa iyo. And syempre, wala siyang benefits sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So bumili ako sa sarili ko. Nagtatapon sa ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagastos at bibili ng pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon.
8: Unstable, ma'am.
9: Oh, yeah. Baliw nga. Unstable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paburan yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Yan.
8: VP Inday, there's also a lot of information circulating, no, na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that, kasi nagboto din sila last year, that you're going to be vindictive towards them should you surmise this political persecution being done to you. What's your reaction to that?
9: Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga, allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
8: In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila, magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am?
9: Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! merong impeachment o wala. Wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Yun, datoro pagpahayag ni Vice Presidenta sa... Okay. Now, bilog-bilog ang tagang mga katropa rohin ng Panggara. Daya nga rin ang mga isyo, kasi tao ka niko na ibutang tabing matuod man o kunano rohin ng Pang, no? Kung may una nga laptop nga na nagginhaboy, may ginyapog, although may impact kasi Vice Presidente. Pero doon yan ihambahan na eh. Ikaw, Vice Presidente, mabakay ka laptop nga tig 2,000, 3,000. Aro, repreciate laptop ka na nga kwan, libot na rin. At pog mo lang abi una, no? Pero mangawa kita hamaan nga may maurang issue nga nagagawa. Ag nagguwar issue nga rais una sa social media. Possibly it's because sa political circle nga ginatawag. Wa man it post or videos nga nagakuan eh. Nagagawa. Although iba nga mga vlogger ag mga commentators naghambang nga may mauron nga mga scenario. So white official source, white affidavit, white police report or verified nga video nga nagapatunay nga may una nga insidente nga natabo. So ano guwa ka na kundi chismis, fake news, trust, di ba? Creative but false nga mga nagagawa nga mga istorya. Oh, ag nagagawa rumaurang isyo kadungan sa impeachment isyo kay Vice President Sara Duterte. That's why nga kabo nga mga political supporters makaron, ag mga kritiko ro naga-share it ibang mga version online ron mga pero hasta makaron nagapabilin nga bukon ita verified ray kara nga mga rumor mga katrupa. Now, iya kita sa impeachment nga rin Inday Sara. Amba na reaksyon na ginakonsider na ita kampo it mga Duterte nga politically motivated. Kaparte it ginatawag nga harassment kontra sa mga Duterte. No? Sana ka nga pamilya, ruraya ka nga ginbilog nga rin nga impeachment against ka. Although, ready matagani mo nga mag-atubang saray ng mga aligasyon sa kwan mata sa tama ng mga four, no? Under sa due process iya sa Pilipinas mga katrupa. Ang pinabisis yung managin hambag it busy presidente nga what amount ginubra nga illegal or paggamit it confidential funds base sa anang mga statement nga ginabuyan mga katrupa. Ha? Gina-question man itanda ka nga kampo, rong mga paagi, rong proseso sa impeachment complaints against kay Inday Sara. Oh. Pero amba na, hindi mo mag-resign. At atubangon, kung nasambit ka nga proseso pakon umabot sa Senado. Ah? So may mga time nga kung imong isipon, rong naging statement ita Vice Presidente, maisug, ag direkta ro mga pahayag kontra sa mga kritiko or mga political opponents na mga katrupa. That's why nga mas nagainit parang isyo nga ginabantayan it public. Ag nagainit ro isyo una man sa social media mga katrupa. Pero ano ro opisyal nga posisyon it anak karang kampo? Eh siyempre denial saray karang mga ha? Raya ay medyo paghigpit sa ginatawag natin nga kwan eh may matinding political attack dahil karang impeachment mga katrupa. Okay, so kung dipinsahan una sa Senado kung madayon root trial nga ra mga no, so din malang raton kara sa dagagan itay karang impeachment against kay Inday Sara. Good morning, Anik and Jinaline Amaro, ha? Una sa San Francisco, Agusan del Sur. Good morning. Nag-monitor makaroon, no? Dang Villanueva, good morning man, ha?
7: Good morning!
5: Kay GC Joseph Buboy Costan ba? Una kay Buboy. Good morning, una Buboy sa Siagi ba?
7: Good morning!
5: Nag-monitor. Habari pari Edsel, pabukot matuod vote buying nga ron. Bantay kita sa impeachment nga rakonsin o paldo. O, may paldo gita niya ka kapin pa congressman.
7: Good morning!
5: Abo, di ka na kasi. Sa impeachment, kwarta man nung nagahugag, di ka na eh. Dahil mga bagantayan, mga katropa. Kay Grace Rambunay, good morning ng Grace. Nag-monitor makaroon ka nga agahon. Makaroon ka nga pagpangalagad. Okay, dali nga. Alas 7:58, raton ka nga oras. Raton makaroon nga pagpropadayon. Aywan-ewanan tang anera mga katropa ro isyo nga ra. Hara makaroon rong sabat ni SB Matt Guzman. Ita imoraro chairman sa Committee on Transportation yes may Banwait Kalibo. Pero mga tricycle nga ra under man bikana ra eh, sa transportation. May kaangtanan sa dayang tricycle driver nga nakasagawig sa siklista nga estudyante ag gin-attempt karanga by wound. O nagtaliwan karanga adlaw. Roon ang sintensya para taka na gintikitan imaw eh. Tatlo ka mga violation. 5,000 pesos roon na karanga penalty. Pero gusto taka ni Karap, padagman pagidatustoy taton nga MCO. Na dapat mapapanaugan imo Tsiokos order. Tsiokos order, ginapa-explain ka pagang. Kasi di ka na sa ebidensya nga nakita sa CCTV. Matbayon mo gidabiro. Ha? Nga ikaw niya ni Romay Saga, ikaw paro magpangsakit. Karoon, si SB Matt Guzman, pamatian tayo mga katropa sa pagpahayag. Kasi sa bilog imaw sa mga nagpatawag para iatubang rurayang tricycle driver ag rayang estudyante. Estudyante ra, kung nga pagkat anang kwan pata, binating nyo. Pero anak ka nga gindagasa, itay ka nga tricycle driver mga katropa. Haramang karoon aton nga pamatian.
7: SB Matt, kamusta? Ro inyo ka nga pagpatawag together with ano TTMD. Saray ka nga mga involved sa road rage nga raya sa Banuat Kalibo kung siin. Ginakaimbulbaran niya ni isang tricycle driver, agrayang siklista nga ra SB.
10: Actually, kahapon dun mo na tabo, katropang Claire, the moment yung ginang to nakita sa post ito nga ay naghambay kita nga pagkaagahon ay aton din nga ipausoy at ipatawag do driver kay bahandaan ng operator. Siyempre do anang ano tatay pagit it suspect ay kay bahan man ito sa TTMD kay bahan man do aton nga chip sa traffic section naton si Sir Million Daga. Ngayon imo man din nagpatunga, no? Siyempre kinangan mabatian ay naton both sides do andang mga istorya. Pero do sa bilog gid kanay mas manami hay naka ano gid kita i-secure kita from the MDRR naton ni ita CCTV footage. Igtugid tanan sa video makita do ano gid do natabo. Ta incident.
7: All right. SB kamusta ro pag nagatubang ro magtimbang nga kampo o tanan baga nag-agto sa inyo nga ra nga pagpatawag?
10: Yes ma'am, yung hugat gid naton do driver first naton nga ging contact is the operator, itaton nga employee, itaton Transport and Traffic Management Division. Ang pagka-contact sa operator ging contact nga nando driver nga magpakita igto. No, aga inagid senda, nagharap gid senda, yung say do every side kada isa ka kanda. Ag then una medyo hindi pa halos magako do suspect no. Wa ang banana wa man manana ko na sagi. And then wa man ko nimo nagbayo, pero syempre dinya ni ambay ko dahil naka secure kita ita CCTV footage no, hayar mabaho gid tong evidence no nga kung siin ra to hay makita gid ko ano do nagkatabo.
7: So ano kara SB, ano ro natabo kumbaga may mga pagpaniket ticket sa driver, ano kara ro mga naging disposition saray kara nga naging insidente.
10: Do judgment itaton nga TTMD na time no, una admitted man the driver ko lihi nga do sambilog sa naging obra, parang reckless yun dun driving imaw, it's because nakasagi yan imaw. At the same time, ay disregarding imaw sa aton nga signage, no? Or parang aton nga traffic, ano? Ano ganira? Basta signages na tanig to kasi no left turn, di ka toto. Pero ging obra na na. Aga, doon yan do sambilog yun na kung doon nga sambilog sa mga naugtan ko nga traffic violation do yun nga ron kasi nakikita na ako doon always. Kung siin yan yung bagahay, nabutan ni mo sa stop, no, sa red light, anang intention instead nga mag-stop, ay naliko pa right side, and then pag-abot sa right side, ay ma-left turn yung man pa left side para makagapos ito sa unahan. No, nga, which is the purpose kunta naton ay pag-red, mag-stop kita, mag-wait kita at aton nga turn. Pag kung aton yun sa green light, ay katun ikaw mag-go. It's because saan na nga pag madali ito itong driver, hasagi na nandoon nga, which is wata kunta, kung wala naging umbra, ay rato da yun, ging singgitan ni Motong nga, to call the attention ni driver nga, kumbaga katropang Claire, ay, uy, habungguan mo ako. So, pagkaintindi man da yung driver nga ra, kinasinggitan ni Mao without any reason, no? Kaya namang inagtunan doon nga, aga makita sa video nga, aga sarusog hindi mo, tapos ginabayon na doon nga.
7: Ano roan ang explanation ka na SB nga, man, gindire-diretso na gida, sukubro nga aga, ging bayo gida, may dyan,